0: Ano ba ang oras na?
1: Parang inip na inip ka sa pagtatanong. Alam mo ang oras na para pumasok na yung sweldo. Eh, alas 9 papasok ang sweldo sa iba eh.
2: Easy sa mga sweldo ha. Baka naku, sa mga pala
0: ninyo.
1: Sinabi mo pa.
0: Ang mga Judith.
1: Kaya nga, mm-hmm, alam mo na.
0: Kaya.
1: Diba, pagkapasok, bayad.
0: Mm-hmm. Correct.
1: Bye-bye.
0: Oo. Kaya naman, unahin nyo yung Meralco. Nabayad ninyo para hindi kayo maputo. Ay, walang puluta, putulan.
1: Bawal.
0: Bawal ang putulan.
1: Eh, kahit
0: pero,
1: ang bayaran mo, brownout pa rin naman.
0: Kaya
1: hindi
0: nga.
1: Hindi na ako magbayad kaya.
0: Eh, pero para naman magkaintindihan tayo.
1: Ay, time check
0: ano
1: pala to.
0: Ano nga pala
1: tayo?
0: Pala
1: ko start na tayo.
0: Kaya naman.
1: Kaya naman.
0: Oras, partner.
1: So, time, 8:05 ng umaga.
3: Oras hatid sa inyo ng Protect Soap. Freshness every day.
4: Sa bawat isyung kailangang himayin, sa bawat balitang dapat busisiin, dalawang tinig ang umaalerto sa bayan, matapang, mapanuri, walang takot. Ang Basa, ang Temaro. Kasama ang mutya ng Basa, Doris Bigornia. At nagbabalita ang Temaro.

0: Good morning. Ayan, para hindi na naman natin kalimutan kung topic. Oh, na nga. Bigyan na nga ng pagkain si Dukuyo.
1: Good morning.
0: Pag naroon ako kanina, narinig, may ming-ming.
1: May, meron na.
0: Buti na lang.
1: May ming-ming na rin.
0: Buti na pasok na natin si Meow-Meow.
2: Meow.
0: Meow-Meow.
2: Meow.
1: Ayan, oh.
0: Ayun, oh. Ayun. Ay, mahina ang boses niya. Gutom
1: yan. Nagharap ng gatas.
0: Oo.
1: Hindi tinik. Gatas. Baby pa eh.
0: Bawal naman kasi tayo sa pakainin ng tinik.
1: Oo.
0: Huwag kayong ganyan.
1: Ba't hinahagis yung tinik lang? Sabi, hindi, kaya niya yan. Paborito niya yan, tinik.
0: Binato. Binato yun yung meow-meow. Ano ba kayo? Bakit kayo naniniwala sa ganyan? Teka lang. So, ano nga yung sasabihin ko dapat? Tayo ay marami pa rin kailangan pag-usapan. Kahit Biyernes ngayon, unang-una, dapat bantayan po natin. Mm-hmm. Tayo po ay maging vigilant. Lalo na po ang mga misis. Lalo na yung mga kumari ko.
1: Mm-hmm.
0: Maging vigilant tayo dahil sweldo po ni Mister.
1: Yan, yeah, no?
0: O, oh, diba? Hindi po pwede.
1: It's sweldo time!
0: Yes! Oo!
1: Ayan, no?
0: Tapos nawala si Mister, oh. Mm. Hinahanap ni Missy. Saan ka ba nagpunta?
1: Saan ka nagpupunta?
0: Dito lang, sa kanto-kanto, gumaganyan.
2: Love.
0: Asan ang sweldo? Kung hindi ka makakapasok dito sa bahay na to, andyan na nga ang pansit.
1: Uh-huh.
0: May habak na isang supot ng pansit. Pero, kailangan yung iba itabi talaga. Isubi.
1: Ay,
0: dahil ang dami po natin mga bayarin. Sweldo, weekend, ay medyo hina-hina tayo sa ano. Weekend naman. Ay, gagastos tayo na ganito. Kain tayo sa labas, partner. Sabi nila, wala tayong pera. Hindi, bagong sweldo ako. Hanggang sa maubos na. Yun na nga. Sana all talaga. Yung pala naubos na yung sweldo.
1: Wala pa nga. Ubus na eh.
0: Wala.
1: Parating pa lang yung sweldo, kinumpit mo na, ay, kulang pa.
0: Alam mo, dumadating ako sa ganyang punto.
1: Ay, kulang pa pala.
0: Yung parang, nakusan ako uutang ngayon eto, kulang. Diba? Sorry. Eto, hindi po tayo mga espesyal. Dahil meron pang mga iba na hindi naman nagtatrabaho, pero sa mga sweldo, sana all. Napakilala ba tayo? Hindi ay, na naman.
1: Ayun na naman sabi sinasabi. Ko na.
0: Si Doris Bigonia
1: po. At ako naman po si Robert Baro. Makakasama nyo kami hanggang 9 in the morning.
0: Yan. Friday siyempre. Nga po. Mag-ingat po tayong lahat ha. Dapat chillax lang tayo. Partner, meron ba kaming aabagan na teleserye?
1: Lagi meron.
0: O, talaga ba? Anong mangyayari mamaya?
1: Eh ngayon, di ba kahapon na i-file case sa Sandigan Bayan nila. Di ba ang sinasabi nila? Kasunod niyan, possible. Hindi naman matik, di ba? Possible na warrant of arrest.
0: Ayan na, ayan na, Sus Maria Jose. At ang enforce ng warrant of arrest?
1: Aba, syempre, ang PNP, ang NBI, yan sila ang uutusan ng korte kung... Uh-oh. Kung magpalabas man ng warrant of arrest.
0: Tapos saan sila dadalin?
1: Ipe-present sila sa Sandigan Bayan. Dadalin sila sa Sandigan Bayan kapag na-aresto. Yun yung return of warrant.
0: Return.
1: At kapag dating doon, partner, tsaka magde-decide ang Sandigan Bayan kung saan sila temporarily ikukulong habang ongoing habang dinidinig yung kanilang kaso.
0: Oh, pero naalala ko, di ba may pinatayo na parang peitan nila, espesyal.
1: Si former Senator Bong Revilla nandun
0: na.
1: Na. Di ba? So, possible na yun din yung isa din sa maging option yon ng mga if ever lang na may mga maaresto pa. And then usually yung iba sa PNP Custodial Center
0: na
1: request pero di ba alam ko ongoing yung repair nun partner so
0: kaya,
1: hindi magagamit talaga yung access doon wala.
0: Kaya magabang po kayo at I'm pretty sure ila live stream natin Camila no kapag meron na namang ibababa na ano ba ang tawag mo sa kaso hindi kaso may ibababang reklamo
1: ano siya?
0: Doon sa iba pang malalaki rin na mga personalidad. Paano partner? Kunyari, di ba uliligan mo na
1: ayan.
0: Na may ibababa sa akin na warrant, complaint. Pwede na ba akong umalis ng bansa?
1: usually ang ginagawa ng sandigan ba ay ng ombudsman, nagre-request na sila, di ba?
0: Ayun.
1: Ng precautionary na hold departure order. Ayun. Kahit wala pang case, dahil may paningin ng ombudsman ay malakas yung kaso. Oo. At flight risk ka, i-request nila sa sandigan bayan.
0: Oo, natanong ko yan kasi yung mga kaso na i-file o na-file na, ay hindi naman simple lang eh.
1: Mm-hmm.
0: Plunder, partner eh.
1: Mm-hmm.
0: Kapag plunder, ito ay non-bailable?
1: Non-bailable, pero partner, kahit non-bailable yan, sinusubukan pa rin ng mga nakakasuhan na mag-file ng motion for bail. Kasi may times na napagbibigyan ng korte, kahit non-bailable, napagbibigyan kapag makita ng korte na yung ebidensya medyo mahina.
0: Ayun. So, pwede pa rin pala.
1: Mm-hmm.
0: So, yan. Ang ano lang natin, good luck po sa lahat ng medyo nadidelikading-ding na makasuhan ngayon. Dahil, tapos Friday pa, partner, pagka ganyan ba nag-a-apply sa kanila yung Friday, walang session. Walang operasyon yung mga korte, so yung bill ay petition mo ay hindi nila maaasikaso dahil walang pasok na kinabukasan.
1: Tsaka minsan partner ilang araw bago madesisyunan yung petition
0: yun pala
1: for bill.
0: Oo.
1: Kasi pasasagutin yung kabilang panig, pasasagutin ng prosecution, di ba? And then tsaka pag-aaralan yung both na motion at sagot yung reply, and then tsaka magde-decide ang sandigan kung pagbibigyan o hindi.
0: So ito na po yung kasagutan doon sa mga nirereklamo natin. Isa po ako dyan sa ngak-ngak sa ombudsman na ang tagal-tagal naman.
1: Mm-hmm.
0: Bakit wala pa nakukulong, wala pang formal na nakakasuhan, wala pang nababaan ng warrant of arrest? Ito na po yun. Sinabi nga sa atin kahapon ni Assistant Ombudsman Mico Clavano na kasi inasikaso nila talaga ng todo-todo na kumbaga ay ironclad yung kanilang kaso. So yan na po yan. Ang susunod na hakbang na po dyan at ang susunod na ang tawag mo ba sa teleserye episode na makikita natin ay
1: yung susunod na kabanata, partner.
0: Yung susunod na kabanata ay naghihimas rehas na ba itong mga opisyal na to dyan sa banda yun? Bikutan?
1: Hindi, dito lang sa Quezon City.
0: Ah, malapit
1: GLNX
0: lang.
1: GLNX partner.
0: Ah, kasi para malapit doon sa korte.
1: Mm-hmm.
0: Kung kinakailangan sila.
1: Usually ganyan, di ba sa mga court natin, kapag kung saan ka makukulong, nagde-decide sila kung saan may pinakamalapit.
0: Oo.
1: Yung access. Para kapag kailangan ka ng court na mag-appear, agad mapapadala
0: ka. Andiyan ka agad.
1: Mm-hmm.
0: Ito ba, kukulong na yan si Bea?
1: Ay, oo, unahin yan. Kukulong sa pagmamahal.
0: Yan. Oo, no, ang naman. Sweet-sweet na bata.
1: Mm-hmm.
0: Masipag pa. Sana nga tayo, partner.
1: Eto daw, partner. Ayan na, nakasulat na, partner.
0: Asa na ba? Hindi ko alam. Ay, ayan pala. Dapat pala ay magtutut ako.
1: Ayun, nahanap mo din.
0: Oh, ang dami kasi mga pateles dito na dapat kong pirman. Ano ba itong isang pateles? Ayun, nakumunti ko ng pirman, partner. Memo pala.
1: Wag,
0: mali.
1: Oras po natin, 4 minutes makalipas ang 8 ng umaga.
3: Oras sa titulo ng Biogenic. Armor up for adventure with Biogenic.
1: Dahil dyan, partner,
0: dahil dyan,
1: ito na.
0: Yan
1: simulan na natin.
0: Okay.
1: Alamin na natin ang mga balita ng ating mga radyo patrol.
4: Magtsaka ng radyo patrol!
1: Punta tayo, partner, sa may bahagi ng Senado.
0: Yan nga, speaking of.
1: The past few weeks, partner, lagi may mga grupo na nagra-rally doon sa labas.
0: Ay, hindi sila nawawala.
1: Hindi maalis kahit basta may session, sinasambayan din nila ng programa nila doon sa baba. Tingnan natin ngayon kung kumusta yung sitwasyon doon.
0: Okay.
1: Kung maayos ba or wala na ba mga nagra-rally. Alamin po natin ang detalya mula kay Radyo Patrol, Rowen Cueto. Rowen!
5: Magandang umaga, tandem. Kalmado ang sitwasyon ngayon sa harap ng Senado matapos ang magdabag na pagbabantay ng mga tauhan ng Southern Police District. Ayon sa SPD, mahigit 50 pulis ang ipinakalat sa paligid ng Senado para tiyakin ang seguridad at kaayusan sa lugar. Nananatili rin sa lugar ang ilang taga-suporta ni na Senator Ronald De La Rosa at Vice President Sara Duterte. Samantala, manayad ang daloy ng trapiko dito sa southbound at northbound ng JW Jokno Boulevard. At yan, ang balitang kumpirmado. Sigurado, ito ang Radyo Patrol. Roy Cueto, DZMM.
1: Maraming salamat, Radyo Patrol, Roy Cueto. Meron pa partner, may nag-rally daw eh.
0: Umahabol? Saan yan?
1: Rally queen natin eh, may balita dyan sa lungsod ng Maynila.
0: Rally queen naman siya ngayon.
1: Ang grupo po ng mga manging isda nagmarcha papuntang Menjola ngayong araw. Ang tanong, may bitbit kaya silang mga isda, partner?
0: Akala ko sasabihin mo, partner, mga grupo ng mga manging isda, lumangoy.
1: Pwede rin.
0: Pwede.

0: para ipagdiwang ang araw ng mga mangisda, kabilang sa mga panawagan ng mga mangisda sa pamahalaan ng pagkansela sa reclamation at pagtigil sa pagpapapasok ng commercial fishing vessels sa 15 kilometrong municipal waters dahil kaagaw anila sila sa paghahanap buhay. Bukod pa riyan ay dagok rin para sa mga mangisda ang mataas na presyo ng krudo. Gitang presidente ng Pangisda Pilipinas na si Pablo Rosales, kalahati na lang sa kanilang hanay ang nakakapangisda at mas kumunti na lang rin ang nahuhuling isda kumpara noon. Narito kanyang pahayag.
1: Una, nakakahuli pa nga noon dahil nakakalayo pa. Ngayon, hindi na makalayo kasi ang presyo ng gasolina ay doble. Yung mga may kakayanan bumili ng gasolina, diyan na lang sa malapit ng isda. At kung wala nang kakayanan, naghahanap na lang ng ibang ikabubuhay. Dati, ang aming average na income ay 5 kilo kada araw. Pero ngayon, hindi na umaabot sa 5 kilo. Ito ngayon ang nakakalungkot.
0: Robert at Doris, pangamba pa ng grupo na lalong mamamatay ang hanap buhay kung pipiliin na lang ng gobyerno na mag-import ng isda sa halip na solusyon ng krisis na nararanasan ng kanilang sektor. Sa ngayon, nagpapatuloy yung programa ng grupo sa Menzola Peace Arch habang nakaharang sa likod ng barrier ang mga polis Maynila. Bahagya nga lamang nagdudulot ng trafiko'y pagkitipo na Robert at Doris, particular yung mga motorista na nanggagaling sa Ayala Boulevard at Recto de Vesoria papuntang Legarda. At yan ang balita.
2: Trisha.
0: Yes, Doris.
2: So ibig ba sabihin niya na ay meron tayong aasahan na pagtaas naman ng presyo ng produktong pandagat?
0: Yun pa yung hindi masabi, Doris, ng mga mangisa, pero posible daw yun. Sa ngayon, hindi pa nila masabi kung magkano yung itataas. Kasi ngayon, so far, ang nahuhuli na lamang nila ay mas konti nga lang. Yun, gaya nang sabi kanina, nakausap natin na 5 kilo na lamang kada araw. Depende pa yan kasi may mga araw daw, Doris, na mahina yung huli, may mga araw naman na malakas. Tapos yung mga nahuli na lamang din na klase ng isda ay yung mga galunggong o yung mga tambal na pwedeng gawing tuyo. Doris?
3: Ang problema pa kasi dyan, partner Trish, di ba? Maghuhuli sila, ang mahal na lang gagastusin nila.
2: Correct.
3: Di ba? Pagtarga, paggasolina nila. Pagdating nila sa Dalampasigan, paano nila ibabiyahe papunta sa mga pamilihan? Another gastos na naman yan,
2: tama,
3: partner, di ba?
2: Tama.
3: So yung iba, sa kalsada na lang nila
2: doon ibibenta. Doon lang mismo.
3: Eh kung matsyempuhan lang naman ng bentahan, kung may makadaan at mapagtrip pang bilhin, di ba? Magusto kang bilhin yung mga nakalatag doon na isda. Pag hindi, wala, sayang ang pagod.
2: Sayang pati yung mga isda, may soundbite daw pa, partner.
3: Papakinggan natin.
2: Ang sabi ng isda, kunin nyo na kami. Baka kami mabilasa.
3: Oo, diba? Sabi niya, bilhin nyo na kami.
2: Blop. Ulit, partner.
3: Kunin nyo na kami, bilhin nyo na kami. Maawa na po kayo sa amin. Blop.
2: Ay, naku,
3: Trish. Eh, syempre, dalangin din natin maging maayos yung sitwasyon ng mga yan.
2: Oo,
3: diba?
2: Naman.
3: Para naman kahit papano, eh, kumita pa rin naman sila. Ang dami nang kasi, eh, pag paano, pupunta silang West Philippine Sea. Another problem. Threat din. Inaharang sila ng mga China Coast Guard, no?
2: Correct.
3: Diba? Ibang problema pa yun. Naku, iba din. Dapat mabigyan din talaga ng tulong itong mga manging isda natin. Kaya naman, maraming salamat, Trisha Lindo!
0: Maraming salamat, Robert at Doris, at yan ang balitang kumpirmado. Sigurado, ito ang Radyo Patrol, Trisha Lindo, EZMM.
3: Maraming salamat, Trisha Lindo, at sa ating mga Radyo Patrol!
4: Basta't may nangyari, naka-report agad sa DZMM, Radyo Patrol sa X-30.
3: Aba, nakahiligan mo na rin talaga ang tutut time lagi.
2: Oh, basta lang na i-alis ko yung mga pateles dito at hindi ko napipirmahan yan.
3: At nakita mo yung red button na yan.
2: Oo.
3: Ayun diba? Agad ang diba?
2: Partner, tutut time natin.
3: Tutut time, 8:21 ng umaga.
5: This time was brought to you by EO Executive Optical. For expert eye care, come to EO Executive Optical. EO Executive Optical. Love your eyes.
4: Panahon, patrol!
3: Narinig mo yung partner.
4: Alerto sa bagyong Dome. Alerto sa bagyong Dome.
3: Dalawa yung partner, ha?
2: Dalawa?
3: Panahon patrol,
2: oo.
3: Alerto sa bagyong Dome.
2: Eh, yan. Meron pala. Naging ano na talaga, nasa par na ba natin si Dome yan, di ba?
3: Oo. At di ba, dalawa yun, partner.

0: panahon patrol, alerto sa bagyong Domeng. Hatid ni Obet Madrina.
1: Ayaw, nakalimutan ko si Obet Madrina kasi medyo, ano kami, galit kami niya.
0: Hindi mo nabati yan.
1: Hindi na kami nagbati.
0: Ang narinig ko doon sa ibang, ano, favorite din yung mga nandun daw.
1: Masigasig, magpa-interview doon dito sa atin, ayaw.
0: Ayaw.
1: Oh, kasi daw magkagalit kami.
0: Oh.
1: Eh, binabati ko na nga siya, ayaw.
0: Ano gusto?
1: Nakikipagkamay nga ako.
0: Ayaw.
1: Ayaw. Ang
0: gusto. Kahawakan, sabi niya.
1: Ang gusto niya daw ay isda.
0: Alamin po natin na magiging lagay ng panahon at syempre, yung pumbagyo ha, importante po ito, lalo na kung sa ang areas partner ha, dito sa bansa natin yung posibleng makaranas ng mga pagulang kahit hindi pa mag-landfall ito eh, dahil sa epekto
1: dapat naman. Dapat maganda.
0: Kaya naman,
1: andito sa ating linya, ang walang iba, the one, the only, Obet Madrina.
0: Yan o. Palakpakan!
1: Palakpakan! Mahusay! Obet!
0: Sir Obet, good morning!
2: Magandang umaga po. Masayang-masaya po ako makausap kayo kahit po may bagyo po tayo, Ma'am Doris at aking katokayo, Sir Robert. So narito na po yung update sa lagay ng ating panahon. So una po, no, tama po yung binanggit nyo, meron tayong bagyo sa loob ng Philippine Responsibility. Pumasok ito around 12:30 a.m. kanina at pinangalanan natin Domeng. Ang kanyang pong international name ay Jiangmi. Ibig sabihin po ng Jiangmi ay Rosas, no? Parang si Ma'am Doris ng Rosas. Mula po ito sa bansang Korea, South Korea.
1: Ganyan. Jiangmi.
2: Jiangmi po yung international name niya.
1: Oo. Opo, pero parang hindi ako bagay na Rosas.
2: Ay,
1: bagay
2: ano po nyo?
1: Parang tinik.
0: Mali!
1: Mali!
2: Parang hindi po. Para sa akin kayo po ang tunay na Rosa.
0: Yeah.
1: No.
0: Totoo naman.
1: Ay, bumabawi. Bumabawi. Sige. Bumabawi.
0: Ituloy.
1: Correct.
2: Ituloy.
1: Proceed.
2: Okay,
1: proceed.
2: So, tama rin yung binanggit ni Sir Robert po kanina na hindi po ito magla-landfall sa ating bansa. Magla-landfall po ito possible base sa ating latest track sa area naman ng Okinawa sa Japan. Sabi ko sana sa lalawigan ng sa Japan po. No? So, sa Okinawa po ito tatama around Martes po, Tuesday. Hindi man ito magla-landfall sa bansa, maaaring itong matrigger yung southwesterly wind flow. Ito po yung habagat natin. So, in the coming days, mag-issue na po tayo na meron na po tayong habagat. At ito po yung magdadala ng mga pag-ulan sa particular na sa may kanlurang bahagi ng ating bansa. Kasama po dyan yung Metro Manila. So for today, wala pa tayong masyadong mga pag-ulan sa Metro Manila at malaking bahagi ng Luzon. Possible hanggang weekend. Pero po by Monday or Tuesday, possible po, no? Ngayon pa lang binabanggit na po natin na possible na maulan po dito sa Metro Manila by Monday or Tuesday. So ito yung mga pag-ulan na maaaring magtuloy-tuloy mula katamtaman hanggang sa kumisay malalakas. Kaya mag-ingat po, no, sa mga posibilidad na mga pagbaha or mga flash floods at pag-uho ng lupa or landslide. Samantala po, ngayong araw naman, may mga namomonitor na tayo ng mga pag-ulan sa ilang bahagi ng Kabisayan, lalong-lalo na sa may Western Visayas, kasama rin dyan yung Palawan. So yung Western Visayas, Negros Island Region, ganyan din sa may Western section ng Mindanao, yung Sambuanga Peninsula, Barm, Lanao del Norte, Lanao del Sur, ganyan din po sa may area ng Soccsergen, at maging sa area naman ng Caraga at Eastern Visayas. Ito may mga kaulapan din kasi na hindi man ito direktang epekto ng bagyo, pero may mga kaulapan po na maaaring magdala ng mga mahinang sa katamtamang mga pag-ulan sa may bahagi ng Eastern Visayas at Caraga region. So sa kabuuan po, at least for today, itong area ng Luzon at ilang bahagi ng Kabisayan, generally medyo fair weather pa rin. Pagkamat posible ngayon local thunderstorms, ganyan silang bahagi ng Mindanao. Pero in-expect po natin magsisimula nga yung mga malalakas na mga pag-ulan this coming week, Monday or Tuesday, hanggang sa tuluyang makalabas yung bagyo sa PAR po. So, ma-enhance kasi nga nito yung possible na habagat po natin in the coming days. So, Ma'am Dori,
1: opo, ngayon, opo, ibig bang sabihin niyan, Obet, na official na, natapos na ang tagtuyot? At pasok na ang tag, ano nga ba?
2: Tag-ulan.
1: Yan na ba yun?
0: Or senyaris pala, paramdam pa lang.
1: Oo.
2: So ngayon po, maaaring itong mag-trigger nung pagsisimula ng tag-ulan. Gayun pa man, hihintayin muna po natin ma-fulfill or kailangan kasi. Meron kasi tayo minomonitor na criteria po, Ma'am Doris and Sir Robert.
1: Oo.
2: At saka, Ma'am, gusto ko sanang bigyan din ng emphasis. Pag sinabi nating tag-ulan, ito yung tag-ulan sa may western section ng ating bansa. Ito okay. area ng western area ng Luzon at western area ng Kabisayan. Kasi dyan nagmo-monitor tayo eh. So pag sinabi kasi natin tag-ulan, mas established po yung tag-ulan dito sa may western section ng ating bansa.
1: Mm.
2: Binanggit kong Ilocos area ng Luzon at ng Kabisayan. So kailangan po kasi ang requirement yan more or less 5 days na may mga pag-ulan na abot ng around 25 millimeters tapos kailangan tuloy-tuloy siya for 3 days. So may ganun pong criteria para ma-establish natin na simula na yung tag-ulan.
1: Ayun. Pero wala naman kayo nasisilip na medyo partner yung bang tinitignan kung pwede makapasok ng par. Diba? Konti lang yata ang ulan dito, konti lang ang thunderstorm, ako na lang ang papasok dyan. Meron bang ano? Bakit parang may drama pa ako ng mga tag-ulan?
0: Parang nagdramahan siya.
2: Ma'am Doris, nalito ako. Sino ba yung papasok?
1: Ayun lang ha.
2: Meron... Ayung ulan.
1: Oo, yung ulan.
2: Opo, ang titingnan natin kasi sa ngayon po, base sa mga datos natin, posibleng tuloy-tuloy yung mga pag-ulan by Monday, Tuesday, possible na mabot ang Wednesday.
0: Hmm.
2: Pero hindi pa natin talaga masabi kung ito ba ay magti-trigger na nung binabanggit ko na ma-fulfill yung criteria. Kasi
0: opo,
2: kailangan 5 days eh, na may mga tuloy-tuloy na mga pag-ulan. Opo. So once ma-fulfill yun, ay established na po na simula na yung panahon ng tag-ulan dito nga sa lalo na sa may western section ng ating bansa. So posible po kasi pasok naman siya usually po kasi simula yung mga pag-ulan mga first at panahon ng tag-ulan mga first or second week of June.
0: Tama.
1: Ayun. Oh, sir, pero sorry partner, isa na lang ako, sundutin ko na lang ito. I need an explanation.
0: Ayan, go.
2: Sige po.
1: Bakit sinasabi mo may mga pag-ulan?
0: Oh.
1: Samantalang sa amin doon sa south, wala. Grabe talaga, as in wale.
2: Saan south yan, ma'am?
1: Sa Parañaque.
2: Ang daming sa isip ko, south, Mindanao, ma'am.
1: Hindi.
2: Pusta pati buong Pilipinas, kaya yung south. Okay, ganito po yan. Pari ko ba maipaliw? Bigyan niyo po ako ng pagkakataon, your honor. Pwede po ba akong
0: paliwanag? Proceed.
2: Opo, ang paliwanag dyan, ma'am Doris, ganito po. Ngayon kasing at least hanggang Sunday, isolated pa yung thunderstorm. So ibig sabihin, hindi pa siya widespread, hindi pa malawakan. Kaya binabanggit ko po, by Monday or Tuesday, mas magiging widespread yung pag-ulan. So balikan niyo ako pag hindi kayo inulan po dyan sa may south this coming Monday or Tuesday. Pero ngayong weekend, possible po mga isolated. Kahapon po, malakas po yung mga naging pag-ulan sa Quezon City, sa may northern part. So hindi pa siya ganun ka-widespread dahil nga hindi pa established yung southwest.
0: Totoo.
2: Monsoon na magdadala ng mga pag-ulan.
0: Ang ulan nga talaga, kahapon, kagabi.
1: Malakas ba?
0: Sa Pampanga, partner, umuwi ako Pampanga. Sobrang lakas ng ulan, pati gulog, ang kidlat, ang hangin. Ay, akala mo may bagyo sa lakas. Mga nag-start din mga gabi.
2: Pero, Sir Robert, if I may add, mapapansin nyo po, hindi yan matagal. Normally, mga 30 minutes to 1 hour. Yan yung isolated.
0: Yes.
2: Yan yung characteristic ng
0: Correct.
2: Isolated thunderstorm.
0: Correct.
2: Yung binabanggit ko po sa Monday or Tuesday, pwedeng umabot ng more than 2 to 3 hours.
0: Ooh.
2: So kasi nga, ang magdadala dyan, isang mas malaking system na, which is ito na nga po yung southwest monsoon.
0: Ako, baha yan, sir. Pag ganyan,
1: maka
0: sir.
1: Maka-equals baha na yan.
0: Mas palang ulan.
2: Tama po. Ay, kaya
1: dapat maganda.
2: Ayun pala po, sinasabi na po namin. So maganda po sana yung mga kababayan po natin this coming Monday or Tuesday.
1: Pero nakarelieve ba, partner? Di ba sobrang init ang naranasan natin?
0: Ay, pumres ko naman talaga. Sobrang lakas ng ulan eh. Matindi yung buhos talaga.
1: Ay, kaya nga, may medyo hindi natin ma spelling itong mga bagyo, itong ating tag-init.
0: Hindi talaga, di ba? Pag weather, walang specific talaga na pag nakita nila, kumbaga, inaaral lang ng pag-asa sa pattern, di ba? Kumbaga, sa behavior.
2: Tsaka po,
0: pag nag-mood swing, wala na, di ba, Sir Obet?
2: Hindi po perfect eh, kahit naman sa ibang mga bansa.
0: Correct.
2: Hindi talaga na perfect natin. Kaya po, sa ngayon, medyo may uncertainty pa rin yan.
1: Mm-hmm. Oo, kaya nga sabi mo, partner, papalit-palit, di ba? Mm-hmm. Hindi mo alam talaga kung anong ugali, di ba? Parang si Obet Madrid na
0: lang. Ay, totoo din. Kakatanggol.
2: Tsaka po, alam nyo po, masaya po ako na nakausap kayo, Ma'am Doris, kasi panggabi na ako next week.
1: Ay, ganyan ba?
0: So, hahanapin natin siya.
2: Tatlong beses ko po kayo nakausap.
0: Hanggang anong oras ka nun, Sir Obet?
2: Ano po?
0: Sorry. Hanggang anong oras ka pag nagpanggabi?
2: Hanggang
0: 6 a.m. Hanggang 6 a.m. OT natin. Ina-request natin ng OT niya hanggang 8 a.m. para abot sa atin.
1: Pasok ba yan kay Alvin sa Gising Pilipinas?
2: Tama.
0: Ay, naku, kailangan natin mag-ready pala sa ulan.
1: Kaya nga.
0: Mga kapamilya, ha?
2: Ng mga pag-ulan, ito na, paparating na
0: Ayan
2: po.
0: Na, paparating
1: Ay,
0: na.
1: Nako, sige.
0: I-ready na mga jacket, ilabas ang kapote, ang bota.
1: Ang bota.
0: Ayan, ha?
1: Sige.
0: Sir Obet, maraming salamat.
1: Obet, bye-bye.
0: Ay, Obet, maraming salamat po. Babatiin yung daddy niya. Pati mo na yung daddy mo.
1: Oh, meron pala?
0: Si daddy niya.
1: Daddy Obet. Daddy Obet ba? Yes. Anong pangalan ng daddy mo raw?
2: Ay, sige po, pwede ko pong batiin. Kasi sabi birthday niya po sa June 17. Ang pangalan po ng tatay ko, si Renato Buboy po sa amin sa Bataan. Papa, happy birthday sa June 17.
0: Oh, tingnan
1: po. Papa, nakit papa. Papa, asan ang pansit natin?
0: At happy Father's Day din, papa.
2: Oo naman po. Salamat po.
0: Thank you.
1: Thank you. Thank
0: you. Salamat. Sige, Kapit Madrina mula sa Pag-asa. Dahil dyan, partner.
1: Dahil dyan.
0: Eh, kailangan muna natin buksan yung ating cabinet. Bakit? Ilabas na natin yung mga jacket natin. Ilabas na natin yung mga kapote.
1: Oo, oo, oo. Pero amoy naptalina pa eh.
0: Ipagpag lang natin.
1: Oo, ipagpag muna ha. O, sige, paano, pahanginan.
0: Oo, oo. Okay. Saglit ha. Kakalkanin lang namin yung mga jacket namin ha. Sa ating pagbabalik po, maganda po yung
1: kami,
0: mga topics
1: namin. Kami, no? Tinama para taga MMDA.
0: Oo, dyan lang kayo. Sandali po lang.
1: Wait lang.

0: Biogenic. Isopropyl alcohol is the generic name of Biogenic. If symptoms persist, consult your doctor. Donnie Pangilinan here. Remember to armor up for adventure with Biogenic. Isopropyl alcohol is the generic name of Biogenic. If symptoms persist, consult your doctor.
1: Piolo Pascual po, sa ubo at hika, may Plemex 40 syrup and bottles. Pero para sa ginhawang kailangan agad, may Plemex 40 capsule and blister pack. Madaling bitbitin, kayang ibulsa, gawa sa natural na lagundi na tumutunaw at nagpapalabas ng plema. Convenient na, ginhawa pa. Plemex 40 lagundi and capsule. Basta lagundi, Plemex! Easy!
2: Vitex Degunduel is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
3: Tanggal ang plema, tigil ang ubo. Maluwag ang paghinga sa Plemex Forte. Basta lagundi, Plemex! Ang Plemex Forte Lagundi Capsule ay mabibili sa pangunahing butika o drugstore na malapit sa inyo.
4: Ang mga pinaka-pinagkakatiwalaang pangalan sa radyo at telebisyon nasa DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Teleradio.
5: Hatid sa inyo ng Playtime Entertainment, born for happiness.
6: Ang atay ay importanteng organ ng katawan. Sa unhealthy lifestyle, maaari itong ma-damage at humina. For liver health, may Liveraid Pro. Ang Liveraid Pro ay silymarin and vitamins. With proper diet and exercise, it may help maintain liver health. Ang Liveraid Pro ay maaari ding makatulong sa treatment ng chronic inflammatory conditions tulad ng fatty liver. Take it from the pro. Mag-liver up na. Liveraid Pro.
7: Silymarin plus multivitamins is the generic name of Liveraid Pro. If symptoms persist, consult your doctor.
8: Para sa maayos na liver function,
9: Liveraid Pro.
8: Liver up na tayo
9: with Liveraid Pro.
10: Trending sa DZMM kasama si Jing Castañeda. Hello mga kasambuhay, i-trending na yan. Seryosong government info gagawing viral worthy at trending lifestyle topics talagang may silbi. Mga kwentuhang makabuluhan, umaapaw sa inspirasyon ang usapan. Ito na ang bago ninyong tambayan. Trending sa DZMM kasama si Jing Castañeda. I-trending na yan. Kada Sabado alas 3 ng hapon. Kita-kits mga kasambuhay.
4: Mga balitang kumpirmado, sigurado. DZMM.
11: Bawal ang sabaw, pero pwedeng makisaw-saw. Perfect match sa panlasa mo ang Tandem ng Bayan.
12: Ay, kami po yun!
13: Nagbabalik po ang Tandem ng Bayan. Siyempre po, huwag niyong kakalimutan ang katandem niyo. Araw-araw, Doris Bigoña po at
12: Robert Mano.
13: Yan, o, dahil marami pa rin tayong kailangang diskusyonin, lalo pat yung mga hinaing at lalo pat yung mga ano ba yung issue ng mga manggagawa.
12: Oo, di ba yung mga hinaing ng mga manggagawa. Oo. Ay, partner, kabisado mo yan, nag-anchor ka ng Action Dole sa DZMM.
13: Siyempre,
12: lahat ng programa ng Dole, kabisado mo.
13: Tama, panguna na siyempre dyan na asan ang taas sahod, di ba? Kasi lalo na ngayon, bumilis ang inflation. Tama ba ako? Hindi ko alam. Correct me if I'm correct.
12: Ikaw ang may alam dyan dahil naging programa mo yung Dole.
13: Oo, alam naman natin kung paano ayusin yan dapat. Eh, hindi naman yung sinabi mo, ay gusto ko ng taas sahod, andyan na.
12: Oo, hindi naman pwede.
13: Hindi pwede yung ganyan. Meron tayong makakausap ngayon, eh bakit pa tayo magtatanong at ba't pa tayo maghuhuntahan dalawa? Eh samantalang andyan dyan na yung secretary. At dahil dyan.
12: At dahil dyan, kausapin na natin ang kalihim ng Department of Labor and Employment, si Secretary Francis Tolentino. Sec, magandang umaga po.
13: Good morning, sir.
14: Good morning.
15: Good morning.
14: Good morning po. Good morning po. Magandang umaga po.
13: Opo.
14: Sorry.
13: Opo.
14: Robert, magandang umaga sa inyong mga tigasubaybay.
12: Good morning po.
13: Eh, good morning po sa ating lahat. Ano? Kaya lang, Sec, kaupo nyo lang. Mainit-init pa nga po.
12: Mm-mm.
13: At meron na po. Oo. Meron po. Ano po? Dalawang araw pa lang. At medyo may mga
12: may sumalubong agad.
13: May sumalubong na issue. No?
12: Oo.
13: Alam naman po natin yung pinag-uusapan natin. Pwede po ba pala yun na kunyari ay meron kayong isususpinde, tama ba? Na wala pa nga nangyayari na hearing ba ang matatawag mo nun, Sec? Eh, suspindido na agad, antemano?
14: Alam niyo po, bago naman ako nag-suspend doon, nagkaroon po ako ng personal investigation din.
13: Ah, okay.
14: Kahanap po rin sila, kausap ko naman po yun. So, hindi naman po yun agad-agad. Inalam ko rin po yung background. Kinausap ko siya. At magkakaharap kami na ako mismo nag-imbestiga. So, under the administrative code, meron naman po akong prerogative na gawin yon so as not to affect the investigation. They created a committee to investigate. Binigyan ko po ng hanggang on or before June 12 para malaman kung ano talaga yung punot dulo noong kung tinutukoy niya yung pangyayari doon
12: sa Angeles City.
13: Angeles, opo.
14: So, June 12 po yung deadline ko doon. While investigation is ongoing, nirelieve ko muna sa pwesto yung regional director. Mm.
12: Tama ba, Sec, dahil ongoing yung investigation, gaano po kahaba yung pagkaka-relieve niyo po sa kanya doon sa pwesto?
14: 30 days po.
12: 30 days. One month.
13: One month. So, one month without pay ito?
14: Opo.
13: Okay, okay. So,
12: pending investigation.
14: Yung acting po ngayon ay yung Assistant Regional Director.
13: Ayan. Oh, eh, malinaw na yung kaso ng ganyan. Mm-mm. Kasi marami ho nagpuna eh. Hindi masyado maganda ang dating sa kanila. Pero pwede naman palang gawin talaga.
14: Opo. Siguro hindi nila alam na nagkaroon din
12: naman prior
14: ng personal investigation.
12: Correct.
13: Oo, yung personal investigation. Ang secretary mismo ang gumawa.
12: Mm-mm.
13: So, ganyan. Sec, ano po pa ba ang inyo nakikita na dapat agad-agad?
12: Ayan.
13: Bukod dun sa saho dahil matik naman po yan na ating katanungan yan. Ano pa yung nasa mesa nyo ngayon na dapat asikasuhin nyo agad-agad?
14: Itong nangyaring ito, nagbukas ng mata at kaisipan ko kasi yung iba nga ho, karamihan sa akin mga kababayan, eh hindi alam, nakasali pala rin ng dole.
13: Oo.
14: Kasi meron tayong occupational health and safety hazard law. Meron mga circulars po dyan na may visitorial powers ang dole. Kaya meron ng work stoppage order yan noong September 2025. Wala pa ho ako noon. Hindi ko alam dito dyan ang punta ko. So, pinatigil po yan. Pero na-lift. Yun na nga inimbestigahan ko. Bakit na-lift agad after one month, October 2025. So, nalaman ko, nagpunta rin ako doon sa site nung isang araw, noong holiday.
12: Opo.
14: Pinuntahan ko. Nalaman ko na yung palang aming labor inspection team sa Region 3 ay 38 lang ang tao.
13: Okay.
14: 38. At ang field inspectors ay 25.
12: Mm-hmm.
14: Okay. So, hindi rin alam ng ating mga kababayan na ang dole inspectors ay nag-i-inspect din hindi lang ng mga restaurant, ng mga hotels, ng working conditions ng mga manggagawa natin, kung na rin yung mga construction sites.
13: Ayun nga po.
14: Kung meron kang mahigit siyam na hanggang 50, ay meron dapat nurse na yan. Yung mga safety belts, etc. etc. So, ang report sa akin, sa Region 3 alone, Central Luzon, ang ongoing construction, kasama po yung government construction, ha?
13: Okay.
14: Soli po nag-i-inspect po niyan kung tama po yung tinutulugan ng ating mga construction worker. Ang ongoing construction ngayon sa Region 3, Ecija, Bulacan, Pampanga, etc., Zambales, Bataan, ay 7,000.
12: Wow! 7,000.
14: So, paano naman po may inspect ng 25 tao?
12: Correct.
14: Ang 7,000 construction sites.
13: Mm-hmm.
14: Diba? So, ano yung tanong nyo? Ano yung nakalatag sa lamesa? Eh, gusto ko madagdagan man lang yung aming yung aming 25 tao ron. Baka hindi nakayanin yon.
13: Ay, talaga so, hindi kakayanin. Oo.
14: Ay, hindi mo kaya.
13: Mm-hmm.
14: Kahit hindi na sila matulog.
13: Kayang
14: araw-araw. So, yun po yung mga nagbukas sa kaisipan ko sa loob ng dalawang araw na panunungkulan ko na talagang limitado yung kakayahan. Pinag-uusapan lang natin, Region 3, baka dito sa NCR, ay kaliwat-kanan din ang construction dito.
13: Ganun din
14: siguro sa Region 7, sa Cebu. So, yun po yung mga kakulangan natin. So, marami pa ho.
13: Uh-oh.
14: Napakarami pa ho na usapin para maiangat ang dignidad ng mga gawa at pabigyan sila sa sapat na proteksyon.
13: Mm-hmm.
12: Sec, bilang bago kalib, syempre ang gusto malaman ng taong bayan yung pananaw niyo. Of course, nung naging senator si Secretary, dumaan din naman sa kamay niya itong mga issue na ito.
13: Correct.
12: Yung national legislated na sweldo, Luzon to Mindanao, iisa lang ang sweldo, wala nang mga regional rate.
13: Uh-oh.
12: Sa ngayon po, Sec, ano ang nakikita niyo dito na possibility? Pwede po ba talaga ito?
14: Ako po ay susunod lang sa, alam nyo, bilang bahagi ng executive branch, Tiga-implement lang kami ng,
12: opo, opo,
14: ng pinapasang batas. Iba naman nung Senate Majority Leader ako. Lahat ako ng committee. Alam ko yung iba yung perspective doon bilang isang mambabatas. Ngayon, bilang implementer ng batas at bilang isang abogado, tatalima lang po tayo sa batas. So, gustuhin ko man na ganito yung gawin, ganito. Hindi ko naman kayang gawin yung batas ngayon. Dahil ako tigapagpatupad ng batas. So, ako po yung Senate Majority Leader. Marami po tayong sinulong para sa kapanan ng ating mga manggagawa. Ako po siguro yung nauna noong di sa pagbubuhat ng sariling bangko. Noong kasagsagan ng COVID, ako po yung nag-file nung, ng bill para po protektahan yung ating gig economy workers.
12: Totoo yun.
14: Ito po yung nag-deliver. Ang dami kong kasabay ngayon na nakamotor na nag-deliver. Pag-order noon si Ma'am Doris ng pagkain, hating gabi.
12: Totoo.
14: Tampasang kape, kahit bumabagyo, umuulan, itinadala sa bahay ni Ma'am Doris yun. So yung mga ganun po, kailangan maprotektahan. Nung ako po yung mambabatas, ako po yung nag-file noon. Hindi lang natulong yun kasi yung salitang gig, hindi ka agad maunawaan yun eh. Pero yun yung bumuhay po sa ating ekonomiya noong panahon ng pandemya. Hanggang ngayon po. Hanggang ngayon po.
13: Tama naman.
14: Tumawag kayo, magde-deliver ng pagkain. Pero yan po, kinakagat ng aso pa yung iba dyan. Naarawan.
13: Ang dami.
14: Isang babae yun. Yun po, patuloy ko pong isusulong yun.
13: Okay.
14: Kahit sa executive branch ako, saka sa anumang pamamaraan na maiangat yung kanilang kabuhayan.
13: Alright. Teka lang, Sek. Huwag ka muna umalis. Meron lang kaming mabilisan na flash report. Partner, banat.
9: DZMM Radio Patrol's Flash Report. Alerto sa brownout. Alerto sa brownout.
12: Ito po ay para sa mga taga-Bisayas. Ang NGCP Advisory, nasa red alert po ang Visayas mamayang 6 p.m. to 7 p.m. Ibig sabihin, partner, brownout ng kasunod dyan dahil kulang yung supply na
13: kulang
12: kuryente.
13: Kulang na, hindi lang manipis.
12: Oo, hindi lang manipis. 3 p.m. to 6 p.m. yung yellow alert, 7 to 10 din. Ano? Ang dahilan po niya, number 1, ang availability ng Visayas Large Coal Plant, TVI-1, TVI-2, PEDC-3, at KSPC2 at yung high system demand forecast. Ha? Sa mga taga-Visayas, red alert po ang inyong status pagdating sa kuryente, 6 p.m. to 7 p.m.
13: Maganda na po kayo at wala naman po kayo talaga magagawa sa sitwasyon na ganyan, lalo pat kaliwat kanan ng mga planta ang bumibigay. Kaya pero inaayos naman kaagad-agad ng NGCP. Magdasal po tayo dahil mahirap po na magkaroon ng brownout ngayon. Kasi partner, pag red alert, matik, walang kuryente.
12: Wala nang enough supply.
13: Ayun, walang enough supply.
12: So, magbabrownout talaga.
13: Oo. Eh, kung makakatulong tayo, magtipid pa rin po tayo. Ayan.
9: DZMM Radio Patrol's Flash Report! Alerto sa brownout! Alerto sa brownout!
12: Ayan, balikan po natin.
13: Balikan po natin si Secretary Francis Tol. Di ba naalala ko pa, okay. Tolentino.
12: Ang Tol.
13: Tol. Sek, andyan ka pa?
14: Opo. Ayun. Napakinggan ko po yun.
13: Oo, maraming salamat, Sek. Meron lang akong mapahabol na katanungan kasi nga ang malaking ating developing story pa rin, yun doon sa Angeles, yung bumagsak na construction.
12: Yung inspection ni Sek nung holiday.
13: Oo. Kasi binanggit yung kanina yung occupational hazard na meron tayong ganyan. Parang lalo kung hindi nasusunod, nakikita natin. Kasi malalaman lang natin na hindi pala nasusunod dahil may nangyari na aksidente.
14: Opo. So, yun po yung sinasabi ko na ito, tama itong ginagawa natin para maging aware po yung ating mga yung kababayan natin. Daming nakikinig po sa inyo na merong ganun batas. So, i-report po sa amin kung meron talaga nakikita kayo na ganung uri ng construction na hindi nakaalinsunod sa batas. Tignan niyo po ito. Ito, may dagdag ko. Noong ako po ay nag-dinrif ng mga taga Dolly Region 3, pinakita sa akin yung mga larawan na kuha nila noong sila ay nag-inspeksyon.
13: Opo.
14: May mga sampay na damit na nakasampay doon sa malapit sa para siguro yon.
13: Oh.
14: Sabi ko, bakit meron dyan duster?
13: Naku. Oo.
14: So, hindi sabihin, may babae.
12: May babae.
14: Yung asawa.
13: Sus, Marius.
14: Opo. So, ganun nga po yung report sa akin ni Mayor Lasot. Na meron ding pamilya na nakatira doon.
12: Naku, which is hindi so, dapat.
13: Hindi dapat. Oo, hindi dapat. Dapat.
14: Bawal po yan. Ako, kinakabahan ako. Baka may bata pa.
13: Nakaw, yun pa.
14: Kasi, at saka hindi po tiga Pampanga lahat po yun.
12: Opo, opo.
14: Ang mga construction workers, tayo po yan. Meron na pag-alaman ko, may tiga Quezon, may tiga Camarines Sur. So, malamang-lamang, isinama talaga miyembro ng pamilya yan.

0: Igin po namin sec.
1: Pero para papaguhin ko rin yung hotline kasi kasama ko nga itong mga rider.
2: Ayun.
1: Malapit sa puso ko. Kung matatandaan nyo, tayo po yung nagpasa nung batas kasama si JB nung yung tanggalin yung doble plaka.
2: Correct.
1: Tayo correct. Po yun eh. Si Tol po yun, tsaka si JB. So, ito po yung nagde-deliver nga ng kape kay Ma'am Doris. Yun po, babaguhin namin yung hotline.
2: Oo, medyo opo. Sek, bilisan nyo lang. Hindi naman sa inuutusan ko kayo, pero parang gano'n na nga. Bilisan nyo lang kasi...
1: Meron pa akong hotline.
2: Meron pa?
1: Nagagamit pa rin.
2: Ayun. Hindi kasi, di ba, partner, di ba sabi ng pag-asa, pasok na ang tag-ulan.
0: Uh-huh.
2: O edi yan na naman, mas lalong...
0: Mga hazards.
2: Kumbaga, madodoble yung hazard na kakaharapin nitong mga riders natin.
0: Speaking of hazard, yung mga hazard pay, malaking problema din yan. Ayan yung mga hindi nagbibigay, nagbabayad.
2: Kaya nga. So, sisilipin yan ni Tol.
0: Sige, makikibalita tayo kay Sec. After mga...
1: Tawagan nyo lang po ako. Nandito lang po ako.
2: Ayan, very good.
1: Ito talagang matagal ko ng kaibigan po yan. Panahon pa ho nung MMDA po ako. Nakakasama ko na. Pati ikaw, Roberto.
0: Apo.
2: Easy lang.
0: Sa MMDA
2: Easy lang kasi, Sec, nabubuking ang edaran ko eh. Di ba?
1: Hindi naman po. Pati ko na nga masabi kanina, hindi Ma'am Dorsey.
2: Ay, nako. Sige, Sec, basta kamustahan tayo palagi.
0: Thank you very much, Sec.
1: Mabuhay po kayo. Maraming salamat po sa inyo.
2: Salamat po. Mabuhay.
0: Si Secretary Francis Tolentino ng Department of Labor and Employment on DOLE. Definitely, maraming changes, maraming pagbabago yung i-expect natin pag ganyan talaga, lalo pagbago yung kalihim, diba? Another
2: kasi,
0: point of view, another perspective, diba?
2: Parang, tingnan naman natin kung uubra ito. Kung meron, o yung kung meron mang magandang nagawa yung dati, magpatuloy.
0: Ang maganda lang sa kanya, partner, kasi si Secretary Tolentino, na-cover ko rin niya sa Senado, majority leader siya and all. So kaya nga ako, curious lang ako ngayon. So yung mga ipinush niya na pro-labor during the time na nasa Senado siya, paano niya ngayon ipupush pagdating dito sa DOLE? At ito pa rin ba yung magiging stand niya if ever may ibang senador na mag-push yung dati niyang ipinush ng mga panukala?
2: Dahil executive na siya ngayon.
0: Yan
2: ang ating abangan. Isa pa rin yan sa mga teleserye na aabangan natin na malapit sa puso nga po ng ating mga kababayan dahil lahat tayo manggagawa. Nagagalit ba ako?
0: Basta kayo po, mga kapamilya, kapag may mga issue on labor, nandito ang aking partner at itatawag natin yan kay Secretary para
2: aksyonan.
0: Ang dami may reklamo talaga.
2: Pinasok ko pa, partner.
0: Ang dami may reklamo talaga pagdating sa
2: labor. Hindi nawawala yan, partner. At kaya kapag
0: mga pasahod na kulang-kulang, mga hindi beneficyong hindi binibigay, kahit pa ulit-ulit, lagi meron.
2: Yung sa mga inspeksyon na ganyan, bakit nagkakaroon ng ganyan mga aksidente? Kasi hindi tama. At saka merong, alam mo na, yung mga gumagawa ng kalokohan, kaya hindi na giging consistent at hindi na ipapatupad ng tama yung batas. Kaya, sana lang, umaasa tayo na magagawa ng paraan niya ng bagong Secretary of Labor. Yung kumbaga partner na sinasabi ko, yung Best Practices Act, kung ano yung kanyang inabutan doon at okay naman.
0: Okay, ipagpatuloy. Ang hindi, ang kailangan pang i-push, edi i-push.
2: Tama.
0: At ang importante dyan, pakinabangan ng taong bayan.
2: Yan.
0: Ng mga manggagawa.
2: Correct.
0: Diba? Kaya naman.
2: Dyan, baligtad ako. Kaya naman.
0: Sige nga, pakipindot nga yan.
2: Parang bitin. Baliyon.
3: Alerto sa bagyong Gome.
0: Nalibang ka, ha?
2: Oo,
0: favorite mo yan, ha?
2: Parang, yun ang favorite ko na ngayon, ang...
0: Diba? 854 po, ah.
2: Yan.
0: Dahil 854, partner, kausapin po natin ang tagapagsalita ng Office of Civil Defense, OCD. Judy Castillo. Magandang umaga po.
2: Good morning.
4: Hello, magandang umaga po. Ma'am Doris, Sir Robert.
2: Good morning, sir. Di ba napakinggan natin, Robert, kanina ang report ng pag-asa? Yung doming, pasok na eh.
0: Oo, so, tapos yung ulan na possible ma-experience natin, di ba? Mas mahabang oras na daw. Diba? Mm. Kung dati, localized under 30 minutes, tapos this time daw, hindi eh. Mas mahabang oras. Oh.

0: Sir, ano po ang paghahanda na ginagawa natin para po sa mga kababayan natin, lalo po't may bagyo na po eh, na pumasok sa atin ulit?
1: Ah, tama po. Dahil nga po dito sa mga parating po na bagyo, ano, nagsagawa na po ng mga yung mga pre-disaster risk assessment natin, nagsisimula na po, ano, national and then sa regional at saka local levels, no, para nga po sa mga paghahanda dito. Yung mga preposition natin po, no, tuloy-tuloy naman yon, year in, year out, tuloy-tuloy po na nagpre-preposition, no, pagdating sa pagkain, sa resources, sa mga tauhan, no, ay nakahanda naman po. Sa ngayon po, mamaya, mga last 7, no, magkakaroon ulit ng pre-disaster risk assessment, no, para doon po malaman talaga eksakto dahil papalapit na na or nakapasok na nga po, no, sa Philippine Area of Responsibility kanina nga madaling araw, para nga po malaman, no, yung eksaktong saan, kailan at saka gaano katindi yung tatawa pa sa iba-ibang lugar. Although ang nasikita naman po, no, hindi naman ito direktang magla-landfall, pero dahil nga po sa lawak at lakas, no, ay makaka-apekto pa rin in terms of yung mga pag-ulan at na maaari nga po siyempre magdulot ng pagbaha at pagbuho sa ilang lugar.
0: Mm-hmm. Siyempre, of course, Sir Judy, minomonitor din natin yung mga yan, lalo kung nag-uumpisa na yung mga pag-ulan,
2: oh,
0: di ba?
2: Naman,
0: yung
2: oh.
0: Advisory sa kanila. Mm-hmm. Pero yung mga maapektuhan, sir, alam naman nila kung saan sila magpupunta, just in case sabihin, kailangan
2: handa ba?
0: Kailangan lumikas, handa ba?
1: Sa mga ano, siyempre po, ano, sa mga iba't ibang lugar, no, kaya yun yung paalala kumbaga nung mga ating magmula sa DOST Pag-asa, no, na ipinaparating natin doon sa mga iba't ibang mga councils, lalo na hanggang sa barangay, para nga po malaman nila, no, na may paparating at kung saan sila pupuntaan, eksaktong gagawin. Kaya yun po yung paalala natin lagi sa mga kababayan at saka sa mga lokal na official din po, ano, na ipaalam talaga yung tamang impormasyon at saka kung ano yung eksakto pong gagawin ng iba't ibang lugar.
2: Opo. Bukod po doon sa ano yung partner, yung ano pa yung sa Pampanga daw?
0: Ito sa Angeles, yung Bumuho naman, partner,
2: Dahil
0: Office of Civil Defense yan. Bahagi din sila
2: din
0: doon.
2: Yun.
0: Oo. Ano po ang development dito at ang nakita natin, Sir Junie?
1: Sir Robert and Ma'am Doris, ang OCD po, tuloy-tuloy yung coordinating function na isinasagawa natin doon dito nga po sa iba't ibang mga ahensya. Ang search, rescue, retrieval, debris clearing at saka yung ongoing po na management, no, of the dead end and missing. Ito po yung pinangungunahan ng lokal na pamahalaan ng Angeles City. And then yung OCD naman po ang siyang nagko-coordinate, no, sa kung ano pa ang mga augmentation o assistance na kailanganin. Ang latest po dito, no, kaninang madaling araw, yung out of the yung mga nawawala po, no, or victims, no, meron na pong natagpuan, no. Well, from the start, no, ang natagpuan na po, no, sa kasabuan palad, yun nga po umabot na sa 6 yung na hindi nakaligtas. And then meron pa pong more or less 14 na pinaghahanap.
2: Alright. So, pero patuloy pa rin, partner, search and rescue and retrieval.
1: Opo, tuloy-tuloy pa po, no. After no po nga po dumating doon yung ating Secretary of Interior and Local Government, no. So, yun yung pinagutos niya na tuloy-tuloy pa rin yung search, rescue, and retrieval. Hoping siyempre po, no, tumaasa tayo, no, na sana ay meron pa nga pong mga tagpuan na ligtas or buhay doon sa loob ng gumugong
2: ay, dasal lang tayo.
0: Panalangin natin yan. At sana maging mabilis din. At siyempre, yung mga nag-rescue mismo, ligtas din sila.
2: Oo, dapat.
0: Kasi yung threat ng possible na pagguho, hindi yan nawawala.
2: Correct, correct.
0: Sir, maraming salamat po sa inyong oras at sa mga update.
2: Thank you po, sir.
1: Maraming salamat po
0: si Sir Judy Castillo, tagapagsalita po ng Office of Civil Defense o OCD.
2: Yan. Partner, ano ba itong papel na ito na hawak ko? Rollback ba?
0: Aba, syempre, partner, rollback yan.
2: Teka nga, asan ba yung driver ko? Uy, akin na yung ano, panggasolina, hindi pa ako magpapagas.
0: Oo, sa Martes na, partner, sa Martes na.
2: Ah, sa Martes na.
0: Oo.
2: So ano ba ang tawag doon?
0: Wala ko dyan, ikaw lang ata meron na, ano? Eh.
2: Oy, bago ba itong pirasan nyo, baka ako yung magkamali, Camille.
0: Ay, ito pala, meron, partner, ayan. Meron. Sorry ayan. Naman.
2: Gasolina.
0: Susunod na linggo, ang gasolina, 4 pesos, ha, per liter ang ibababa.
2: Yan.
0: Ang diesel, 8 pesos per liter ang ibababa.
2: Palakpakan. naman.
0: Aha. Uh-huh. At ang kerosene, 9 to 10 pesos per liter ang ibababa.
2: Yan.
0: Bababa. Mababa.
2: Mabuti
0: na.
2: Naman at bumaba na.
0: Oo, diba? Mababa
2: talaga.
0: Mahalaga
2: tayo
0: na bumababa ang presyo talaga ng mga produktong petrolyo natin. Ayaw natin ang pagtaas, partner. Puro rollback lang ang gusto natin.
2: Tatawa naman at dahil dyan, kailangan nang bumaba ang ating mga kamay.
0: Pero,
2: napaganire. O, ikaw.
0: Batiin ko lang si Professor Gabby Lopez sa Magandang Umaga. Naging estudyante niya, si Secretary Tolentino sa MNSA.
2: Talaga,
0: ayan,
2: talaga,
0: ha? Magandang umaga po. At syempre, bye.
2: Bye-bye. Bukas pa.

0: lahat ng drama, tawanan, musika at iba pa. Narito lang yan. Sa lahat ng pakiramdam, mayroon kami para dyan. Saan man at kailan man. Laging suma sa Himpapawid sa 99.5. Tatlong taong kasama sa tahanan ng bawat kalamaw. At nananatiling number one kahit saan.
1: Like a messy poo. From day one, use EQ Dry. May new messy poo pocket na sumasalo ng poo para mess-free si baby. From day one, i-continue ang comfy sleep. Use EQ Dry.
2: EQ Dry. For comfy sleep from day one, i-continue.

0: Baka napatawad pa kita kung umamin ka lang sana. Eh anong ginagawa mo? Huli ka na sa akto pero deny ka pa rin ng todo.
1: I-talk to Papa na.

0: Kaya ba today?
1: Hindi po. Ang bilis ng sagot.
0: Hello mga kapuso, mga kabarangay. Kumusta po kayo? Sana po ay kaya nyo pa rin today.
1: Hindi na kaya. Ano?
0: Itulog nyo na lang yan. Friday naman na.
1: Akala ko eh, sumakabil ang buhay na.
0: Uy!
1: Hindi pala muna yun yung solusyon.
0: Ah.
1: Lumaban ka muna.
0: Nang konti-konti.
1: Oo, pag dinakinay, magpasundo ka na.
0: Rika! Sino ba ang madalas sa sumusundo?
1: Si Lord.
0: Nako mga kapuso, mga kabarangay, ilaban nyo na yan. Friday naman na. Kahapon umulan na.
1: Ay grabe, ang saya ko kahapon.
0: Ang sarap no, na umulan. Pero sa kabilang banda, meron tayong mga kapuso, diba, na nahirapan.
1: Yan.
0: Diba, mga hindi kasi sila handa, hindi na paghandaan. Yung pag-ulan, kasi ang tagal-tagal na mainit, tapos bigla-bigla. Alam nyo naman na darating din yung tag-ulan. Hindi pa kayo naghanda.
1: Saka kahit maghanda ka ngayon, diba, sa flood control.
0: Ay, doon na punta.
1: Wala din naman ding napapala, diba?
0: Yes.
1: So nakakalungkot. Imbis na sana mag-relax-relax kapag tag-ulan. Ayos-ayos. Parang relax-relax ka dyan, kapi-kapi ka dyan. Nanamnamin mo yung lamig ng panahon. Hindi mo magawa. Kasi isipin mo yung pagbaha. Diba? Bumaha nga yung some parts of EDSA, diba?
0: Oo.
1: Grabe, ang lala. Happy anniversary, flood control!
0: Anniversary na po!
1: Happy anniversary po! Nawa ito na yung last.
0: Tara,
1: matapos
0: yun,
1: na sana. Buti pa yung flood control, umabot na ng anniversary. Kayo nang ginujowa mo dyan, hindi pa din.
0: Aray ko, aabot din yan.
1: Aabot din yan.
0: Tsaga-tsaga lang.
1: Tsagaan mo lang yung pagiging toxic niya.
0: Yan na.
1: Talagang aabot kayo ng ilang years.
0: Nako, mga kapuso, welcome na po sa programang Talk to Papa. Kasama si Papa Ace.
1: At Lady Gracia.
0: Pwede na pong maging bahagi ng programang ito, guys. Mag-message na kayo. Mag-PM kayo sa aming mga social media. Sa akin po, Papa Ace.
1: At sa akin naman po, Lady Gracia.
0: Pwede rin kayong tumawag sa ating mga linya 8374-8737 or sa kabilang line 8374-8747. Yun po yung mga line na pwede nyong tawagan. O kaya naman, diretso na po kayo sa ating Facebook page. Pwede rin po kayong mag-message doon para mapag-usapan natin kung ano man yung mga bumabagabag sa inyo. Medyo matagal na, di ba? Na binabagabag ka niyan. Pero hindi mo talaga kayang hiwalayan. Kasi nakakapit ka doon sa sinasabi mong mahal mo eh.
1: Oo, saka sabi mo, mabait naman kasi yan dati eh.
0: Totoo.
1: Yung dati na yon, wala na yon.
0: O, hinihintay mo na sumakses ka eh. Sumakses eh.
1: Saka hindi mo na mabitawan kasi dami mo nang pinaghirapan sa kanya.
0: Totoo.
1: Kumbaga parang negosyo, di ba? Alam mo palugi na ayaw mo pang bitawan. Kasi dami mo nang ininvest eh.
0: Totoo.
1: Di ba?
0: Ako mga kapuso, sino kaya ang ating magiging bida? Ako si Papa Ace.
1: Lady Gracia.
0: Ito ang Talk to Papa.
1: Number one.
0: Forever. Forever.

0: Barangay LS 97.1
1: Stronger Forever.
2: Lagi niya ako nireregaluhan kasi lagi niya ako niloloko at sinasaktan. Wala namang ganyanan.
3: I-talk to Papa na.

0: Ito na ang ating bida. Ano naman kayong kwento ang dala-dala ng ating bida na siya? Kaya today, ayun si Sarah.
1: Si Sarah.
0: Sarah ang munting prinsesa.
1: Si Lottie yung may blush on na bilog. Si Lottie yun, di ba?
0: Oo, yung parang ano.
1: Pangit niya, parang siopaw. Ang pangit ng blush on mo dun, Bia. Hindi siya nakakatuwa.
0: Ano mas gusto ko? Si Ermengarde.
1: Si Ermengarde yung ano, yung...
0: Bobohin daw. Ermengarde, Ermengarde, bobohin.
1: Ah, di ba? Sarah, Sarah, princesa.
0: Lottie,
1: langit,
0: Lottie.
1: Langit, langit. Impi, iba, ano yun?
0: Lottie, Lottie, Lottie iyakin.
1: Ermengarde, Ermengarde.
0: Bobohin.
1: Hindi naman yun sa amin.
0: Yun sa amin.
1: Ermengarde.
0: Diba ko, sa manu, galing ng mga laro sa amin.
1: Bakit kailangan bobo? Kaya pala lumaking kang ganyan. Nakikita ko na. Parang wala naman yung sa lyrics ng mga laro namin dati.
0: But meron sa amin nun. That's Miss Amelia, takot sa pusa.
1: Oo, yun. Miss Minchin. Ano na yung kay Miss Minchin? Miss Minchin.
0: Mataray. Parang ganun yata.
1: Walang mataray doon.
0: Wala ba?
1: Miss Minchin. Ay, makakabarangay. Sabihin nyo nga sa amin yung mga batang 90s, 80s dyan.
0: Kung ano yung laro nyo? Kung gano'n din ba? Kung tama ba yung lyrics ni Papa Ace?
1: Feeling ko sa inyo lang talaga yun eh.
0: Talaga?
1: Oo. Ermengarde, Ermengarde.
0: Bobohin.
1: Kailangan ko tuloy maisip yun. Iniisip ko tuloy ngayon yun. Kung ano yung lyrics. O sige, sabay-sabay tayo mag-overthink kung ano yung lyrics yun. Kung talaga ba si Ermengarde bobohin. Oh, pero sa ngayon, kausapin muna natin yung bida natin na si Sarah.
0: Si Sarah. Hello, Sarah.
2: Hello po.
0: Good morning, Sarah. Welcome sa Talk to Papa. Ako si Papa Ace.
1: At ako naman si... Yan, ako naman si Lady Gracia Girl.
0: And lahat ng mapag-uusapan natin ay maaaring may post sa aming iba't ibang social media, digital platforms. Okay lang sa'yo?
2: Okay lang po.
0: Okay lang. So, Sarah, ano nangyari Talk to Papa na?
2: Ano po, mama ko po talaga ano sa akin na tumawag dito.
0: Oh.
2: Ano? Opo, kasi yung mama ko po kasi yung guardian ng lola ko.
0: Mama mo ay guardian ng lola
2: hindi
0: mo.
2: Hindi naman actually guardian po, pero kanya po kasi iniwan yung nanay niya po.
0: Mm-mm.
1: Yung lola mo.
2: Opo. Ano po kasi i-share lang po. Baka po meron kayong may advice
0: about sa lola mo.
2: Opo.
0: Oy.
1: Ah, sige. Bakit ba iniwan sa'yo nung nanay mo yung lola mo?
2: Hindi po siya iniwan. Ganito po yun. Yung lola ko po, mayroon siya pinakasama.
1: Aha,
2: siguro po mga 20 years na rin po. Basta matagal na po kasi sila nung lalaki.
1: Okay.
2: Tapos po, ngayon po na medyo may sakit na kalimutin na. Tapos, naihanla na po yung pension. Binalik po sa mama ko yung matanda.
0: Nung lalaki?
2: Opo.
0: Uy.
1: Matapos yung pakinabangan,
0: opo.
1: Ganon.
0: Ooh.
2: Opo.
1: Oh. Yung lalaki ba yung mas bata sa kanya?
2: Opo.
1: Okay.
2: Pero matanda na rin, pero mas bata po sa lola.
1: Ilang taon na si lola mo?
2: Nasa 79 po.
0: 79, nagjowa. Ilang taon siya na nagjowa?
1: 20 years,
2: siguro
1: eh, no?
2: Siguro po nasa 50 plus na, nasa mag-senior na siya.
0: Parang maging nagkaroon siya ng kasama, ganon.
2: Ano po, yung lalaki po, kaibigan po yun ng lolo ko, na asawa talaga ng lola ko. Tapos dati, nung buhay pa yun, ano sila, galit na galit yung lola ko doon. Tapos nagulat kami nung namatay na yung lolo ko, sila yung nagsama.
1: Ay, the more you the more you hit, the more you love. Sila rin pala yung
2: Tapos, ayun na, nagulat kami nung namatay yung lola ko, nung dinadalaw namin yung lola ko, sabi niya sa mama ko, huwag daw sabihin sa mga tao na may anak siya, na may pamilya siya.
0: Itong
2: tapos
0: si lalaki?
2: Tapos yun, lang, yung lola ko po.
0: Ay, yung lola mo, okay.
2: Opo, sabi niya sa mama ko, huwag daw sabihin na anak siya.
0: So, inilihim ang mama mo, gano'n?
2: Opo,
1: okay.
0: Bakit anong
1: nung dati to ha, nung nagsisimula pa lang yung relasyon nilang dalawa.
2: Opo.
1: Ay, okay. Di syempre ang sakit noon.
0: Oo.
2: Kahit nga po ako nagulat ilang taon pa lang naman ako. Kaya hindi na wala sa utak ko.
0: Okay.
2: Tapos ngayon, yun nga may sakit na yung lola, medyo ano na siya, kalimot na siya. Lagi siyang nawawala. Hindi po alam namin ang gagawin kasi yung mama ko punong lupahan lang. Tapos nawala. May trabaho po siya ngayon. Natanggal na siya sa trabaho niya kasi kailangan po bantayan yung lola ko.
1: Mm-hmm. Ano ba? Parang, ano yung sakit ng lola mo? Ano to? Yung dementia? Ganon? Alzheimer's?
2: Parang ganon po.
1: Napacheck nyo ba? Para alam
2: hindi
1: nyo?
2: Hindi pa po.
1: Wala. Pero paano wala yung pa mga po senyaris nung pagka parang nagiging makakalimutin siya? Kasi minsan yung mga may edad talaga, ang bilis na talaga nilang makalimot. Because of aging. Mm-hmm. Pero yung iba talaga is sakit na. So paano ano yung po mga nakakalimutan niya? Nawawala.
0: Saan siya pumupunta? Opo. Nalalaman nyo ba? Yung umaalis ganon?
2: Opo, umaalis po siya.
1: Tapos,
2: binabalik na lang ng barangay.
0: Ay.
1: Tapos hindi daw niya alam kung saan siya uuwi. Ganon. Hindi niya daw alam kung saan siya nakatira. Mataga
0: saan siya?
2: Opo, hindi.
1: Ay.
0: Nakakatakot.
2: At saka hinahanap niya po yung lalako.
0: Yung lalaki lang hindi nakakalimutan. Ganon.
2: Opo, yung lalaki lang
1: alam kayo
2: nila. Tapos,
1: grabe.
2: Ito pa
1: okay
2: po. Mm. Yung lola ko, lahat ng babae, iniisip niya ano yung babae ng lalaki niya.
0: Sino
2: pati
0: siya?
2: Pati yung mama ko po sinabi niya, sinasabi niya trader daw, nagpaasawa daw sa lalaki.
1: Ay!
2: Niloloko daw siya, ganun.
0: Okay.
1: Parang hindi over sa selosa na yun. Oh, tapos?
2: Saka hindi po namin, hindi kasi siya kayang alagaan dahil nga po, ano siya, naninigarityo pa.
0: Oo.
2: Tapos, nagsisindi siya ng kalan. Hindi niya alam na hindi naman pag inopen, hindi naman lalabas yung apoy kasi super kalan lang po.
0: Oo.
2: Ganun na, delikado po siya sa bahay.
1: Ala.
0: Uy, delikado yun ha.
1: Oo. Tapos nag-iusi.
2: Tapos nananakit po siya ng bata.
1: Kaninong bata yung sinasaktan?
2: Anak ko po.
1: Yung anak mo. Nahuli mo na sinaktan niya.
2: Opo, nakikita namin.
1: Oh no. Ano to? Yung parang palo ba na disiplina? O anong klaseng pananakit?
2: Opo, kinukurot niya po ng pasimple.
1: Kinukurot? Eh, wag naman yung kurot.
2: Kinukurot.
0: Parang nag-iisip bata, ganun.
2: Opo.
0: Si Lola.
2: Kasi ayaw niya maligo.
0: Ay!
1: Hindi, normal yun.
0: Ay, normal?
1: Normal pag nagkakaedad daw talaga.
0: Ayaw na maligo.
1: Yung yung di ba yung mga lolo-lola natin, lamigin na sila, mga ganyan. Doon, hindi naman sila umaamoy talaga ng matindi.
0: Oh, oh.
2: Hindi umaamoy po.
0: Ay, umaamoy.
1: Ma-exception pala.
0: Ma-exception.
1: Sorry, kasi may mga matatanda ako na kasala na ano? Hindi siya nalang maligo. Okay naman, kasi hindi naman sila magala o malinis din naman.
2: Pero siya po kasi, nagagala po kasi. Naninigarilyo, kaya bumabawa po talaga siya. Tapos ayaw niyang pagalaw yung damit niya, paulit-ulit lang yung sinusuot.
0: Ay, may favorite. Ganun talaga. Ganun din ako minsan.
1: Eh, favorite nga niya yung lalaki niya eh.
0: Oo, yun lang din niya nakakalimutan.
1: Yun lang
0: yung
1: hindi niya makalimutan.
0: Mga kapuso, nagsimula na po ang kwento ng ating bida na si Sarah. Saan kaya tayo dadalhin ito?
1: Alam mo, parang hindi talaga sila close, no? Kasi pagkakasabi niya, yung matanda po, sabi, matanda lang yung tawag
0: hindi lola
1: niya. Oo. Diba? Siguro kasi hindi talaga naging maganda din yung trato sa kanila dati. Saka isipin mo, sarili mong nanay sasabihin sa'yo, huwag mong ipagsabi sa ibang tao.
0: Mm-hmm.
1: Eh ano na parang kita? Ang tagal-tagal nyo ng alam ng mga tao na nagkaroon ka ng asawa, na byuda ka, tapos bigla nung namatay lang, reset lang.
0: Gusto nag-reset
1: lang. Na factory reset lahat na dapat, oy, dapat hindi mo ako nanay ha. Wala dapat makakaalam. Ano yun?
0: Naku, mga kapuso, saan tayo dadali ng kwentong ito? Ako si Papa
1: at Lady Gracia.
0: Ito ang Talk to
1: number
0: Papa.
1: Number one.
0: Forever.

0: sa nutrisyon. Birch Tree Fortified Twin Pack. 775 SRP lang per baso. Birch Tree Fortified Twin Pack. Complete tripling lakas refers to the expanded three functions of Lakas Depensa Plus support nutrients with a balanced diet and healthy lifestyle.
1: Miss, yung right med nito?
2: Meron kaming iba.
1: Miss, dun ako sa kilala ko na at pinagkakatiwalaan ko.
3: Kaya, basta right med.
4: Dahil gusto namin na gumaling kayo.
5: If symptoms persist, consult your doctor.
6: Right med. Dekalidad at abot kayang gamot. Ipilit at hingin. Basta right med. Dahil gusto namin na gumaling kayo.
7: Stronger.
8: Pinatibay.
7: Forever.
8: Habang buhay.
9: Barangay LS
10: 97.1.
9: Forever.
10: Number 1.
11: Better ang summer sa Barangay LS.
12: Sabi mo karamay kita, tanda mo kung panagutan. Dalawa tayo ditong may kagagawan. Bakit bigla mo akong tinakbuhan?
13: I-talk to Papa na.

0: 32 minutes after 9 on the clock. Yan ang ating oras, mga kapuso. Programang Talk to Papa. Ako si Papa Ace.
1: At ako naman si Lady Gracia.
0: Naku, mga kapuso. Nakasama po natin ang ating bida na si Sarah. Sarah, prinsesa.
1: Lottie, Iyakin.
0: Ermengarde, Bobohin.
1: Miss Minchin, takot sa pera.
0: Miss Amelia.
1: Miss Amelia. Sino yung takot sa pera?
0: Miss Minchin, mukhang pera. Tapos si Lavinia, Ingetera.
1: Lottie, Iyakin. Ermengarde, Bobohin.
0: Mm. Wow. Mga laro dati.
1: Miss Minchin, mukhang pera. Ayun.
0: So tama ako talaga.
1: Nabubuhin talaga si Ermengarde. Ako naman binigyan ko pa rin siya ng pagkakataon. Baka naman hindi. Slow learner lang.
0: Meron din. Sa iba kasi, sa ibang lugar kasi, ang Ermengarde is Antukin.
1: Antukin. Yun yung sa amin.
0: Yun, sa inyo. Sa ibang lugar.
1: Sa Baguio.
0: Pagdating ng south, na
1: sa
0: yan.
1: Sa inyo bobo talaga siya. Sa amin inaantok lang si Ermengarde. Sa inyo bobo na pala siya.
0: Mga larong bata, I don't know kung sinagaling yun, pero yun yung kasi nakikinagisnan ko. Ngayon ka lang din nalaman na sa inyo pala, antukin siya.
1: Oo.
0: Pero sa amin, bobo siya.
1: May gesture pa yun, di ba? Antukin, kasi gaganon pa kami.
0: Ako, mga kapuso, mga kabarangay. Well, madami talaga tayong mga laro na kinagisnan. Pero ang ating bida ay na-enjoy kaya niya ang kanyang paglaki. Gayong ganito ang nangyayari sa kanyang lola.
1: Yeah, yung lola daw po kasi niya, mga kabarangay, ayon sa kwento ng kanyang nanay, after daw pumamatay nung, after daw niya mabiyuda, nag-asawa po nung kaibigan nung lolo niya. Ay? Tapos, factory reset tayo, B. Kunwari single ako. Wala na kayo sa buhay ko. Sabi niya, huwag ipagsasabi na may anak siya.
0: Galing ha.
1: Ang galing ni Mother Dear. Ayun nga po. Syempre, matagal din naman sila nagsama, 20 years nung kinakasama niya.
0: Kaso ang sister daw, mga kapuso, parang nagkakaroon na ng problema kasi ibinalik, isinole, parang kayuran lang na hiniram.
1: Hiniram lang yung sorry parang ko na daw gana. Po to. Tapos pagkasole, pinakain. Kain ka muna dito, may pansit kami dito. Sinole daw, medyo nagkakaroon nata ng problema sa memorya. Hindi natin na actually alam kung may dala ng katandaan kasi 80, mag-80 na eh, no? Tapos ayun, ang naaalala lang doon niya yung lalaki.
0: Yung boyfriend hinahanap. Grabe ha?
1: Ayun, ganun siya ka-inlove doon kasi ultimo sarili niyang anak, pinagdududahan niya na may relasyon itong asawa niya at yung anak niya.
0: Si Losa.
1: Nakakaloka.
0: Si Lola. Si Losa, si Lola.
1: Yun yung title natin ngayon. BLS, si Losa, si Lola. Mag-take down notes ka, Papa Dudut.
0: So, eto na. Balik natin ang ating bida. Hello, Sarah.
2: Hello po.
0: Okay. So, ano pa mga sumunod na nangyari?
2: Ayun nga po, matapos na ilang beses na lang yung pension niya, hindi naman po kami nakialam sa kanya. Hinahayaan lang namin sila kasi nga sila po yung magsasama. Ngayon po, wala na siguro yung pera, binalik na po sa mama ko yung lola ko.
1: So, wala nang pension, ganon? Tapos na yung pension niya?
2: Ah? Ano po, nakasanla po.
0: Paano nakasanla? Nasasanla pala yun?
1: Oo na.
2: Opo. Ito pa po, yung pension po ng lola ko, beneficiary lang po siya ng lolo ko. Ano po siya, survivor ba tawag po? Sa ganon po, nung namatay siya yung magpipension. Yun po.
1: Oo. Tapos, okay.
2: Yung lalaki niya ang nakinabang, binili daw ng motor.
0: Ah, malaki na kukuha dun sa pension.
2: Sa nasa 2K po.
1: 2K monthly.
2: Monthly. Opo.
1: Hindi rin ganun kalaki. Yun.
2: Tapos taon-taon niya tapos sinasanla. Kaya nakukuha nila yung parang buong taon ng pension.
0: Ah. So, kumbaga isasanla siya ng isang taon, mga 2040 yun.
2: Opo, ganun po.
0: Mm-mm. Pero syempre, may
1: interest pa yun.
0: Oo, may interest.
2: Mm-hmm. Opo.
1: Okay. Baka hindi kayo ninganyo din siya nung lalaki na isang la.
0: Mm-mm.
2: Yun nga po, sumusunod lang po yung lola ko sa kanya.
1: Okay, mahal na mahal kasi niya, ganun.
2: Sabi nga po ng mga tao, baka daw po ginayuma. Kasi kahit binubugbog siya, ayaw niya umalis dun eh.
0: Hala, umabot siya ganun? Sinasaktan si Lola?
2: Opo, sinasaktan po siya. Tapos kinikwento niya rito, paulit-ulit niyang kinikwento, sinasapok daw yung ulo niya.
1: Ala.
0: Anong ginagawa niyo? Anong ginagawa? Ilan yung mga anak niya? Ilan yung kapatid ng mga mama mo? Ng mama mo?
2: Ano po, alam ko po ano, sila tatlo, namatay na yung isa, dalawa na lang.
0: Oh.
1: Tapos yung sa dalawa na yun, hindi rin siya naging close?
2: Hindi po talaga. Yung isa pong anak, ayaw po kunin yung lola namin kasi hindi nga po sila close dahil hindi naman po niya nakagisnan.
1: Paano hindi nakagisnan?
2: Ano, inanak, kasi nila sa probinsya, iniwan.
0: Oy.
2: Ganun din po yung mama ko.
0: Ah, ganun ang ginagawa niya.
1: Teka, nung opo, yung inanak yung mga yan, inanak yung nanay mo at yung kapatid niya, buhay pa yung lolo mo nun, di ba?
2: Ano po, iba po yung ama nila. Magkakaiba po yung ama nila.
1: Oh, teka, si... Oh no, teka, naguguluhan ako.
0: Oh.
1: Yung nanay mo yung bunso?
2: Opo.
1: Siya yung sa lolo mo talaga?
2: Hindi po.
0: Hindi
2: iba
0: din.
2: Po.
0: Ah, so hindi walang po anak si lolo na namatay dito sa lola?
2: Wala po.
1: Oh.
0: Pero kasal sila?
2: Opo.
0: Ah, yun ang napakasalan. Pero yung nanay,
2: opo,
0: ng kapatid ng nanay mo at yung nanay mo, magkaiba yung tatay.
2: Opo.
0: Kumbaga, kung nabubunti si lola noon, iniiwanan niya, pinapadala opo niya sa probinsya yung mga nagiging anak niya.
2: Opo, ganun nga po.
1: Eh, nasan so, walang... yung mga ano, nasan na yung mga tatay nung nanay mo at yung kapatid?
2: Ang pagkakaalam ko po, patay na rin.
1: Lahat sila. Ah,
0: so walang
2: eh,
0: lumaki kay lola na anak?
2: Wala po. Wala.
0: Ay dalaga, sanay siya na dalaga pala.
1: Ay kaya pala opo, niya sinabi na huwag sasabihin na ano.
0: Oo.
1: Na may
2: anak.
1: Okay, so ever since pala ganun pala yung nangyari. Kala kasi namin ang weird kasi na parang sasabihin na namatay lang yung lolo.
0: Oh,
1: hindi ko na kayo anak ha. Patay na yung tatay ninyo. Factory reset tayo. Mm-hmm. Wala na tayong...
2: Opo, hindi rin po.
1: Hindi pala ganun.
0: Hindi naman pala kasi wala palang lumaki sa kanya.
2: Iba rin po yung ano, wala po talaga.
1: So silang
2: lumaki
1: dalawa
2: sila
1: lang
2: sa mga lola lang, tapos sa mga tahi, nag-aalaga ng mga pamangkin. Ganun po yung buhay nila.
1: So yung si lolo at lola mo, silang dalawa lang talaga magkasama?
2: Opo, dati po meron silang ampun na bata.
1: Nag-ampun pa sila, tapos yung sarili nga niya anak, di niya maalagaan. Paano yun? Galing.
2: Para lang po may kasama sa bahay.
1: Huh? Diba,
2: pero
1: yung
2: lolo ko po mabait yun.
1: Oo nga eh, kasi parang ang weird naman nun, nag-ampun-ampun sila.
0: Oo, para lang
1: may kasama sa bahay. Eh, ba't din na lang kunin yung nanay mo, di ba? O kaya yung kapatid ng nanay may, mo.
2: Parang ano po eh, parang malaki na yung mama ko noon. Kasi naabutan ko pa po yun eh, yung pinakasara ng lola ko. Yun po yung mabait sa amin.
0: Oo.
2: Pero yung ano... Yung bata po na inam ko na, bata pa talaga, nandun na ako, ibuhay na ako.
0: Oo.
2: Matanda pa po ako dun sa bata dati.
1: Ang tapos, weird, no? Nung nagkaroon, meron kang sariling anak. Kahit ano pa yung edad, may sariling kang anak, pero hindi mo inalagaan.
0: Pero kupupin mo, no?
1: Kumupkup ka ng ibang bata.
0: Para palakihin.
1: Anong, I mean, hindi naman tayo again sa pag-aampon. Pero kamusta naman yung anak mo?
0: Na pwede naman
2: hindi
0: siya
2: po,
0: na lang.
2: Hindi rin po. Hindi rin po okay yung bata sa kanila kasi sinasaktan nga po ng lola ko.
0: Ay ko.
1: Malala pa
2: rin. Nananakit po, talaga siya ng bata. Kasi dati meron po silang inampun. Tapos, binubugbog din po ng lola ko. May sakit. Namatay na rin po.
0: Ha? Ano ba yan?
2: Parang hindi po siya talaga ano sa bata. Hindi siya talaga mahal sa bata.
0: Okay. So, hindi talaga maganda yung ugali ng lola mo. Parang yun yung gusto mong sabihin.
2: Opo,
0: may mali
2: ano
0: talaga
2: po,
0: sa kanya.
2: Bata.
0: Hindi normal.
2: Opo.
0: Okay.
2: Kasi, normal ba iiwan mo yung anak mo sa ibang tao? Kasi magbubuhay ka mo ng dalaga ka.
1: Grabe. Ganun pala talaga ugali ni lola.
2: Tapos may po, grabe. Dinalaw ko po siya. Kasama ko yung boyfriend ko. Binigyan niya po kami ng upuan sa labas. Hindi niya kami pinapasok sa loob ng bahay.
0: Bakit?
2: Kahit nila. Bilan kami. Binigyan niya talaga kami ng upuan sa labas.
1: Kasi?
0: Sandali lang.
2: Eh, hindi ko po alam. Nandun yung lalaki sa loob.
0: Binisit, Lola, hello, kumusta ka na? Pero sabigyan kayo ng
2: upuan
0: niya sa labas.
1: Tapos pinabayaan na kayo dun sa labas, ganon.
2: Hindi nga po nag-upuan kahit tubig. Upuan lang. Buti nila may upuan sila.
0: Nilabas.
2: Opo.
0: Nakipagkwentuhan naman.
2: Po kayo dyan. Hindi rin po. Ano? Paalam na lang kami umalis.
0: Kasi hindi naman kayo nilabas, di ba?
1: Nakakahiya. I mean, so alam mo yun, yung parang ako yung part sa yung ano
0: part
1: na yun.
0: Boy pa rin, no?
1: Oo, parang ako yung nahihiya. Di ba? Na parang ano ba to? Hindi ba na kami pinapas? Dumalaw na nga kami. Ganun. Baka naman yan, kasi bagseselosan ka kasi nga, di ba, yung asawa niya, yung boyfriend niya. Kasi di ba yung lola mong, ay yung nanay mo nga pinagseselosan? Parang pinagdududahan niya. E di paano pa ikaw? Oh, baka isipin niya kasi magkakagusto sa'yo yung asawa niya. Baka.
0: Bakit?
2: Baka po.
0: May grabe. Idea ka ba? Bakit ganun si lola mo?
2: Ano po siya, talagang ilove siya dun sa lalaki. Nagulat nga kami kasi ang bastos pa po ng mga kwento niya dati tungkol sa kanila ng lalaki. Tapos nagulat kami. Sila na yung magkasama.
1: Pero yung kinagis ng buhay ng lola mo, alam mo ba kung ano yung nangyari sa kanya para maging ganyan yung ugali niya? Kumusta yung pamilya niya noon?
2: Nasa taga-probinsya po kasi sila eh. Mm-mm. Tapos nung umuwi ng, ay nung pumunta ng Maynila, magtatrabaho daw. Ay, magka-jowa-jowa na siguro.
1: I mean, wala kayong nakarating sa inyo na baka dati sinasaktan siya, hindi rin maayos yung mga magulang niya sa kanya.
0: Namaltrato
2: pa. Hindi po. Hindi po, kasi yung iba pong kapatid nila sa probinsya, okay naman po yung buhay nila eh. Siya lang po yung nag-asawa tapos
1: hindi naging maayos.
2: Kinalimutan na yung mga pamilya.
1: Maaga siguro nag-asawa yung lola mo, maagang nabuntis.
0: Ganon?
2: Hindi ko lang po.
1: Hindi nyo ano.
2: Kung ilang tao.
1: Kasi, baka, no?
0: Kasi kung ganyan yung ano niya.
1: Nag-enjoy sa pagdadalaga.
0: May mga pinanggalingan kasi yan eh. Hindi kasi yan biglang instant na ganyan talaga yung ugali niya. Napakalaking part kasi is yung nakaraan niya.
1: Yeah, yung pamilyang kinalakihan niya, kung sino yung mga nakasalamuhan niya after that, para ma-mold or ma-shape siya na ganyan, kasama. Kasi parang
0: kasama.
1: Wala
0: kasi
1: naman.
0: Kasi abad talaga, to be honest.
1: Oo, okay. Wala naman kasi talagang ano, wala naman kasi yung baby palang demonyo na walang ganun. Nasi-shape yan ng community kung nasaan siya o kung sino yung kinalakihan niyang family.
0: And it's sad na
1: wala rin nakakaalam.
0: At saka, siguro hindi din niya nakwento. Kasi nga, magkalayo naman si mother mo at saka itong si lola. Kaya, paano niya malalaman or paano niya makikwento? Diba? Tapos ngayon, iba na yung tumatakbo sa isip niya, diba?
2: Opo, kasi lahat nung nare-recall ng utak niya, yung mga pagsasabi,

0: silang tatlo yung magkakasama sa isang bahay. Opo. Tapos opo, ikaw, magkakatabi ba kayo ng bahay? Ganon?
1: Hindi po, sa Laguna po kami.
0: Sa Laguna? So, paano na po, na, paano siya na-meet ng mga anak mo?
1: Ngayon lang po, kasi pinauwi kami ng mama ko.
2: Ah, pero nandun kayo dati.
1: Sa Laguna po.
0: Mm, parang pinauwi kayo dyan sa bahay ni mama mo para makikasama. Okay, sige, nagiging klaro na. Okay, sige, babalikan lang natin ng konti. Yung sa mga bata siguro, ano, may umiiyak ba? Or ako rin nakakarinig mo?
2: Meron.
0: Nakatakot ha?
2: Babalikan ka namin, dyan ka lang ha. May mga question pa kami, okay? And then, matanong, okay, check din natin ang ating mga bida-bida. Baka meron silang gustong itanong dito sa ating bida. Baka meron tayong nakakaligta ang mga detalye.
0: Ang dami kong gustong itanong. Nakakaloka.
2: Kasi bakit siya nagkaganon, no? Bakit siya nananakit?
0: Yung mga nag-uulyanin daw kasi na mga may edad na, parang bumabalik din sa pagkabata.
2: Bata,
0: parang ganun, tantrums, mga ganyan. Pero no, ang naaalala lang talaga niya is
2: yung lalaki.
0: Sa bagay, kasi yun lang din naman talaga yung nakasama niya.
2: Baka naman yun talaga yung minahal niya ng sobra-sobra.
0: Kasi diba, yun, nagawa niya pang alagaan yung
2: mga apo.
0: Diba, sarili niyang anak, hindi niya naalagaan. Sarili niyang apo, hindi niya naalagaan. Baka minahal niya talaga ng todo.
2: Yes.
0: Saka, parang yun lang yung significant na tao na naaalala niya eh.
2: Aray ko.
0: Pag nag-uulyanin, diba?
2: Ako, mga kapuso, mga kabarangay, ano pa kaya ang susunod na mangyayari? Ako si Papa
0: Ace. Lady Gracia.
2: Ito, Untalk to Papa.
0: Number 1.
2: 4.

0: 97.1
1: Stronger Forever.
2: Good morning, sir. Ako po yung aplikante.
3: Sige. Ayon dito sa biodata mo, marami kang alam. Magaling. Ngayon, sabihin mo nga sa akin, anong meron sa iba na wala ka?
2: Madali lang yan, sir. Wala po akong trabaho.

0: break mo. Basta break time, Magic Flakes Cheese!
1: Sa sarap ng cheese at crunch, sasarap din ng break mo with Magic Flakes Cheese.
2: Miss, yung right med nito?
3: Meron kaming iba.
2: Miss, dun ako sa kilala ko na at pinagkakatiwalaan ko. Kaya, basta right med.
4: Dahil gusto namin na gumaling kayo.
5: If symptoms persist, consult your doctor.
6: Right med. Dekalidad at abot kayang gamot, ipilit at hingin. Basta right med. Dahil gusto namin na gumaling kayo.

0: 97.1 Forever Number 1.
1: Better ang summer sa Barangay LS.
2: Huling pagkakataon na, please. Sana pagbigyan pa niya ako. Kahit kunin pa niya ang password ko.
0: I-talk to Papa na.

0: Tatlong minuto makalipas ang alas 10 ng umaga. Yan ang ating oras, mga kapuso. Programang Talk to Papa. Ako si Papa Ace.
1: At ako naman si Lady Gracia.
0: At kasama pa rin po natin ang ating bida na si Sarah. Eh, hindi na po maganda yung naging sitwasyon at hindi niya maintindihan. Hindi rin namin maintindihan bakit ganito ang ugali ng kanyang lola. Diba? Nakakalungkot ha na nakuha mo pang mag-alaga ng apo. I mean, apo ng kinakasama mo or ng mag-ampon ng ibang tao kaysa sa sarili mong anak.
1: Yun yung nakakalungkot na part na yun. Tapos kung kailan nagkasakit ka na, nagkaroon ka na ng problema, nawalan ka na ng pera, dun ka rin sa mga anak mo na pinabayaan mo babagsak.
0: Totoo.
1: Diba? Kaya ngayon, mga kabarangay, yun po yung kwento ng ating bida na si Sarah kasi ngayon kasama nila yung lola.
0: Mm-mm.
1: Na medyo nag-uulyanin na po sa edad, dahil sa edad kumbaga parang buwabalik na rin sa pagkabata, ganyan, nananakit pa.
0: Yes.
1: Pero wala silang ibang choice kundi kupkupin kasi nga iniwan na siya nung lalaki.
0: Parang ayaw na nga nila eh.
1: Ayaw na nga nila eh. O sige nga, balik natin sa kabilang linya.
0: Hello?
2: Hello po.
0: Mm.
1: Ayan, okay. So, ngayon na nakakasama nyo na, nalaman nyo ba yung totoong dahilan kung bakit isinoli sa inyo itong si Lola?
2: Yun nga po, kasi wala nang pakinabang.
1: Yun ba yung talaga? Sinabi? Yun yung sinabi talaga. Kasi syempre, wala namang aamin na ganyan yung ano.
2: Syempre po hindi sinabi, pero gano'n na po yun. Kasi wala na siya, hindi na siya makapaggalaw ng maayos. Hindi na siya makakilo sa bahay kasi nga kailangan mo siyang bantayan.
1: Nung sinuli sa inyo, anong sinabi sa inyo ng lalaki?
2: Nung sinuli po yung lola namin sa barangay.
0: Sa barangay?
2: Ang sabi po ng lalaki, hindi ko naman asawa yan eh, kinukulang yan eh. Sabing ganun.
1: Ang sakit!
2: Opo, kaya nga po pinagsabihan siya ng kapitan. Sabi niya, kinasama mo, kasama mo sa bahay, posibleng kinupkup mo lang. Kasi ang tagal po nilang nagsama.
1: Yeah, 20 years, tapos bigla ganun. Parang bumalik din sa kanya yung ano, no?
2: Opo, ganun talaga.
0: Oo.
1: Hmm.
0: That's sad.
2: Tapos sabi, hindi ko naman asawa yan eh. Ganun siya talaga.
1: Kung ano yung pagdedenay niya dun sa mga anak niya.
0: Oo, ganun din siya dinedenay nung boyfriend niya.
2: Kinupkup nga lang daw po siya eh.
1: Parang
2: nga po siyang basurang itinapon lang.
1: Alam mo yung nakaramdam pa rin ako ng awa kahit pa paano. Kasi syempre yung sa edad niya. No?
2: Opo.
1: Pero kasi...
0: Karma niya na yun.
1: Ginawa niya na rin desisyon yun eh. Pinili niya yung lalaki na yun eh.
2: Opo. Tapos ngayon po, parang matatapos na yata yung pagsanla dun sa ano. Nagpaparamdam po yung lalaki.
0: Bakit?
2: Sabi pa naman sa akin, daw ba, kukunin daw ba yung lola namin? Tapos huwag daw silang papakialaman. Kaya lang daw sila. Eh siya ngayon nagsoli, hindi naman namin kinukuha eh. Pinaalaga niya lang, parang ganun po, parang pinaalaga niya lang sa amin. Kasi nga po, wala pa yung pera. Ngayon matatapos na, nagpaparamdam siya na kukunin niya, dadalawin daw niya.
1: Ay, gets na.
0: So, pera talaga yung pera. Kailangan sa lola mo.
2: Opo.
1: Wala bang trabaho yung lalaki na yun?
2: Ano po siya, sabi, naggagawa. Tapos nakita po namin sa Facebook yung lalaki po kung sino-sino nagko-comment na nagbibenta daw na sira-sirang gamit, manluloko daw.
1: No.
2: Ganun po, sa itsura po kasi yung lalaki, parang wala nang tatanggap na trabaho kasi butot balat na lang po yung lalaki. Tapos palainong pa. Tapos yung kwento po ng lola namin, kinukuha daw yung pera niya tapos pinangiinom daw.
0: Okay. So, eto naman. Gusto ko lang malaman, bilang nandun siya sa nanay mo ngayon, okay, matapos siya na maipanganak nung lola mo, dinala sa probinsya, lola o yung mga tiyahe na nag-alaga. Like, sinuportahan ba siya habang lumalaki siya?
2: Hindi po. Sabi nga po ng mama ko, kahit panty, hindi siya nabilihan eh.
0: Aray ko. Yun kasi yun eh. Kasi kahit pa paano, kung malayo, nagsusuporta naman sa'yo, Pero wala, walang wala. Kahit ganun.
2: Wala po.
1: Pagkatapos iluwal, oh, kanya-kanya na kayo dyan, kayo nang mag-alaga. Wala
0: tapos
1: nang ganun.
0: Yun na yun, tapos kayo sa kanya binibigay, ganun.
2: Opo, ganun. Kasi yung isa pong kapatid ng mama ko na nabubuhay, ayaw rin niya po kunin. Kasi hindi na, hindi man sila lumaki na nakilala siya talaga eh.
0: Ang sakit nito.
2: Alam lang na siya yung nanay, pero hindi siya nakikita.
1: Hindi nila nakakasama.
2: Hindi sila nagkita.
1: Pag sa mga ganyan, gets natin eh. No? Kahit ako siguro, pag nasa ganyan sitwasyon, eh, wala tayong naging connection eh.
0: Ito,
1: Nandun yung respeto na kinikilala mo siya na nagluwal sa'yo, pero nagpakaina ba siya sa'yo?
0: Yun yun. Eh, inaruga ka ba? Minahal ka ba?
1: Ay, nako, nakakasad. Tapos ngayon, inaani niya lang din kung ano yung ginawa niyang pagkukulang sa mga anak niya. Yung naging karma niya is yung lalaki. Diba? Yung kinakasama niya ngayon. Mukhang balak, talagang ginagatasan siya. Eh, yung lola mo, alam ba niya na ganyan yung sitwasyon na ginagatasan lang siya nitong lalaki?
2: Alam niya po. Kasi kinikwento niya nga eh.
1: Pero kahit ganun yung nangyayari, gusto niya pa rin bang bumalik opo. Doon? Gusto pa rin opo. Niya bumalik.
2: Lagi niya hinihingi yung number, tatawagan niya lang, tatanungin niya daw kung ano nangyari, bakit daw, ano?
0: Bakit?
2: Iniwan na siya.
1: Yung sakit pakinggan. Ay, sorry ka. Alam ko masama yung ugali ng lola ninyo at kung ano-ano man yan sa nagawa niya. Pero ang sakit pa rin pakinggan yung ganito, no? Lalo sa ganung edad.
0: Yes.
1: Tapos tatanungin niya bakit niya ako iniwan.
2: Opo, may mga oras po na nakakaawa sa tingnan.
1: Mm-mm.
2: Kaya lang po pag umaandar na siya, ayun po, nananakit po kasi.
1: Ganyan kasi pag may mga nag-uulyanin, maiinitin yung ulo. Kapag yung mga possible na dementia or kung Alzheimer's. Hindi natin alam kasi syempre hindi pa naman napapacheck. Pero pag parang pag may edad na, nagkakaroon
0: madalas
1: na.
0: Madalas karamihan.
1: Oo.
0: So ano daw ang plan ng mama mo? Mm-hmm. Anong gusto ba niyang mangyari?
2: Yun nga po. Hindi po alam kung paano gagawin kasi po ako kailangan ko po ng asikasuhin din yung mga anak ko kasi mag-aaral din po, magpapasukan na. Yung mama ko po kailangan magtrabaho kasi namumupahan lang po sila, marami silang bayarin. Hindi naman po pwedeng tutukan lang yung lola namin.
0: So walang ibang nag-umaasikaso sa lola nyo? So siya yung
2: nag-aasikaso
0: kaya hindi siya makatrabaho, ganon?
2: Opo, ganon po.
0: Naku.
1: Yun yung mahirap. Okay.
2: Hindi rin naman po siya pwedeng iwan sa bahay kasi nga po, nagbubuka siya ng kala, naninigarilyo siya sa loob ng
0: bahay.
2: Kwarto, ipuro kahoy po.
0: Ay, delikado.
1: Mm-hmm.
2: Hindi pa naman po siya hindi siya mailayo talaga sa paninigarilyo, lumalabas siya, tapos parang nangihingi po siya ng pera sa mga tao, binibili niya ng posporo tsaka sigarilyo.
1: Kasi hindi mo alam kapag medyo pag lumala pa yung pag-uulyanin niya, hindi mo alam kung anong pwede niyang gawin sa bahay.
2: Tapos po yung mga yung mga natitira niya sa sigarilyo, pinisiksik niya lang sa CR.
0: Ano sinisiksik sa CR?
2: Sinisiksik niya lang po, parang balak niya pag wala siyang panigarilyo.
1: Uulitin niya?
2: Uulitin niya. Kaya kailangan talaga siyang sundan sa CR kung anong gagawin niya kasi delikado nga po kasi puro kahoy-kahoy lang.
0: Makapagsimulan pa ng sunog.
2: Mm. Opo. Katulad nung gabi na lumayas na naman siya, pagbalik niya, may dala siyang sigarilyo. Nagulat kami, nasa kwarto na siya, naninigarilyo siya. Buti na amoy namin na may uso. Nasundan namin siya agad kung anong ginagawa. Nasa tabi pa siya ng mga kuryente, mga saksakan.
1: Minsan ba naisip ninyo, parang ibalik na, sa sobrang stress ninyo, balik na lang natin dun sa kinakasama
2: niyo? Opo, yung mama ko po, ganun. Kaya lang kasi po, ganun lang din po mangyayari. Ibabalik din kapag wala na nakuha na yung gusto, ibabalik din. Mama ko rin po yung mamamroblema sa huli.
1: Saka parang maaawa ka din, no? Kasi hindi mo alam po ano pa pinagdadaanan niya dun. Kasi lalo pera lang naman habol sa kanya.
2: Opo, kasi palagi niyang sinasabi, binubugbog daw siya.
1: Ano, ang hirap ng sitwasyon niyo. I'm so sorry. Hindi ko alam kung...
2: Nangungupahan pa naman po.
0: Yun yung mahirap eh. Tapos hindi pa makatrabaho. Kung anong gagawin.
1: Doon meron naman, di ba, yung mga...
0: Home for the ages.
1: Yeah,
0: ganun.
1: Parang mga ganun.
2: Yun po.
1: Dito sa Pilipinas.
2: Nilakad ko po yun one time. Mm. Ang sabi po sa amin, hindi daw po pwedeng iwan doon kasi daw po may anak pa.
0: Ah.
2: Kahit po sinabi ko na financially incapable po yung long mama ko, hindi daw pwede kasi marami din daw po ano, kinikater din daw po doon sa ano na talagang abandoned na.
0: Ay, ganun.
1: So, sa ibang bansa kasi, yun yung nakakaano, no? Sa ibang bansa kasi parang normal na yan. Yung sa home for the aged na pagmati, pag nagkaedad na, doon na diretso buhay man o hindi yung mga anak. Diba? Dito sa Pilipinas pala ganun yung siste.
0: Mm-mm.
1: Okay. At thank you sa pagbigay ng information sa amin. At least alam na natin kasi ang hirap nung kinakalagyan yung sitwasyon sa ngayon.
2: Meron naman po na ano, tumatanggal. Kung may bayad po, mahal daw po yung bayad. Eh, hindi naman po kayang
1: Oo, malaki yung
2: bayaran. Bayad. Malaki sigurado po yung bayad. Eh.
1: Magkano yung sa mga private to, no? Magkano yung sinabi sa inyo?
2: Ang sabi po sa amin, mga nasa 30 daw po.
0: 30,000 per month? Parang ganun?
2: Opo.
1: Kompleto na doon na lahat, no? Yung boarding, pati yung food.
2: Opo, pati yung mag-aalaga.
1: Mag-aalaga.
0: That's sad. Okay.
1: Ang sad talaga ng ganitong sitwasyon.
0: Sige, tanungin na natin ang ating mga bida-bida kung ano masasabi nila sa story. Kung ano yung mga pwede nyo pang gawin. Okay?
2: Apo.
1: Or ikaw, may specific ka bang tanong para masagot natin?
2: Yun po, kaya po kami tumawag. Baka meron po kaming same ng ano case po. Baka meron po silang may bigay po na pwede rin po padala po ng lola namin. Yung pwede po siyang dalawin. O na meron po silang alam na ano po, libre.
1: Yung mag-aalaga, mga ganon.
2: Na ano po, parang facility na pwedeng unahan po.
1: Kumuha. Okay.
0: Oh, sige. Nako, mga kapuso, mga kabarangay, ano pong masasabi nyo sa kwento ng ating bida na si Sarah? Mag-comment po kayo. Barangay Alas 971 Facebook page. Babasahin po namin inyong mga komento. Baka po meron dyang nakakaalam ng mga pwede pang gawin. Diba? May mga idea. Comment lang po. Babasahin namin yan sa aming pagbabalik. Ako si Papa Ace.
1: At ako naman si Lady Gracia.
0: Ito ang Talk to Papa.
1: Number 1.
0: 4. Ever.

0: Barangay LS 97.1. Ako mga kapuso, mga kabarangay, ano nga ba ang take nyo? Ano nga ba ang dapat gawin ng ating bida na si Sarah sa kanyang lola? Na di umano, hindi na maganda yung kalagayan.
1: Nagsisimula, hindi po natin alam kung ano yung condition niya mentally, pero ayun na nga, nagiging makakalimutin na daw po, at ang tanging naalala na lamang niya ay yung kanyang dating kinakasama. Yung kinakasama niya na nalaman natin dito sa ating bida na si Sarah, na pinerahan lang siya, ginagamit yung pensyon para makabili ng kung ano-ano, tapos kapag naisangla at walang maibigay itong si Lola, biglang si Sole, isinole itong si Lola dito sa kina Sarah. Tapos ang masakit pa, ang pa-press release, diba? Tama na pa-press release. Mm-mm. Hindi ko naman kinakasama, hindi ko naman asawa yan. Ginanun ba naman bigla?
0: Kinupkup ko lang yan?
1: Kinupkup ko lang.
0: Wow ha, matapos pa kinabangan.
1: Oo nga, matapos ka makabili ng motor at iba't ibang bagay, mga ganyan. Oh. Diba? Tapos ngayon, na patapos na yung binabayaran, pagkakasangla ng pensyon, nagpaparamdam itong si lalaki para kunin.
0: Kumustahin daw.
1: Kumustahin daw di umano.
0: Siguro,
1: pero kunin yung pera.
0: Kukuha na naman. Isasanla na naman yung pension.
1: Kasi tsapwera na naman. Diba? Gets naman natin to si Sarah, na sa family ni Sarah, na ayaw na rin ibalik doon. Kasi baka, syempre, ibabalik din na naman sa kanila sa susunod. Mm-hmm. Though, kahit na hindi talaga lumaki si na Sarah at yung nanay ni Sarah na close dito kay nanay, kay Lola, syempre, yung bilang tao na lang din. Mm-hmm. Ano? Na parang ang hirap din naman na parang alam mo na yung sitwasyon niya dun eh. Ibabalik mo na dun. Kaso nga lang, sila din yung nahihirapan ngayon kasi hindi na sila capable, ano, financially at physically capable para alagaan o ibigay yung needs ni Lola.
0: And then baka daw merong mga alam kayo na pwedeng pagdalhan kay Lola.
1: Na libre sana yung facility or kung ano, may minimal fee. Yes, syempre, mahirap naman yung libre talaga totally, ano. Pero yung at least kaya nila kasi may mga nakausap sila na ibang facilities. Yung sa una, sinabi is kapag buhay pa yung mga anak, hindi nila pwedeng kukupin. At yung pangalawa naman, private siya, mahal. $30,000 kada buwan para alagaan. Kompleto naman na lahat doon. Kaso nga lang, syempre, di ba, parang hindi na nga nila kaya financially. Okay, so ano yung mga pwedeng gawin kaya mga kabarangay?
0: Comment po, Barangay Alas 971 Facebook page. Babasahin po namin ang inyong mga komento.
1: Si Ruby Varshila, good morning po para po sa akin. Wala na po silang magagawa sa lola nila kung hindi alagaan. Siguro need nilang maglaan ng mahabang pasensya at pag-intindi. Kasi lola ko ganyan din po, 94 na, marigalig, ayaw ng maingay at lahat ng kilos binapansin. Ultimo kapitbahay pinapansin, kaya hindi nila magtiis. Lalo na wala sila pera pampasok sa mga facilities, sabi niya dito. Mga nakikinig sa atin sa Piccolo Motor Shop sa San Mateo, Rizal.
0: Oy, hello po sa inyong lahat dyan. Mm-hmm. Ito si Maylene Eugenio, sabi niya, nakakalungkot lang po na may ganyan. Ganyan ang ginawa ng lola mo sa nanay mo. Kaya lang, sa isang banda, nanay pa rin ng nanay mo ang lola mo at lola mo pa rin siya. Mm-hmm. At palagay ko, dapat kayo na ang kumupkup sa kanya. Huwag niyo na siyang ibigay. Kawawa lang siya. Sa inyo na nangangailangan ng ano, nanggagaling, nakukunin lang siya pag may pakinabang. Dapat kayo na ang mag-alaga at mag-aruga. Matanda na lola mo, alagaan na lang siya at mahalin, intindihin dahil kayo ang pamilya niya.
1: Ito, sabi dito ni Aya Alcide, sana po ipa-MRI nila si lola. She's showing signs of dementia, sabi niya dito. Paano kaya yun, no? Kung sakali kasi financially hindi talaga carry. So baka naman, syempre mahal ang MRI. So ano kaya yung mga pwedeng gawin? Possible din kaya, no? Na,
0: I believe sa mga public hospital, kapag senior ka na, wala ka nang babayaran.
1: Wala nang babayaran sa mga ganito. Ayan, para at least malaman nila. Saka, magagamit din yun, no? Kapag may abstract na sa mga ganyan. Magagamit din para kung may mga financial needs siya, matutulungan siya ng gobyerno.
0: Yes.
1: Diba, meron yung isa, yung senior citizen something ata yun eh. Teka, i-check din natin yun.
0: Basta marami
1: na nagbibigay ng allowance.
0: Sa mga senior. Ito, si Sammy, ang sabi niya, meron po mga ampunan po na nag-aalaga po sa mga ganyang kapansanan. Dito kapansanan.
1: Opo.
0: Ito, pero magbabayad lang po kayo. Pwede po siya dalawin at dalhan po ng grocery in case. Mahirap at masaya po mahirap at masaya po ang ganyang sitwasyon. Lalo pamilya at may edad na. Then, hindi po natin masisisi si Lola. Baka may mga pinagdaanan siya nung dalaga pa siya. Kaya nagkaganon po siya. Mahirap intindihin yung ganung sitwasyon. Pero, wala tayong magagawa. Matanda na si Lola.
1: Ayun yung ano eh. Yun yung pagiging makatao na lang din talaga. Yung pagtulong. Kahit nasabihin natin na hindi naging mabuti sa inyo. Mm-hmm. O di naman kaya hindi nyo siya nakalakihan. Parang ang hirap kasi bilang isang tao, napapabayaan mo lang, sa totoo lang.
0: Okay.
1: Medyo mahirap. Ito si Drasir. Mm. Ganyan din yung lola ng live-in ko. Sinasabi pa sa kalibin ko, hinahawakan daw siya sa iba't ibang parte ng katawan, dala talaga ng pagkatanda. Pero inaalagaan ko siya, mabait naman sa akin. Yun nga lang, laging sinasabi, pagandahin ko daw siya kasi lalakad daw kami. Babae po ako ha, gamit ko lang po yung account ng kalibin ko, sabi niya dito. May mga nag-ano na talaga. Mahirap talaga, ano, masusungit talaga.
0: Oo.
1: Ang mga, yung mga may edad, lalo mga 80 na mahigit, mga ganon.
0: Eh, ito, ano na.
1: Mm-hmm. Oh, parang 80 na, no?
0: Oh, 80 almost.
1: Oo.
0: Pero, balikan natin. Like, yung, ay, ibig kasi marami nang natatanggap kapag senior ka na.
1: Mm-mm.
0: Sa amin nga, doon sa amin ah, kapag nag-senior ka na, kapag birthday mo, may natanggap ka na pera.
1: Mm-mm.
0: Diba? May cake na binibigay.
1: Yeah, pag umabot ka nga, diba, ng 100, 100 years old, bibigyan ka ng 100,000.
0: Ay, nako. Ba't hindi pag nag-ano, pag nag-50, diba? Bigyan na yung 50 mil.
1: Ano, alagaan ko yung sarili ko, promise.
0: Oo, pag
1: alagaan ko yung sarili ko, abot ako ng 100. Ibigay niyo na sa akin yan.
0: Tsaka, syempre, para ma... may enjoy pa nila yun. Mm-hmm. Yung 50 sila, at least may 50 mil sila, magagamit nila. Eh kapag nag-100 ka rin, hindi mo alam kung may pandinig ka pa nun. Diba? Hindi mo alam kung...
1: Ang makikinabang na doon usually yung mga kamag-anak na lang din. Mm-hmm. Yun, no? Saka kung magagamit man ni Lola, siguro pa for free maintenance, mga ganun.
0: Yes. Eto, pray po ang mga senior citizens sa mga government hospital, pa-check up po para mapayuhan kayo kung ano ang dapat kaunti. Mm-hmm. Ano sabi doon? Dapat kaunti na lang ang buhay ng ganyang mga lola. Sana po pagpasensyahan na lang at kayo po ang mag-adjust sana. Sabi ni Shahana Liza.
1: Ayan. Ito sa DSWD daw to, for indigent seniors. Mm-mm. Ano? Monthly stipend ay makakakuha sila ng 1,000.
0: Ayun.
1: Mm-mm. Pero ito daw ay yung mga ano na mahihina, sakitin, may disability o walang regular income.
0: Oh.
1: Mm-mm. At hindi siya nakakatanggap ng pensyon sa SSS, GSIS or any private insurance. Sila daw yung mga capable para makakuha nun.
0: Ito, may point ito. Si Juice, sabi niya, hindi naman nila ayaw alaga. Nang sinasabi nila, hindi nga nila kaya. Tigilan nyo ang intindihin na yan. Kasi iniintindi na nga ang tagal na, namimiss nyo yung mismong point ng at problema. Ay, oo, totoo.
1: So, ano? Ano yung sabi?
0: Ito, sabi niya, hindi Mm-mm. naman nila ayaw alagaan. Ang sinasabi nila ay di nga nila kaya. Tigilan niyo yung intindihin na yan. Kasi iniintindi na nga ang tagal na. Namimiss nyo yung mismong point at problema. Sabi dito sa mga nagko-comment. Sa mga nagko-comment.
1: Kaya kung ano daw yung, kasi ang request ni Sarah dito is kung meron kayong facility na alam. Mm-hmm. Ayan. So, i-open natin yung iba't ibang mga options para medyo mas mapagaan sa kanila physically and financially. Kasi syempre, hindi rin naman talaga biro. Ano?
0: Saka malaki. Malaking halaga din.
1: Yung kailangan.
0: Lalo pat hirap ka din naman. Eto, ano pang sabi?
1: Eto, si Rachel, katulad yan ng lola ko, tiyahin ng tatay ko, itinaguyod niya mga anak niya kasi patay na asawa niya. Nagpakakatulong, mabuhay lang mga anak niya. Hanggang sa pati mga apo, na kapag walang pang tuition sa mga apo, sa kanya lapit ng lapit yung mga anak. Tapos ngayon, hindi na mapakinabangan, pinabayaan na. Tumira siya sa tatay, ko sa tatay tatay ng nanay ko na tutuusin, ipamangkin lang niya.
0: Mm-mm.
1: Ang tatay ko, tapos ang mga anak andiyan lang sa kapitbahay, sagot ng mga anak, kukunin na lang kapag patay na. Ano?
0: Mariko.
1: Really? Oh my gosh. How dare you? Tapos kayong pag-aralin lahat-lahat.
0: Mariko, may mga ganun pa pala talaga, no?
1: Mm-mm.
0: Eto naman, sabi pa dito, may mga libre pong check-up sa Malacanang. May ospital po doon para sa mga senior doon kasi doon kasi nagpapagamot ang mama ko. May mga libre din na gamot doon.
1: Ayun, ayun, baka sakali makatulong para at ang dementia kasi at or Alzheimer's nandiyan na talaga siya eh, nasakit ano. Pero at least hindi parang maging dahan-dahan yung pag bagsak ng kanyang mental ano
0: this is yun,
1: capability parang, or ano. Ano kasi parang hindi rin ako ganun ka-sure doon. Pero usually kasi pag mga may edad prone sa ganito daw.
0: Nakakapitan noon. Tapos unti-unti parang nawawala na sila ng nakakalimutan na nila yung mga bagay-bagay.
1: Okay. Ay, eto si Melanie. Mm. Taga saan ba kaya si Melanie Alejandro? Taga saan kaya siya? Kasi dito sa may Pritil, Patayuman, sa mga madre, tumatanggap sila ng ganyan. Kaya lang, hindi nyo na yan pwede puntahan. Doon na siya. Doon na siya. Hanggang sa mawala na siya, hindi nyo na siya makikita. May mga kakakilala kasi kami na di kayong alagaan ng pamilya doon dinadala.
0: Uy.
1: Ayun lang yung magiging ano doon, hindi nyo na siya pwede makita. Doon na talaga siya. Yun.
0: Ito, si Jess, sabi niya, yung pinsan ko kakamatay lang ng asawa, pinabayaan ng dalawang anak, puro babae pa naman jowa, iniintindi. Ano daw? Iniwan na sa amin ang obligasyon. Aray ko. Ano pang sabi dyan, Andy? Ito. Aha. Ako nga, ako lang din na nag-aalaga sa father ko. 92, minsan makulit at matapang. Ako lang din ang nag... tawag doon. Mm-hmm. Ako lang din ang nag-aalaga sa tatay mula nung iniwan siya ng mother ko. Oh. Well, mga kapuso, mga kabarangay, totoo naman yung sinabi nung ating isang bida-bida na hindi naman sa ayaw, hindi lang talaga kaya
1: na,
0: nung ating bida. Nahihirapan sila.
1: Sila.
0: Diba? Yung nanay niya na anak nitong matanda,
1: barangay, nakadagdag ding factor dito is hindi talaga sila close. Literal talaga na hindi sila naging malapit sa isa't isa dahil parang buong buhay ng nanay ni Sarah, hindi niya nakasama. Pinalaga sila sa iba kahit sustento wala hanggang sa kapag-asawan at lahat-lahat, mga ganyan. Tapos ngayon-ngayon lang din talaga ipinakita sa kanila. Ngayon lang bumalik sa kanila kasi nga pinasalo na sa kanila nung kinakasama niya. So, mahirap din kasi na sa totoo lang, alagaan yung mga ganitong klase lalo't meron silang special needs.
0: Mm-mm.
1: Tapos ikaw, syempre, diba, hindi mo alam kung paano siya alagaan kasi hindi mo siya kilala.
0: Totoo.
1: Diba? Hindi mo siya kilala. Buti sana kung nurse ka at alam mo kung ano yung paano mo siya aasikasuhin. Alam mo na agad kung paano. Kapag ganito inaakto niya, alam mo na agad kung ano yung gagawin mo. Pero sa kalagayan kasi nila, is hindi sila lumaki sa isa't isa. Diba nga nakakatulong?
0: Kaya
1: kapag,
0: nga hindi sila naaalala eh.
1: Yeah. Diba? Kaya paano pag tumagal at hindi na talagang totally nag-deteriorate na yung kanyang memory. Mm-hmm. Diba? E di mas lalong baka magwala-wala yung pag nakikita sila kasi hindi niya kilala.
0: Mm-hmm.
1: May mga ganung mga nangyayari sa mga may dementia or Alzheimer's, 'di ba? Kasi kung lola natin ito, mga magulang natin, kilala na natin eh. So alam na binabantay natin, alam na natin kapag ito ay sinusumpong lang o papayaan mo lang diyan, alam. Yung sumpong niya na to.
0: Oo.
1: Ano lang yan, yung minuto lang yan, babalik din niya, ay ano yan, magiging maayos yan. Pero alam, ikaw, mamaya, alam mo na iba na yung sumpong niya, doon mo na siya aasikasuhin at lahat-lahat, di ba? Depende kasi yun kung paano yung connection yun ng dalawa.
0: Yes.
1: Kasi mayroon akong pinapanood na tuwan-tuwa ako din eh, si Nanay Turing and Paula. Ayan, may dementia din yung lola. Yung apo yung nag-aalaga, sobrang ano talagang hirap.
0: Mm-mm.
1: Kasi talagang pag ano, talagang may tantrums, parang bata nagwawala pag hindi makakalabas ng bahay kasi mahilig daw silang lumabas-labas ng bahay.
0: Uh-oh.
1: Magtatantrums, ganyan, hihiga sa ano, maghihimatay-himatayan, mga ganyan.
0: Lola,
1: so alam niya na kapag nagdadrama lang yan, oh, alam ko yan, ako'y concern lang sa'yo, tumigil ka na dyan, tapos maya-maya, mawawala na yung sumpong ni lola. Kasi may connection sila sa isa't isa. Kung nabubong buhay niya, inalagaan siya ng lola niya. So alam na niya kapag nag-ano lang to, nag-iinarte, mga ganyan o kaya kapag sobra na o kaya minsan pag nakakalimutan siya, may mga paraan na sila. Malaking tulong kasi kapag may connection ka doon sa matanda.
0: Yes. Eh,
1: alam
0: ano
1: mo
0: naman,
1: kung paano i-cater yung needs niya.
0: Oo. Ano naman ang kukunin nating connection dito? Eh, hindi nga
1: talaga
0: lumaki itong nanay niya sa kanyang nanay. Diba?
1: Kaya nga kanina eh, nung sabi niya, doon sa, yun sa matanda po, sabi niya ganun lang ni Sarah. Though hindi mo siya masisisi sa part na yun kasi nga, yung matanda, yun na lang yung touring. Kasi nga, hindi naman talaga sila lumaking.
0: Yes.
1: Magkadugo sila, mm-hmm, pero hindi nila na-apply yung pagiging magkadugo nila doon sa mga sitwasyon nila.
0: And then, ano, mm-hmm, ano naman sana eh, willing naman sana na mm-hmm alagaan. Kaso nga, eh, hindi nga kaya kasi even yung nanay niya na mag-isa lang din at kasama yung anak doon sa nangungupahan lang din, hindi makatrabaho, 'di ba? Isa lang yung tatrabaho, kundi yung kapatid niya. Tapos itong si Lola pa, kung ano-ano yung mga ginagawa, bigla-biglang umaalis, naninigarilyo, tapos nagkakalat, hindi pa naliliko.
1: Oh, diba? Talagang yan, kailangan nakakasad. Kailangan talaga ng mga ganito is talagang buong araw may tututok sa kanya.
0: Mm-hmm.
1: Ayun yung problema natin. Sige, mamaya po mga kabarangay ha, subukan pa nating mag-check din nung iba pa. Baka magkaroon din nung parang makuha financial help, financial pero, aid sa iba. Para kunwari kung kukuha ng magbabantay, yun yung pambabayad. Pwede, pwedeng tignan natin yung option na yun, ano yun. Kaya kung meron kayong alam dyan na pwedeng financial aid para sa mga senior,

0: Mga nanay, sa Walter Mart na mamalengke, sulit, fresh at hassle-free. Walter Mart, sarap maging mom.
1: Miss, yung right med nito?
2: Meron kaming iba.
1: Miss, dun ako sa kilala ko na at pinagkakatiwalaan ko.
3: Kaya, basta right med.
4: Dahil gusto namin na gumaling kayo.
5: If symptoms persist, consult your doctor.
0: Right med, dekalidad at abot kayang gamot. Ipilit at hingin. Basta right med. Dahil gusto namin na gumaling kayo.
6: Numero uno ang GMA Radio. Sa buwan ng Abril, ayon sa AGB Nielsen Media Research. Number one sa AM station, ang Super Radio DZBB 594 na nakakuha ng tumataginting na 70.9% audience share. Number one sa FM station, ang Barangay LS 97.1 na nakakuha ng umaapaw na 53.8% audience share. Isang malaking karangalan na kayo ay paglingkuran, mga kapuso at kabarangay. Maraming maraming salamat po dahil kami pa rin ang numero uno sa inyong puso. Super Radio DZBB at Barangay LS 97.1 GMA Radio Number 1.
7: Stronger.
8: Pinatiba!

0: TBS 97.1 Forever Number 1
1: Better ang summer sa Barangay LS.
2: Nag-I love you ako. Tapos ang sabi niya, I love you too. Kinilig ako.
0: I-talk to Papa na.
3: Marcelo, yoo-hoo!
4: Mga kapuso, mga kabarangay, basahin pa natin ang ilan sa mga komento ng ating mga bida-bida patungkol dito sa kwento ng ating bida na si Sarah tungkol sa kanyang lola.
5: Mm-hmm.
4: Na hindi umano ay hindi na po maganda yung nangyayari kasi nga sa mga panahong ito ay gusto na daw na mangumusta ulit noong dating kinakasama ng boyfriend na itinanggi naman sa barangay. Dahil ang sabi daw ay kinupkup lang niya.
5: Mm-hmm.
4: Buti na lang din alam ni Cap na ano, na sa tagal niyo magkasama, tatanggi mo.
5: Gusto ko yung lumaban na gano'n, ano.
4: Nagsalita din si Cap.
5: Oo. Good job ka
4: alam
5: dun,
4: naman,
5: Cap.
4: Alam naman namin na ano, na magka-relasyon ka.
5: Oo. Parang lakas mo kapag deny. Nakakainis yung 20 years na kayong magkakasama tapos bigla ka i-deny ng ganun.
4: Rico, no? Kawawa. Tapos itinaboy na nga dito sa kanila.
5: Mm-hmm.
4: Dito sa anak daw di umano na hindi naman inalagaan nung siya ay bata pa. Though hindi din kasi maganda nga kahit pa hindi ka naalagaan nung ikaw ay bata ng iyong ina, hindi naman pwede na gaganti ka. Diba? Mm-hmm. Hindi mo rin siya alagaan.
5: Hindi naman talaga magandang gumanti.
4: Yes, mm-hmm. Kaya valid, pero valid naman yung nararamdaman mo na nagtatampo ka at masama ang loob mo. Yun.
5: Kasi kung kailan ikaw naman ngayon yung may kailangan sa kakalalapit,
4: mm-hmm.
5: I mean, hindi naman niya gustong lumapit talaga ni Lola. Pero wala na silang ibang choice. Tapos mm-hmm. sila yung mahihirapan sa dulo. Kumbaga parang
4: exactly.
5: Hindi pa ba enough yung naging buhay nila dati na wala silang kinilalang nanay,
4: yes.
5: Wala silang nakasamang nanay.
4: True.
5: Diba, binuhay nila yung mga sarili nila. Tapos, wala rin yung mga tatay nila. Kasi diba, parang di natin alam kung ano yung nangyari mismo. Kumbaga, wala talaga silang traditional na pamilyang nakagisnan. Tapos ngayon, nandito na sila sa parte ng buhay nila na parang nakasanayan na nila yung ganito. Tapos maya-maya, may bigla kang babalik. Bigla ipupunta sa'yo, tapos pati lahat ng responsibilidad may papasan na sa'yo.
4: Yes.
5: Diba?
4: Mm. At saka, valid naman talaga yung nararamdaman ng anak na nasaktan, hindi inalagaan,
5: mm-hmm.
4: tapos meron siyang unresolved pain na tinatawag natin.
5: Mm-hmm.
4: Diba? Kaya ayaw niya makasama yung
5: kanyang
4: mother dear. No, ito naman, inaalagaan naman. Kaso nga po, ang problema ngayon, may mga kailangan din kasing asikasuhin.
5: Mm-hmm.
4: Kailangan din magtrabaho. Kasi anong ibabayad ng upa? Ay nangungupahan lang din. Okay, baka merong mga pwede, may mga institusyon. Halimbawa, diba, na pwedeng paglagyan kay Lola. Nakakalungkot man. At saka, yun yung pinaka...
5: Practical,
4: nakakaiyak kaya.
5: Okay
4: yung ano, mm-hmm. kapag meron ka mga napapanood,
5: mm-hmm.
4: diba, na yung si Lola dadalhin
5: mm-hmm.
4: dun sa, halimbawa, sa home for the aged.
5: Mm-hmm.
4: Tapos, ano, parang maiisip mo na, hala,
5: mm-hmm.
4: ganun na lang ba talaga yung life,
5: mm-hmm.
4: diba, after matumanda, lalong-lalo pa dun sa meron ka namang mga anak.
5: Ako,
4: diba?
5: Pinaka nasasaktan ako doon sa naging mabuti naman yung mga magulang.
4: Ayun.
5: Tapos bigla na nung sa dulo, pinabayaan na nila dahil nakuha na nila lahat ng gusto nila. Doon ako naaawa.
4: At saka okay na sila eh.
5: Mm-hmm. Doon ako parang nakakaramdam na parang yung parang kanina nag-comment na
4: mm-hmm.
5: after pag-aralin, nangatulong lahat-lahat.
4: Oo.
5: Tapos nung may kanya-kanya na silang buhay, hindi na, kayo mag-alaga dyan, bahala kayo.
4: Pinag-tabuy-tabuyan, no?
5: Mm-hmm. Tapos ang sinabi, saka na lang doon kukunin kapag...
4: Patay na.
5: Diba? Hindi rin natin alam kung bakit sila nakapagsalita ng gano'n. Baka may dinadamdam din sila. Baka may masakit din ginawa sa kanila yung magulang nila noon.
4: Pero
5: hindi natin alam eh. Pero hindi pa rin tama yung sabihin na saka lang namin kukunin kapag patay na.
4: Hindi.
5: Diba? Parang mali pa rin yun.
4: Okay.
5: Eto, si Angelita Gise, nanay ko po 95 years old na nananakit din po. Natutulog ako, sasampalin ako or babatuhin ang face ko. Ay, ito na yung mga malalang ano na. Or kung kupo po niya, ikakayod niya sa face ko. Pasensya siya, tiis-tiis na lang talagang ginagawa ko. Minsan, iiyak na rin po ako. Iniiyak ko na lang sa Diyos. Opo, mahirap mag-alaga na matanda na nanay or lola. At nananalangin sa pamamagitan ng pakikipag-usap sa Diyos. Minsan po talaga nauubusan tayo ng pasensya. Kaya nga po panalangin ko sa Diyos na bigyan tayo ng mahabang pasensya at dagdagan pa. Kausapin lang po natin ng Diyos sa pamamagitan ng panalangin. Maya-maya, okay na po yung pakiramdam. Ganun lang po yung ginagawa ko. Pero grabe din po yung sinakribisyo ko sa nanay ko. At kung maligo po, ayaw pong umahon agad. 8 to 12 hours po maligo.
6: Uy.
5: Grabe naman, 8 to 12 hours. Talo pa yung sa mga
4: so, ano. So, maghapon siyang nandun.
5: Resort? Mahirap okay, yun, ha?
4: Grabe
5: yun. Yung iba, mahirap paliguan. Ito naman, ayaw ng ano. Ayaw umahon.
4: Ito, si Maylene. Ang sabi niya, dapat po sila na ang mag-alaga sa lola nila dahil karapatan nila yon. Hindi po natin masabi kung hanggang kailan na lang sila sa atin. Makakasama ako nga po. Mahabang pasensya ko sa tatay ko. Okay, ito si Melody. Mahirap mag-alaga, Papa Ace and Lady Gracia. Sobrang stress ako. Mm-hmm. Kaya lang, naisip ko, kawawa naman ng tatay ko. Kaya, inaalagaan ko na lang siya. Hello daw, lagi ano ito? Pa-shout out ako. Lagi yan nakikinig sa inyo. Hanggang kay Papa Dudot, nag-i-enjoy siya sa inyo.
5: Oy, maraming salamat po. Si Orejo Wena, ang masasabi ko lang po sa problem ng caller, may pension naman si lola nyo. Ba't ninyo gamitin pambayad sa mag-aalaga sa kanya kaysa ibalik dun sa kinakasama? At least makakasama pa rin nila. Yun lamang po from Auntie Polo. Yun pwede mo gamit yung pension, no?
4: Yung pension kasi 2000, nga, inaisan no? La.
5: pero patapos na, di ba?
4: Patapos na magagamit
5: patapos naman na pwede na ulit magamit. Mm-hmm. Baka pwede. Baka dagdag. Tapos mm-hmm. yung pwede nga nilang magamit din yung...
4: makuha nila, di ba?
5: Sa gobyerno. Di ba? Na parang sa kung sa DSWD, mga ganyan. Or tawag na dito, yung pag... basta kailangan nila mag-apply daw sa OSCA. Ayun, yung para sa Office of the Senior Citizens Affairs. Ayan, or sa DSWD nga din talaga mismo. Para makakuha siya ng monthly na financial aid. Para makatulalo lalo kung pina-MRI nila at nakita nila na may dementia, mga ganyan. Malaking tulong yun. Malaking yes. tulong yun na parang mabibigyan siya ng pang-medical aid niya. At makakakuha na rin siguro ng pwedeng hindi man nurse or talagang professional caregiver.
4: Mm-mm.
5: Yung meron lang pasensya na mag-alaga sa kanya na taga doon sa kanila yes. na kailangan din ng pera.
4: Okay. Sige, ibalik na natin itong ating bida. Meron ka pa ba dyan?
5: Wala na
4: ito,
5: dito.
4: Ibalik okay. na natin. Sarah!
7: Hello po.
4: Oo, napakinggan mo komento ng ating mga bida-bida. Ayun. So, ganoon na lang. For me naman kasi, nandyan naman na si lola nyo sa inyo. Baka mapag-aanuhan nyo pa, mapag-tsatsagaan pa, or ma... Diba? Mabibigyan nyo pa ng kahit papaano. Kasi nakakaawa naman siya kung kukunin siya ng boyfriend niya na naman tapos sasolidin sa inyo kapag nasanla na yung pension.
5: Oo, baka diba? Hindi natin sabi mo nga sinasaktan din siya doon. So parang ang hirap lang din bilang konsensya, hindi na lang bilang kamag-anak kadugo ha, bilang oo. Isang tao.
4: Oo, kasi nandyan naman kayo and nandyan naman si nanay mo, baka kaya pa kasi para kay lola.
5: Kailan ba matatapos yung sa pension niya, yung pagkasangla?
7: August po.
5: Sa August, this August na. Kung kami lang talaga, wag mo na lang papabalikin.
4: Mm-hmm.
5: Baka yung...
7: Hindi po, hindi naman po namin siya ibabalik talaga.
5: Mm-hmm. Oo, kasi parang alam mong gagamitin lang din talaga eh. Saka yung, sabi niyo nga, di ba yung lolo niyo, yung lolo niyo na asawa nung, ni Lola, naging maayos naman sa inyo, di ba? Tama ba?
7: Opo, sa akin po.
5: Naging maayos. Mm-hmm. Kumbaga parang siguro yun na lang din yung makakadagdag ng parang yes. ano no na makadagdag kahit pa paano ng konting amor.
4: Mm-hmm.
5: Gets
4: dito
5: natin eh, kasi parang hindi talaga
7: ano
5: naging maganda
7: po,
5: ugali eh ni Lola eh.
7: Naalagaan naman po namin siya. Ang problema nga lang po namin kasi may bisyo po.
5: Mahirap nang tanggalin niya sa may
7: edad.
4: Hindi mo na matatanggal yun
5: lalo sa
4: kanya.
5: Lalo sa ganyang edad niya.
4: Oo.
5: Mm-mm. Sorry, taga saan kayo? Anong lugar ninyo?
7: Kalookan.
5: Sa may Kalookan. Ay nako. Kasi nag-check ako dito ng mga yung mga LGU na may mga extra benefits.
4: Mm-mm.
5: Kasi meron sa Makati, Quezon City, Pasig, Taguig, Pasay. Wala dito sa
4: Kalookan. Wala sa Kalookan.
5: Kalookan, ano nang nangyayari? Kasi mga chine-check ko dito, Pasay, Paranaque, Taguig, meron sila Pasig, Quezon City, and Makati. Yung sa mga LGU. Mm-mm. So, mga pwede mo lang gawin dyan, yung pang-national na ano na, yung kukunin mo sa DSWD. Baka pwede mong ilapit sa ganun si Lola. Para kung ano yung malilikom nyo doon, yung monthly na makukuha niya, pwede makatulong para pangbayad kung sino man yung mga pwede mag-alaga para at least hindi na kayo maglalabas ng pera.
4: Yes.
5: Kung talagang hindi nakakayanin. Parang mga ganun. Kasi kung 2,000 monthly, no, yung sa pension niya, tama ba? Yun yung nakukuha niya. Tapos may makukuha siya sa DSWD or sa yung sa OSCA nga, yung pag nag-apply po kayo, may makukuha din siya additional 1,000 siguro or more. Hindi natin alam ha. Lalo ka pa.
7: Ang ano lang po kasi namin, baka po merong, yung pwedeng rehab, yung matanggal yung pagdidisyo niya para hindi po siya nakakatakot. Ano, wala nang paningin kasi nga po nagsisindi ng mga kalan-kalan.
5: Yun na yung kailangan kasi talaga yung may magbabantay sa kanya para matutukan, para tanggalin yung bisyo niya. Kaya,
4: at saka
5: yun
4: kapag tinanggal mo yung bisyo na yan, alam mo, madadalihan si Lola.
5: Oo, kasi nasanay na yung katawan niya, Em.
4: Ang dami kong kilala na biglang...
5: Yung biglaan na, yung cold turkey.
4: Biglang tinanggal nila yung bisyo nila. Yung biglang hindi nalang uminom. Mm-mm. Okay, biglang hindi nalang nanigarilyo. Humina yung katawan tapos ano na.
5: Dependent na kasi doon yung sa katawan. Lalo sa edad niya. Masama talaga sigarilyo. Masama. Pero may tamang proseso sa pagkat nitong mga ganitong bisyo.
4: At saka kapag nandun ka na kasi, syempre hahanapin na yun ang katawan mo. Though, unti-unti ka talagang papatay.
5: Kasi stress yun eh. Yun yung papatay dun eh. Yung stress na lang din talaga. So, kaya mas maganda talaga dyan is yung may magbabantay sa kanya. Na yun nga, again, pwede nyong bayaran gamit yung kung talagang hindi kayo financially capable, naiintindihan namin, pwedeng makuha dun sa pension niya or bilang isang senior citizen para matutukan siya na parang unti-unti, binabawasan na natin yung pagbibisyo mo tapos hindi pa magiging aksidente sa pagkasunog sa bahay ninyo dahil dyan sa yosi niya. Pwede, yun talagang pinakakailangan nyo is yung may magbabantay muna sa kanya talaga. Ganyan. Kanya, yung kailangan lang din niya siguro ng companion din talaga.
4: Companionship yun eh. Diba?
5: Lungkot kaya, na lang din niya na kayo mainitin din. Ulo, stress, ganyan. Lalo sa ganyang edad niya. Kasi parang mararamdaman niya na mag-isa na siya. Mas lalong magta-tantrums.
4: So, ganun na lang. Huwag yun ang ibigay. Akay na lang siguro muna. Yung okay na lang yung mag-alaga. Kasi, ano yung ito? At the end of it all naman, di ba?
5: Kayo naman yung ibibless ni Lord.
4: Yes. Kayo ang, tawag dito, kayo ang mabuti. Diba?
5: Sa sitwasyon. Okay, so yun lang, i-check nyo lang din ha, saka magpatulad ng payo din dito, ipa-MRI siya. Libre naman sa mga public hospital. Ayan, para saka, ma-check nyo kung para alam nyo kung anong stage na siya para kung totoong may dementia man siya. Okay, para alam ninyo din kung, kasi papayuhan din kayo ng doktor kung ano yung tamang treatment. Kasi hindi, kung may dementia man siya, hindi ito basta-bastang klase ng pag-uulyanin ng isang may edad.
4: Yes.
5: Mas sensitive pa to, mas nakakatakot. Okay, so kung may time, ayun, pa-check, libre naman po iyon. Okay?
4: Sige, ganito na lang. And ito, okay din yung sinabi na baka masasabihin nyo na lang din si Lola na may specific na place lang kung talagang hindi niya mapigilan manigarilyo, wag ka sa kung saan-saan. Diba? Baka pwede pa. Pero kung hindi na talaga, yun nga, bantayan na lang. At nakikinig si Lola ngayon, ano yung gusto mong sabihin sa kanya?
7: Wala naman po. Wala po
4: akong
7: masabi.
4: Si mama mo na for sure napapagod na din, 'di ba?
7: Opo, na-stress na.
4: Kasi ano talaga, malasakit at pangunawa ang kailangan ng matanda. May gusto ko bang sabihin?
7: Kanina po kay mama po. Wala po, nakikinig po siya.
4: Nakikinig si mama. Hello po kay mama.
7: Tulala po habang nakikinig.
5: Ayun lang yung, balikan nyo na lang din just in case mapag-isip. Ngayon, kasi siguro emotional din kayo, huwag muna kayo mag-decide ngayon, okay? Balikan nyo na lang tong Facebook Live natin para ma-check ninyo kung ano yung pinaka-akma na advice sa inyo dyan sa sitwasyon ng lola mo, ha? naiintindihan namin kayo, huwag kayong mag-alala, napakahirap nga naman talaga. Parang mag-aalaga ka ulit ng bata na may sumpong, ganyan, ang lagay ng mga may edad na.
4: Pero sa kabilang banda ay hindi naman ito pang matagalan.
5: Okay?
7: Okay po.
4: Kasi alright, alam naman natin kung saan din ito pupunta. Okay?
7: Opo.
4: Alright. Nakikinig. Si Lola, wala ka nang gustong sabihin sa kanya?
7: Wala po, pakamurahin ako.
5: Ang ano lang ha, ang ano lang talaga dito, pasensya at parang awa, huwag nyo na siyang ibabalik doon sa kinakasama.
7: Opo, hindi naman po namin ibabalik talaga.
5: Huwag na.
4: Alright. Maraming salamat. Sa pag-share.
7: Salamat din po.
4: Thank you. Nako, mga kapuso, mga kabarangay, sa aming pagbabalik, rambuhan na po tayo ako si Papa Ace.
5: At Lady Gracia.
4: Ito ang Talk to Papa.
5: Number one.
4: Forever.
0: Barangay LS 97.1.
2: Stronger forever. This song is brought to you by Alaksan Extra. Ang kilala mong Alaksan, extra galing na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra. Arena Plus Sports Book. Arena Plus. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop.

0: Ito ang oras ng panalangin. Panalangin para sa edukasyon, siyensya at teknolohiya. Ang mga petisyon na nilalaman ng panalangin ito ay hinango sa mga katuruan ng salita ng Diyos, ang Biblia. Ang salita ng Diyos mula sa mga Kawikaan, 9, talatang 10 hanggang 12. Ang paggalang at pagsunod kay Yahweh ay pasimula ng karunungan. Ang pagkakilala sa banal na Diyos ay may dulot na kaalaman. Sa pamamagitan ko, hahaba ang iyong mga araw, dahil sa akin, lalawig ang iyong buhay. Kung mayroon kang karunungan, mayroon kang pakinabang, ngunit ikaw'y magdurusa kapag siya'y tinanggihan. Naway sabayan ninyo ako sa panalangin ito. Panginoong Diyos, aming inilalapit sa iyo ang aming bayan. Tulad ng iyong sinabi sa iyong banal na salita, ikaw ang siyang nagpapalakas at nagpapaunlad sa mga bansa, at siya ring gumagapi at nagwawasak sa kanila, ayon sa iyong ganap na katarungan. Tunay nga na mapalad ang bansang ikaw ang Diyos, mapalad ang bayang iyong ibinukod. Ikaw o Diyos ay maghari sa aming bansa, at ayon sa iyong kabutihan, kamtan nawa namin ang tahimik, mapayapa, makadiyos at marangal na pamumuhay. Iyong pagpalain o Diyos ang aming mga plano para sa kaunlaran ng aming bansa, sa aming agrikultura, ekonomiya, infrastruktura, transportasyon, medisina, edukasyon, kalakalan, kalikasan at seguridad. Inilalapit namin sa iyo ang mga ahensya na siyang namumuno at namamahala sa mga planong pag-unlad. Naway gawin nila ang kalugod-lugod sa iyong paningin, at sila ay iyong ilayo sa lahat ng uri ng katiwalian, pandaraya at kompromiso. Sila'y iyong biyayaan ng kakumbabaan, dunong at katalinuhan, katapatan, pagtitiyaga, malasakit at pangitain sa kanilang paglilingkod sa aming bayan at gayon din sa iyo. Para sa iyong kaluwalhatian at layunin para sa aming bansa, marapatin mo na nawa kami ay manguna sa larangan ng siyensya at teknolohiya na siyang makakatulong sa pag-unlad ng aming mga buhay, mga industriya at ekonomiya. Gayon din sa larangan ng edukasyon na pangunahing sanhi ng aming pag-unlad at ng magandang kinabukasan para sa aming mga mamamayan. Iyong pagpalain at bigyan ng higit pang karunungan at pagtitiyaga ang mga guro ng aming mga paaralan at universidad. Ipagkaloob mo sa kanila ang tunay na malasakit at kalinga para sa mga mangangaral, at ang sila'y palagihang magpakita ng magandang halimbawa para sa kanila ng tamang pag-uugali, panindigan at pakikitungo sa kapwa. Pagtibayin mo sa puso ng aming mga guro ang pangitain na sila ay humuhubog ng isang bansa at gumuguhit ng kinabukasan ng bayan sa pamamagitan ng kanilang katapatan sa kanilang propesyon. Ipagkaloob mo sa kaisipan ng aming mga pinuno at pamahalaan na kanilang palagi ang bigyan ng mataas na prioridad ang edukasyon at ang pagpapatibay nito, at tiyakin na ang aming mga guro ay may sapat na sahod upang kanilang buong loob na laging gampanin ang kanilang tungkulin bilang tagasanay at tagahubog ng aming mga kabataan. Paghariin mo sa kanilang puso ang integridad, katarungan at malasakit sa kapwa, lalo na para sa mga manggagawa na nagbubuwis ng kanilang lakas, galing at buhay para sa mga industriya na kanilang pinaglilingkuran. Iyo ding pagtibayan ang aming pananampalataya at pagsunod sa iyong mga batas, lalo na sa aming mga pinuno sa pamahalaan at simbahan, upang lahat ay mamuhay na may katuwiran at kapayapaan nang kami ay iyong pagpalain ng lubos at pasaganahin. Tulad na iyong itinuturo sa iyong banal na salita, na ang katuwiran ang nagpapadakila sa isang bansa, mangyari nawa ito sa amin, at kami iyong ilayo sa lahat ng uri ng katiwalian at kasamaan na siyang nagdudulot sa amin ng kahihiyan at kapinsalaan. Masunod nawa namin bilang isang bansa ang iyong kalooban dito sa lupa tulad ng sa langit. Maraming salamat, Panginoon, sa iyong pagtugon sa aming mga dalangin na ito, sa pangalan ni Jesus. Amen.
1: Ang mabuting balita ay hatid sa inyo ng MX3.
2: Oras, mga kapuso, 11:34. This time check was brought to you by
3: Alaksan Extra. Ang kilala mong Alaksan, extra galing na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra. New Star Online. Play smart, play bright with New Star Online. Have fun. Take it easy. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph. United Home First Sulfate Iron. Healthy blood para sa healthy glow.
4: Stronger,
5: pinatibay,
4: forever,
5: habang
6: buhay, Barangay LS
7: 97.1,
6: forever,
7: number 1,
8: better ang summer sa Barangay LS.
9: Seryoso? Kapal ng mukha mong sabihing seryoso, hindi ka naman makukontento.
10: I-talk to Papa na.

0: May problema ka ba di masabi sa iba?
1: Dito sa Talk to Papa, paputukin mo na.
0: Ikasamo ipa.
1: Rambo.
0: Rambuhan na mga kapuso. Ano pang inihintay nyo? Sa akin po mag... PM kayo sa aking Facebook page, Papa A. Hanapin nyo lang, PAPA space ACE. Doon ako magbabasa ninyo mga parambo.
1: At sa akin naman po mga kabarangay, Lady Gracia, LAUYGRACIA.
0: Simulan na natin ito! Isa lang isisigaw, full tank ka!
1: Rambo ka!
0: Eto na, si Mervin Allen. Parambo daw dito sa may National Printing Office. Parambo ko lamang po yung mga ka-work ko. Imbes na pantayan ang posting niya, ang binabantayan niya ay kaming mga co-guard niya. Hello daw si, sa kanyang misis na si Lalaine Sedan Fallier na sobrang miss ko na pati ang aking tatlong anak, si Liana Jade Maxwell at si Lionel.
1: Ayun. Para po sa inyo, full na kayo.
0: Rambo kayo!
1: Kim Lopez. Paparambo daw niya yung kapitbahay namin na bagong sampay lang ako. Tapos nagluto siya ng pritong isda. Ay. Gamit niya exhaust fan. Sakto lang nakatapat sa nilabhan ko. Ayun, amoy prito na. Ay, nakaka-relate ako dyan.
0: Ako
1: nakakaloka. Nakaka-relate ako dyan.
0: Ako nga kanina umaga nagising ako hindi dahil sa alarm ko. Dahil sa amoy ng tuyo.
1: Yeah.
0: May nagprito ng tuyo.
1: Ako yung kapitbahay ko, yung kaka-unit ko dati, ganun din sa akin yung exhaust niya, nakatutok dun sa dirty kitchen ko. Yung dirty kitchen ko dun, nakatutok naman yung sa aircon ko sa kwarto papasok. So, yung exhaust nila, sa akin, dun sa dirty kitchen ko, naglalabas nung amoy.
0: Tapos?
1: Yung amoy ng mga mantika na yung paulit-ulit yung ginahit. Tapos nasasagap ng aircon ko, papasok sa loob ng kwarto.
0: Aray ko.
1: Yun na yung alarm clock ko.
0: Ako nagising talaga ako. Tapos pinapakita ko sa kanila na nagspray-spray ako.
1: Para naman
0: mag-ano din sila. After nila magluto sana, mag-spray-spray din sila kahit papaano.
1: Kasi,
0: diba? Okay lang, wala namang masama. Diba?
1: Tuyo, masarap yan eh. Kaso nga lang syempre, yung amoy din kasi, nag-stick kasi doon sa bahay.
0: Yes, na inaiiwan. Tapos feeling ko, pumapasok sa mga pores ko.
1: Kaya ka nagka-pimple ngayon. Dahil yun dun sa aroma ng tuyo.
0: Hindi, charot lang. Pero totoo yun ah. Mm-hmm. Kasi syempre, pag na-stuck na yun, naiwan na.
1: Yeah.
0: Diba?
1: Malakas kasi amoy ng mga yan, yung mga tuyo, mga ganyan, yung sa mga malalansa.
0: Oo.
1: Na-stuck kasi maano din naman kayo. Kumain kayo, may cravings kayo, ganun.
0: Oo.
1: Pero
0: well,
1: dapat
0: masama.
1: Hindi kayo nakakaabala din ng ibang tao.
0: Totoo.
1: Yung mga nagsusunog-sunog ng kung ano-ano.
0: Ang himbing ng tulog ko talaga.
1: Mas
0: tapos
1: magigising ka. Napaka-sensitive pa naman
0: amoy,
1: yung papaisa.
0: Nagising talaga ako.
1: Nagising sa amoy.
0: Oo. Panggising ko talaga yon. Okay, sino yan?
1: Ito si Irish. Paparambo ko lang si paring Didi Clemente sa Tubigan at anak ko na si John Ren Tagire. Bumili ka na ng bigas anong oras na at si Hannah Kita Tagire at ang asawa ko na si Regine Male. Araw-araw po ko nakikinig sa inyo sa may Pulilan, Bulacan.
0: Uy, hello po sa mga taga-Pulilan. Si Mami Mercy. Hello kay Mami Mercy. Taga-Pulilan niyan. At sa Carpo Family. Si Mami Diana din. Nakikinig din daw siya.
1: Hello.
0: Diyan naman sa may Tres y Martires. Aray. Ito parambo din. Si Coach Erickson Kaliweng sa Carl's Gym from La Paz at Tarlac. Araw-araw kami nakikinig sa inyo. Grabe ang saya.
1: Ayan, maraming salamat.
0: Grabe naman yung grabe ang
1: grabe
0: saya.
1: Grabe ang saya. Ang plastic.
0: Ang plastic ha.
1: Si Elkin, paparambo daw niya yung kapatid niya na si Ellie na napakaraming parcel na dumating nung binuksan ni puro BTS merch ang dumating. Excited na sa concert ng idol niya.
0: Oo,
1: mga BTS. Meron ba sa Philippines?
0: Ba?
1: Sa Philippines, meron ba?
0: Meron yata, oo.
1: Meron ba, Andy?
0: Ba?
1: Si Andy yung ano, sa
0: may
1: BTS din sa Pilipinas? Ay, wala.
0: Hindi, wala
1: baka
0: pa.
1: Sa iba.
0: Wala pa. Oo. Baka
1: oo,
0: ibang
1: wag
0: bansa.
1: Na kayo punta rin sa Pilipinas. Kurakot dito. Charis. Charis lang. Kurakot dito.
0: Pumunta
1: oo.
0: Kayo.
1: Oo.
0: I-ano nyo, experience nyo.
1: Yung kurakot.
0: Hindi, kung gano'ng kasaya dito.
1: Oo, ayan. Mayroon pala, BTS. Kaya pala. Ito, si Vanessa Garde. Sawa ko masipag magluto ngayon. Uy. Si Albert Garde.
0: Ito, si De La Cruz Elvis. Parambo, tong G-liner bus. likot, magdi-deliver po eh mag, ano to? Mag-drive pala si April, si Christian Soriano, parambo ko lang si Reggie Blackie at Peng na manalo sa pustahan sa Spurs at OKC. Libre naman.
1: Spurs.
0: Uh-oh. OKC. Oklahoma ba yun?
1: Sabi niya OKC. Halatang di nanonood. Pero Encantadia pinapanood.
0: Hello! Hindi na. Pinapanood. Born to Shine. Okay na si Megan at saka si ano... si Jenny, close na sila. Oh. Tapos para maging okay na din si Minchi at saka si Zara.
1: Ayan yung mga pinapanood
0: niya. Parang kakanta na sila. Makakasama na sa concert si Minchi. Hindi na siya bad blood
1: si
0: kay
1: Minchi,
0: Zara.
1: Si Minchi, hindi na siya mukhang pera.
0: Ewan ko, ang ganda ng story.
1: So, okay,
0: Born
1: see.
0: To Shine. Ay, naku. Eto, hindi na pa dyan. Tantawa ka na naman. Ano? Si ano?
1: Si Eddie Boy. Sa'yo.
0: Hello kay Eddie Boy Manzano. Si Chriselle Garcia. Parambo yung ulam namin na kilawin. Po, Sir JB and Madam N. Sobrang sarap.
1: O ito, si Profile Unknown to Everyone.
0: Taray.
1: Paparambo ko yung station nyo. Naka-block ako kaya hindi ko gumawa na isang account. Tarambo kayo. Sino nag-block sa'yo?
0: Baka kung ano nang sinasabi mo sa live.
1: Yeah, kasi pag siyempre, ano,
0: nagpa-flood masyado.
1: Yeah, sa ano naman kasi, kapag pag hindi naman kasi magaganda yung mga pinagsasabi, kung minumura nyo na yung mga DJ o di naman kayo may ginagawa na kayong hindi magaganda, matik
0: na. Minaba namin.
1: Oo, kasi siyempre, ayaw natin ng negativity dito. Oo. Ano, si Albert Bation, paparambo lang daw si Angeline Galit. Tawa ng tawa. Apelyado niya yung Galit. Angeline Galit, tawa ng tawa. Labo nun
0: ah. Apelyado niya yun.
1: Angelina Galit, tawa ng tawa. Galit si yung apelyado mo, pero tawa ka ng tawa.
0: Rich CH, ito parambo daw. Yung tatay ko, pahiga-higa, pa-mention na lang. Jerry Segurate. Baka na wala naman ng ibang gagawin kaya pahiga-higa. Diba? Why not naman?
1: Oh, ito, si Tanagan, si lahat, ano, paparambo daw niya sa lahat ng nasa JD Star, lalo si Nunoy na mahilig magpanggap na masipag. Ay. Mukhang babali na naman.
0: Misa kasi kailangan talaga nating magpanggap na masipag.
1: Yeah.
0: Diba? Doon kasi marami kasing napapromote kapag ganun siya.
1: Kapag masipag. Pero huwag ka naman masyado magpanggap na masipag kasi papas sa'yo lahat ng trabaho. Sige ka.
0: Din, nautos-utosin ka.
1: Ikaw din. Oh.
0: Ay nako. Sino ba yan?
1: Ito ay parambo na natin. Pagsabay-sabay natin to. Sina Mike Balon, si mama niya, at si Nanay Remedio na tulog na pero bukas pa rin yung TV. Si Ivan Stewart, rambo daw yung mga katoxic na naglalaro ng ML. Kaya panay ako sa LS na lang, sabi niya dito. Makita ko lang kayo sa Playtime. Phil Oil Center mamaya, kukutusan ko din kayo, sabi niya dito. Sina James Bryant and Ofi Galit Latusa, mga nakikinig sa atin. And Ryzen Yaba.
0: Ayun. Si Jenny Agos, parambo naman po sa Valenzuela kay Mang Monico Huerte na laging nakikinig sa inyo. Si Rowena, asawa kong si Kim Rimando habang nakikinig sa inyo nanonood pa sa cellphone. Dito sa Bella Rosa, Batangas City, si Ninins. Hello po sa Loisa Torres. Si Christian Holden De Castro, parambo mga co-musicians ko from Symphony Rhythm Strings. Uy, hello po sa inyo. Maraming salamat po sa inyong pakikinig. Alright, dahil dyan, isang bansa!
1: Isang barangay!
0: Pull down kayo!
1: Rambo kayo!
2: Barangay LS 97.1
3: Stronger Forever! I just keep
0: them satisfied. Mga kapuso, si Papa Dudot ang kasunod. At ito po ang ating dapat abangan.
2: Love Stories. Barangay Love Stories.
4: Dahil lang sa polo shirt, halos bugbugin mo ng anak mo!
5: Dinidisiplina ko lang yan!
4: May tamang paraan para dyan, Arvin! Dinidisiplina rin naman kita nung bata ka pa lang ah! Pero kahit kailan, hindi kita sinaktan ng ganyan!
6: Ang pagmamahal sa pamilya ay dapat na mas matimbang kesa sa anumang galit sa ating puso. Kaya lang minsan, napakahirap magpatawad pag nagawan ka ng masama. Ikaw, gaano mo kamahalang pamilya mo? Pakinggan ang kwento ni Arvin sa Barangay Love Stories, hashtag BLS na iwan.
2: Barangay LS 97.1.
0: Tama ka dyan, Papa Dudot. At mas masarap sa pakiramdam kapag nakaganti ka muna bago ka magpatawad.
1: Diba? Gumanti muna at magpatawad at saka tayo magparami. Yes. Kuro kasamaan.
0: Iba pa rin kapag nakaganti ka.
1: Yeah. Ay, hindi talaga ako babayag. May kailangan makaganti ako. Ganon.
0: Uy, si Janry Apelado, Bahalan, watching here at NAIA Terminal 1, Team Aviation. Hello guys, thank you so much for watching and listening, of course.
1: Wow, taray, makapag naiya ka lang, nag-English ka na bigla dyan, Papa Ace. Oo,
0: naiya kasi yun. Ayan. Hello kay Brenna. Hello sa'yo. How are you, Brenna?
1: Arty-arty nito. Ha pala, naiya. Hello sa malamit inyo, Joanne. Malamit ka na naman ba? Tayo sa parang bahay ko na lang lagi ang naiya.
0: Mag-meet na ba ulit kayo ni naiya?
1: Palagi na lang.
0: Palagi na lang.
1: Sawang-sawa na.
0: Oo, maraming salamat mga kapuso. Don't forget po, yung aming mga social media sa akin po at Papa Ace LS.
1: At sa akin mo po, Lady Gracia.
0: Ayun, don't forget ha, na i-PM po, ay na mag-follow po. Yeah. Ito si Renalyn Lumanas. Papa Ace, hindi kita mamasage. Anong massage yan?
1: Papa Ace, baka may pamasage, massage ka pa dyan ha.
0: Baka ma-message yun.
1: Uy, bukas na lang ulit. Bukas nyo na lang ulit kami i-message.
0: Kami pa rin magkasama. Kasi nga po, sa kasamaang palad.
1: Si Papa Johan po ay
0: wag na sa ating manggaling.
1: Yeah.
0: Kasi mararamdaman niyo na lang po.
1: Yung presensya niya. Nasaan man kayo. Yeah.
0: And thank you, Papa Johan, sa lahat.
1: Yeah. Napakabuting tao niyan.
0: Yes,
1: napakabuting tao. Wala akong masabi.
0: Baka po sa alas tres yun na po siya ng madaling araw mapapakinggan.
1: At
0: bago ang Pot Pot and Friends.
1: At hihingi ng hustisya. Tulungan niyo na po kasi wala kaming time na bigyan siya ng kulong.
0: Ay mga kapuso, maraming salamat. Again ako si Papa Ace.
1: At Lady Gracia.
0: Ito ang Talk to Papa.
1: Number one.
0: Forever.

0: Happy Friday, everyone! Nasa bahay ka, walang pasok? Ah, umabsent. O, kasi Biyernes, no? Extension yan. Maagang-maagang bakasyon para sa weekend. Yung iba kasi nagkakasakit, nahihilo kapag Friday, dumadahilan. Pwede na uli magdahilan na I'm not feeling well. Talaga naman. Anyway, mga kabarangay, kahit ano man ang pakiramdam ninyo, mas pakagandahin natin yan sapagkat tayo po ay magkwekwentuhan at magbibigay ng another story na may inspirasyon para sa lahat ng mga kapuso natin. Tayo po ay napapanood at napapakinggan via live streaming on our Facebook page and our TikTok page, mga kapuso. Hello, hello, digital world! At syempre sa inyo mga radio set, Barangay LS 97.1. Ang pamilya ay hindi dapat nauuwi sa katahimikan ang sama ng loob. Dahil habang tumatagal, ang samaan ng loob ay mas lalong nagkakalayo ang inyong mga puso. Hoy, bakit nga naman silent treatment, no? Eh, kung pwede namang lahat pag-usapan. Hashtag BLS naiwan si Arvin. Ano ang naiwanan? Bakit naiwanan? Baka late na nagising. Lahat ng yan, kasama ka. Ito lamang yan sa inyong official overall number 1 FM station in Mega Manila. Barangay LS 97.1, stronger forever, better ang summer.
1: Barangay Love Stories. Barangay Love Stories.
2: Dahil lang sa polo shirt, halos bugbugin mo ng anak mo.
3: Dinidisiplina ko lang yan.
2: May tamang paraan para dyan, Arvin. Dinidisiplina rin naman kita nung bata ka pa lang ah. Pero kahit kailan, hindi kita sinaktan ng ganyan.
0: Ang pagmamahal sa pamilya ay dapat na mas matimbang kesa sa anumang galit sa ating puso. Kaya lang minsan, napakahirap magpatawad pag nagawan ka ng masama. Ikaw, gaano mo kamahalang pamilya mo? Pakinggan ang kwento ni Arvin sa Barangay Love Stories, hashtag BLS na iwan.
1: Barangay LS 97.1. Ang mga kwento ng pag-ibig, kwento ng buhay at kwento ng pag-asa dito sa Barangay Love Stories.

Ang pagmamahal sa pamilya ang dapat na mas matimbang kesa sa anumang galit sa ating puso. Kaya lang minsan ay may mga malalalim na sugat na mahirap maghilom. Ikaw, kabarangay, ano ang kaya mong isuko para sa taong mahal mo? Dear Papa Dudut, madalas na ang pangarap natin ay simple pero masayang pamilya. Pero hindi lahat natutupad ang pangarap na yon. Magandang tanghali po sa inyo at sa lahat ng mga kapusong nakikinig sa oras na ito. Itago niyo na lamang po ako sa pangalang Arvin, 43 years old at nagtatrabaho po ako sa isang opisina dito sa Paranaque. Matagal na akong taga-subaybay ng inyong programang Barangay Love Stories at ngayon lang naglakas ng loob na sumulat para ikwento ang tungkol sa buhay ko. Na sana'y makapag-iwan kahit papaano ng aral sa ating mga kapuso. Nakilala ko ang asawa kong si Gloria nang mag-deliver sila ng mga pagkaing binebenta nila sa opisina namin. May maliit kasing karinderya ng kapatid at nanay niya malapit sa pinagtatrabahuan ko. Nagpapa-order sila at nagdi-deliver ng mga pagkain sa iba't ibang opisina. At nang dahil sa kanya ay madalas akong umorder ng para sa lunch ko at kahit minsan ay may baon naman akong pagkain. Hindi nga nagtagal ay naging girlfriend ko si Gloria na kalaunan ay naging asawa ko. At nang pinagbuntis niya ang anak namin, pakiramdam ko ay natupad na ang lahat ng pangarap ko sa buhay ko, Papa Dudut.

0: baso ng tubig, oh.
1: Salamat, mahal ko. Pasensya na at inutos ko pa talaga sa'yo to. Medyo hirap na kasi akong maglakad dahil sa laki ng tiyan ko ngayon, eh.
0: Mahal, kahit hindi mo to iutos, gagawin ko pa rin to para sa'yo. Pero alam mo, excited na talaga ako, eh. Excited na akong marinig ang iyak ni baby at mayakap siya.
1: Excited ka na rin bang mapuyat at mapagod sa pag-aalaga sa kanya?
0: Oo naman! Nakikita mo ba tong bicep ko? Bailang pa na yata ako nag-workout kasi alam ko, araw-araw kong bubuhatin para patulugin ang anak natin.
1: Talaga? Ikaw ang magpapatulog sa kanya?
0: Oo! Kasi hindi ko hahayaan na ikaw lang ang mapupuyat at mapapagod sa pag-aalaga sa anak natin. Kahit may trabaho ko, promise, maaasahan mo pa rin ako sa pag-aalaga kay baby.
1: Thank you, mahal ko. Ngayon pa lang, ramdam ko na yung pag-aalagang sinasabi mo. Kasi sa akin pa nga lang, sobra-sobra na yung pag-aasikasong ginagawa mo.
0: Bah, syempre naman. Asawa kita, eh. Ito na nga lang ang magiging ambag ko sa hirap na pinagdadaanan mo sa pagbubuntis. Kaya gagalingan ko na.
1: Ang swerte ko talaga sa'yo, mahal.
0: Naku, ako ang maswerte sa'yo. Kasi lahat ng hinihiling ko, binigay mo sa akin. Pumayag ka na magsolo na tayo ng bahay at huminto sa pagtatrabaho sa karinderya nyo. Tapos ito, tinupad mo pa ang pangarap ko na magkaroon ng anak.
1: Sana nga walang maging problema sa panganganak ko.
0: Sigurado ako na wala, mahal. Medyo pasaway lang si baby ngayon sa tiyan mo. Pero alam ko, hindi ka niya pahihirapan sa panganganak mo.
1: Sana nga, mahal. Kinakabahan lang ako sa sinabi ng doktor noon na magiging komplikado yung pagbubuntis sa panganganak ko.
0: Sinunod naman natin lahat ng bilin niya, di ba? At inalagaan kitang mabuti. Araw-araw at gabi-gabi rin ako nagdarasal na sana hindi ka mahihirapan sa panganganak mo. Kaya sigurado ako na magiging maayos ang lahat.
1: Yan din ang palagi kong pinagdarasal. Uy, mahal!
0: Ha?
1: Sumipa si baby!
0: Talaga?
1: Oo. Ito, hawakan mo yung tiyan ko para maramdaman mo rin.
0: Ay, sige. Oh! Hala, oo nga! Sumipa ulit!
1: Grabe ang likot niya. Ilang araw na lang, baby. Lalabas ka na rin dyan, kaya konting behave pa, ha?
0: Baby, huwag mong pahihirapan si mami, ha? Ako na lang, paglabas mo dyan.
2: Papa Dudut naging masela ng pagbubuntis ni Gloria. Pero sa awa ng Diyos ay napagtagumpayan niya ito hanggang sa dumating na nga ang araw ng panganganak niya. Sobrang kinakabahan at excited ako sa mga oras na yon, pero alam ko na ginagabayan kami ng Diyos, lalo na ang asawa ko. Malakas ang paniniwala ko na magiging maayos ang panganganak niya. Habang nasa labas ako ng delivery room ay walang tigil ang pagdarasal ko. Paulit-ulit ang mga salita na sana'y maging maayos ang anak ko, lalo na ang asawa ko. Kaya lang ay hindi ko alam kung bakit parang hindi lahat ng dasal ay pinapakinggan ng Diyos. Dahil ang araw ng isinilang ang nag-iisang anak ko ay ang naging araw din ng kamatayan ng asawa ko, Papa Dudut.

0: Mahal ko. Di ba nangako tayo na kahit anong mangyari, walang iwanan? Walang alis. Pero bakit iniwan mo ko? Bakit iniwan mo ko nag-iisa, mahal? Sana panaginip lang tong nandyan ka sa kabahong ngayon. At sana magising na ako sa panaginip na to.
1: Arvin. Arvin, magpahinga ka muna.
0: Hindi po ako pagod, Day.
1: Anak, dalawang araw nang nakaburo lang asawa mo. Dalawang araw ka na rin halos hindi natutulog. Ako na lang muna ang magbabantay kay Gloria para makapagpahinga ka na,
0: ha? Hindi. Hindi po ako aalis sa tabi niya, Nay. Hindi po ako aalis sa tabi ng asawa ko. Hanggang ngayon, hindi ko pa rin po maintindihan. Ginawa naman po namin ni Gloria ang lahat ng bilin ng doktor sa kanya. Iningatan ko po siya. Inalagaan. Pero bakit? Bakit kailangan mangyari ito?
1: Anak, magpakatatag ka. Alam kong mahirap, pero kailangan mong gawin yun. Kailangan mo rin alagaan ang sarili mo.
0: Bakit pa, Nay? Wala na po si Gloria. Wala nang dahilan para mabuhay pa ako.
1: Huwag mong sabihin yan. Kailangan ka ng anak mo. Kaya hindi mo pwedeng pabayaan ang sarili mo.
0: Anak? Eh yan nga ang dahilan kung bakit namatay ang asawa ko.
1: Arvin, huwag kang magsalita ng ganyan sa anak
0: Totoo
1: mo.
0: Totoo naman po sinabi ko, Nay. Dapat hindi na lang si Gloria ang nawala eh. Dapat yung batang yan na lang ang namatay at hindi ang asawa ko!
1: Arvin, ano ba? Kung makapagsalita ka, parang hindi mo anak ang tinutukoy mo!
0: Nay, siya po ang dahilan kung bakit namatay ang asawa ko! Hindi ko alam kung bakit mas niligtas pa ng doktor ang buhay niya kaysa kay Gloria! Mas kailangan ko si Gloria, Nay! Mas kailangan ko ang asawa ko!
1: Sa tingin mo ba matutuwa si Gloria kapag narinig niya yung mga lumalabas sa bibig mo ngayon? Ikaw na lang ang magulang ng anak niyo! Kaya ikaw dapat ang nagpapakatatag para sa kanya!
0: Paano ko nga po gagawin yun? Kung wala na ang asawa ko, Nay!
1: Isipin mo na lang si Gloria, Arvin. Kung ano bang gusto niyang gawin mo ngayon? Alam ko na gusto niyang makitang nagpapakatatag ka para sa anak niyo.
0: Hindi niyo kasi ako naiintindihan eh. Kasi hindi kayo ang namatayan ng asawa.
1: Wala man ako sa sitwasyon mo ngayon. Gusto ko lang ipaalala sa'yo na ikaw ang tatay ng anak ninyo ni Gloria. At hindi mo dapat sinisisi sa bata ang pagkamatay ng asawa mo.
2: Papa Dudut, hanggang ngayon ay hindi ko pa rin maintindihan kung bakit kailangang mangyari yon sa akin. Hindi ko alam kung bakit kailangang mawala ang asawa ko. Sa totoo lang, mula nang maging girlfriend ko si Gloria, biglang nagkaroon ng kakaibang saya at kulay ang mundo ko. Nagkaroon ng bagong direksyon ang buhay ko. Kaya nga lahat ng respeto, pag-aalaga at pagmamahal ay ibinigay ko sa kanya. Lahat ng plano ko, sa hinaharap, kasama ko siya. Kaya naman noong araw na sinabi ng doktor na wala na siya ay natulala ako saglit na parabang biglang tumigil ang oras sa buhay ko. Kasunod noon, ang paninikip ng dibdib ko. Kasi hindi ko matanggap yung sinabi ng doktor. Gusto kong sampalin ang sarili ko para magising ako sa bangungot na yon, Papa Dudut. Hanggang sa maramdaman ko ang yakap ni nanay at doon ako tuluyang napahagulhol, Papa Dudut.

0: love stories.
1: Love.

0: bubbly sa Bubbly Town. Magnolia.
1: Kapag bumibili ako ng gamot, hindi ako nagpapadala sa mga promo at gamot na hindi ko kilala. Kahit gaano kamura, lalo kung sobrang mura, basta hindi ko kilala. Duda ako sa quality. Minsan kasi may nag-o-offer ng mas mura o kaya ay bagong brands, pero pilit ko pa rin hinahanap ang Right Med dahil ito ang pinagkakatiwalaan ko at matagal nang iniinom. Ang Right Med matagal nang kilala at nire-reseta rin ng mga doktor. Quality kasi, kapantay ng quality ng mamahaling brands. Pero ang presyo abot kaya kahit araw-araw pa ang pag-inom ng gamot. Kaya pagdating sa gamot, hindi ako nakikipagsapalaraan doon ako sa pinagkakatiwalaan ko. Pag kailangan ng gamot, basta Right Med. If symptoms persist, consult your doctor.
2: Barangay LS 97.1.
0: Stronger forever! Friday night, na-meet mo siya. Tapos Sabado, kayo na. Normal yan. Gusto magka-baby. O gusto, ikaw ang bini-baby. Ang normal mo, normal yan. Ano man ang choice mo, pwedeng makatulong. Every Trust product purchase, may ambag sa misyon namin gawing accessible ang family planning. Para same-same tayo in enjoying what matters to us. Trust. Want more? Ma'am? Sir? O ma'am, sir? Learn more at trust.ph.
3: Different choices. Same normal. Trust. Abot kayang family planning para sa lahat.
0: Send me Glight. A beer that's refreshing. The taste of life. The feel of life. Light. Anytime, anywhere.
4: Drink light, live light, Send me Glight.
5: Drink responsibly. Chill with Send me Glight. Anytime, anywhere. Drink light, live light with Send me Glight. Drink responsibly.
6: Taga saan ka?
7: Taga Doroteo Jose.
6: Taga saan ka?
7: Taga Barangay LS.
3: Magpapasikat ang isang grupo na may talentadong bagets who turn dreams into reality. Live the live sa sikat sa barangay, ang P-pop group na Blue Dreamers PH. Ngayong Miyerkules, 4 p.m. sa paboritong istasyon ng Mega Manila, Barangay LS 97.1. Stronger forever.
8: Numero uno ang GMA Radio sa buwan ng Abril ayon sa AGB Nielsen Media Research. Number one sa AM station ang Super Radio DZBB 594 na nakakuha ng tumataginting na 70.9% audience share. Number one sa FM station ang Barangay LS 97.1 na nakakuha ng umaapaw na 53.8% audience share. Isang malaking karangalan na kayo ay paglingkuran, mga kapuso at kabarangay. Maraming maraming salamat po dahil kami pa rin ang numero uno sa inyong puso. Super Radio DZBB at Barangay LS 97.1 GMA Radio Number 1.
6: Stronger.
9: Summer sa Barangay LS
0: Forever.
10: Ang karugtong na mga kwento ng buhay sa Barangay Love Stories.
1: Mula nang pumanaw ang asawa ko ay hindi na umalis ni nanay sa bahay, Papa Dudut. Siya na nag-asikaso at nag-alaga sa anak ko. At pagkatapos mailibing ni Gloria, pinilit kong paunti-unti na umusad kahit na sobrang hirap. At sa totoo lang, hindi ko alam kung paano ulit mag-uumpisa noon. Kaya naman, ibinuhos ko na lamang ang oras ko sa pagtatrabaho. Lahat ng overtime kinuha ko para lamang mas magtagal pa ako sa opisina. Gusto kong pinapagod ang katawan ko para pag-uwi ko sa bahay ay magpapahinga na lamang ako. Nasa bahay lang naman si nanay kaya alam ko na may mag-aalaga sa anak ko. Ni hindi ko na binibigyan ng oras na silipin pa siya. Ang kailangan at gusto ko lang noon ay maubos ang oras ko sa pagtatrabaho para maibigay lahat ng kailangan niya. At para mawala ng espasyo ang isipan ko na maalala ang yumao kong asawa, Papa Dudut.

0: ba huwag kang maingay dyan? Pagod ako. Saan ba si nanay? Ba't hindi niya inaasikaso to? Ano ba? Di ka ba titigil dyan sa pag-iyak mo? Nakakairita ka na! Ang sabi ko, tumahimik ka na, tahimik! Ano ba? Ang ingay-ingay mo, tumahimik ka na!
1: Arvin! Ano ba yan? Bakit sinisigawan mong baby mo?
0: Yung ingay-ingay eh! Nakakairita na!
1: Tumabi ka nga dyan! Bubuhatin ko siya!
2: Baby, tahan na! Andito na si Lola! Nakabili na ako ng gatas mo, apo!
0: Saan ba kasi kayo galing, Nay? Ba't iniiwan niya yung bata na mag-isa dito sa bahay?
2: Bumili lang ako ng gatas dyan sa tindahan. Saglit lang naman ako, tsaka tulog yung anak mo kanina nung umalis ako.
0: Nakakarindi talaga yung iyak ng batang yan.
2: Bakit ba sinisigawan mo tong anak mo, ha?
0: Eh kasi nga, ang ingay-ingay. Pagod na nga ako sa biyahe at trabaho, tapos yung iyak pa niya yung sasalubong sa akin.
2: Eh natural lang naiiyak to, kasi mag-iisang taon pa lang tong anak mo. Hindi to titigil sa pag-iyak sa kakasigaw mo sa kanya. Ay, yung tuloy. Tahan na, baby. Dito na si Lola.
0: Nay, patahimikin nyo nga yan. Ang ingay-ingay, sumasakit yung ulo ko.
2: Oh, kargahin mo muna siya at magtitimpla ako ng gatas niya.
0: Hindi ko kakargahin yung batang yan.
2: Arvin, anak mo to. Hindi lang to basta bata.
0: Nang dahil sa batang yan, Nay, namatay ang asawa ko.
2: Ilang beses ko pang dapat sasabihin sa'yo na hindi mo dapat sinisisi ang anak mo sa pagkamatay ni Gloria.
0: Wala naman ako dapat ibang sisihin kundi ang batang yan. Kung hindi pinanganak yan, hindi mawawala si Gloria sa akin.
2: Arvin, mag-iisang taon nang wala yung asawa mo. Huwag mo naman sana siyang pahirapan kung nasan man siya ngayon.
0: Sa tingin niyo ba hindi ako nahihirapan? Nay, sa araw-araw na nakikita ko yung batang yan, araw-araw kong hinihiling na sana hindi na lang siya pinanganak para hindi na wala ang asawa ko.
2: Arvin, tama na.
0: Totoo naman na. Totoo naman po ang sinabi ko, Nay. Kung hindi nagbuntis at nanganak si Gloria, hindi siya mamamatay. Kaya kahit kailan, hindi ko magagawang mahalin ang batang yan.
3: Alam niyo, Papa Dudut, kung binigyan lamang ako ng pagkakataon ng doktor o ng Diyos na mamili kung sino ang dapat iligtas noon, mas pipiliin ko ang asawa ko kesa sa anak ko. Kasi ang nasa isipan ko noon ay mas palagi kong pipiliin ang buhay na kasama ko si Gloria. Kaya lang wala eh, hindi ako nabigyan ng kahit na anong klase ng pagkakataon noon. Sinubukan ko namang mahalin ang bata, sinimulan kong tanggapin sa buhay ko ang anak ko. Pero parang sobrang hirap talaga. Ni hindi ko siya matitigan ng matagal, lalo na at kamukhang kamukha siya ng asawa ko. Palagi kong nakikita sa kanya si Gloria. Kaya palagi ko rin iniisip na sana siya na lamang ang nawala. Mabuti na lang talaga at kasama ko sa bahay noon si nanay, kasi siya na ang nag-aasikaso sa anak ko sa loob ng halos 10 taon, Papa Dudut.

0: Asa na ba yung asong na polo shirt ko? Hindi ko makita dito sa cabinet ko. Teka, ito yun ah. Bakit may sunog dito sa bandang dibdib ng damit ko? Lintik na. Sigurado si Jega na naman na may gawa nito eh. Jega! Jega! Jega, halika nga rito!
1: Sandali lang po, Tay. Sinisilong ko lang po yung sinampay ni Lola.
0: Bilisan mo! Halika rito!
1: Bakit po, Tay?
0: Halika nga. Sabihin mo nga sa akin, ikaw ba may gawa nito sa damit ko?
1: Po?
0: Po, bigin ka ba? Ang sabi ko, ikaw ba ang may gawa nitong sunog sa parte ng damit ko? Lintik na! Sumagot ka! Tinatanong kita!
1: Ay, masakit po! Bitiwan niyo pong braso ko! Nasasaktan po ako!
0: Masasaktan ka talaga kapag hindi ka pa sumagot dyan! Ano? Ikaw ba sumira nitong damit ko?
1: Tay, sorry po! Sinubukan ko lang naman po, Plancha!
0: Ikaw talaga, napakatanga mo talagang bata ka! Kahit kailan ka? Di ba sinabi ko na sa'yo, huwag mo pakikailaman ng mga gamit ko? Di ka pa rin nagtatanda. Alam mo, dapat talaga sa'yo sinasaktan para tumatak dyan sa kukote mo ang mga dapat mong gawin. Ha?
1: Ha? Tatay, tama na po. Sorry po, Tay. Sorry.
0: Sorry? Maayos ba ng sorry mo yung damit ko? Ha? Ha?
1: Sorry po talaga. Tama na po.
0: Bata ka, lintik ka. Wala na mababago yung sorry mo. Ang dapat sa'yo, magtanda sa mga dapat mong gawin!
1: Ah! Tay, masakit na po! Tama na po!
0: Tama na!
2: Arvin! Tama na! Ano ba yung ginagawa mo sa bata?
1: Lola!
2: Tama na, Jeka! Andito na si Lola!
1: Lola, ang sakit po ng braso at tita ko!
2: Ano na nga ng braso, tita mo? Pumunta ka na sa sala, ha, apo? Gamutin natin yan mamaya. Sige.
0: Jeka, hindi pa tayo tapos. Bumalik ka rito.
2: Arvin, tama ka na nga. Kita mo na ang nasasaktan mo yung bata, oh. Sige na, Jeka. Pumunta ka na doon sa sala, ha? Susunod si Lola doon.
1: Sige po, Lola.
0: Nay, kaya lumalaking tanga yung batang yan kasi hindi nyo dinidisiplina ng tama, eh.
2: At kailan pa naging tama ang pananakit sa bata, ha? Ano ba nangyari at kailangan mo pang saktan ang anak mo?
0: Sinira lang ng batang yan yung polo shirt ko. Ito oh, ayan. May sunog yung pagplansya niya.
2: Nang dahil lang sa polo shirt, halos bugbugin mo ng anak mo.
0: Dinidisiplina ko lang yan.
2: May tamang paraan para dyan, Arvin. Dinidisiplina rin naman kita nung bata ka pa lang ah. Pero kahit kailan, hindi kita sinaktan ng ganyan.
3: Papadudod, kung pwede lang talaga na ipaampon ko na lamang ang anak ko sa kahit na sinong kamag-anak namin para mawala lang siya sa bahay. Kasi sa tuwing nakikita ko siya ay parang tumataas kaagad ang dugo ko sa ulo ko. Parang may pumipiga sa dibdib ko at parang sasabog ang utak ko. Kaya nga iniiwasan ko rin na makita siya sa loob ng bahay namin. Kasi kaagad na umiinit ang ulo ko sa tuwing makikita siya ng mga mata ko. Gumawa ako ng paraan para hindi ko siya makita kahit na nasa isang bahay lamang kami. Hindi ako sumasabay ng pagkain sa kanya kasama si nanay. Palagi na lamang ako nasa kwarto ko at madalas na umaalis kapag alam kong wala siyang pasok sa eskwelahan. Niayoko talagang marinig ang boses ng anak ko, Papa Dudut.

0: Love Stories. Barangay Love Stories. Barangay LS 97.1. Stronger forever.
1: This is D Rose. Every game is a test of instinct, of focus, of how you see the moment. Some plays come fast. Some moments decide everything. The real edge is how you stay in it. Now you're closer to the game than ever. Get in the game. Experience the NBA like never before with Arena Plus, the official betting partner of the NBA. Register now at arenaplus.ph.
2: For more information, visit bagcore.com/regulatory. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop.
3: Oras po natin mga kapuso, 12:59.
4: This time check was brought to you by
5: Solmux Advance. Mabilis magpagaling in as fast as 3 to 5 days when taken thrice daily.
3: Nagbabalik po ang inyong si Papa Dudud sa mga kwento ng pag-ibig, buhay at pag-asa sa Barangay Love Stories. And shout out sa mga taga Exquisite Advanced Dental Center. Hello po sa inyong lahat dyan. Lahat ng mga magagaling na mga doktor nila, mga dentist na palagi ang naka-tune in sa ating programa. Thank you very much po sa pag-aalaga sa aking ipin, especially sa Robinson's Branch ng Exquisite Advanced Dental Center. And binabati natin si Dr. Grace Fabon, pinababati ni Mrs. mga taga Better Me Aesthetic and Wellness Center. Diyan pumupunta si Jem madalas at nagpapaganda. And binabati natin ang Agamata Ople Family na forever naka-tune in sa atin. Thank you, galing kay Mike yan. At sa mga kapuso pa natin, pwede po kayo magpadala ng inyong mga komento sa ating episode ngayong araw na ito. Nakakalungkot marinig, no? Na itong ating sender na si Arvin ay nadadala ng kanyang galit at sa banang loob sa pagpanaw ng kanyang misis na si Gloria, at ang nakikita niya na dahilan ay ang kanyang anak, sapagkat lang ito nga po ay pinanganak isang araw po ng kamatayan ni Gloria, no? Si Jansel naka-tune in, si Maria Cecilia Perlas, and si Chikai Kai 27, Owen Dones. At si Monski Santos, si Catalina Baltasar, kawawa naman yung bata, siya pang sinisisi, sabi ni Jessica. And si Foyi at si Joe, si Jim, thank you very much po. Lahat ng mga viewers natin via Facebook, salamat po sa inyong pagtutok, no? May mga pagkakataon talaga sa buhay natin na may mga dumarating po mga pagsubok at mga kaganapan na napakahirap pong tanggapin. At sabi ko nga sa inyo, hanggat tayo po'y nabubuhay humihinga, ang problema po ay talagang come and go lang yan. At dapat po tayo po ay pinapatatag ng lahat ng mga pagsubok at hindi po dapat tayo sinisira, no, ng mga problemang yan. Kaya nga problema, kailangan ng solusyon. Hindi ikaw ang makukulong sa problema at magiging mas problema pa, no? So alamin po natin kung ano nga ba ang mga susunod na kaganapan ng kwentong ito ni Arvin. Matagpuan kaya niya ang pagpapatawad sa kanyang puso sa mga tao na pakiramdam niya idahilan ng pagkamatay ng kanyang misis? O baka naman sarili niya, no? Hindi pa niya napapatawad kasi hindi niya matanggap ang katotohanan. Si Marilyn Perez Alano naka-tune in sa atin, at ganun din ang Dumaraw. From Dumaraw Capiz si Hua. Ayan, thank you sa pag-tune in. Ito po ang huling bahagi na tayo, ha, ng kwento sa Barangay Love Stories number 1.
4: Forever.
6: Level up your experience with Bet88 Sports. Enjoy competitive odds and lots of free bets. Bet88, all your favorite sports, all in one place. Bet88, your ultimate playground.
7: Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Responsible gaming at pagcore.ph.
4: Enjoy competitive odds and lots of free bets with Bet88 Sports. Bet88, your ultimate playground.
8: Stronger forever!
9: Better ang summer!
10: Si Alex, ang ating sharpshooter dati, marami na siyang napanalunang MVP awards. Pero ngayon,
11: sa kanyang edad, parang sumasablay na ang mga tira niya.
12: Lagi na lang ako sumasablay. Paano na to?
13: Uy, tol, bakit hindi mo subukan itong iBerry? Para yan sa mata.
14: Para luminaw ang paningin ko.
11: Sa sumunod na laro, iba na. Bawat tira, pasok. Walang sablay.
15: Salamat, iBerry. Napakalinaw na ng paningin ko. Parang bumata ako ulit.
16: Nagbabalik MVP. Nagbalik ang angas. Dahil sa iBerry, ang mata mo na ang MVP.
17: Halagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang ulinang
18: sablay. Taga-san ka?
19: Taga-anonas!
18: Taga-san ka?
19: Taga-barangay LS!
20: Stronger.

0: TMS 97.1. Forever. Number 1.
1: Better ang summer sa Barangay LS.
2: Ang karugtong na mga kwento ng buhay sa Barangay Love Stories.
3: Papadudod, 10 taon na ang lumipas noon pero hindi pa rin nababawasan ang bigat dito sa dibdib ko nang dahil sa pagkawala ng asawa ko. Hindi pa rin nawawala sa isipan ko na sisihin si Jekka sa pagkamatay ng asawa ko. Kaya habang lumalaki siya at mas nagiging kamukha ni Gloria, para bang mas lalong lumalalim ang bigat na nararamdaman ko sa dibdib ko sa tuwing nakikita ko siya. Sa maniwala kayo at sa hindi ay sinubukan ko talaga siyang mahalin. Sinubukan kong alisin sa isipan ko na siya ang dahilan ng pagkawala ni Gloria, na dapat ko siyang mahalin kasi anak ko siya. Kaya lang papadudod, sa tuwing nakikita ko siya o naririnig ko man lang ang boses niya ay parang palaging pinipiga ang puso ko ng sobrang sakit na nararamdaman ko. At ang mabigat sa dibdib ko na yon ay umabot hanggang sa mag-high school si Jekka, papadudod.

0: hindi na maayos-ayos. Lintik na to. Kung kailangan ko nang dalhin sa talyer to, ha.
1: Tay, tay, magmerienda po muna kayo. May idala po akong juice saka ginataang bilo-bilo na luto ni Lola.
0: Lagi mo na lang dyan. Baka naman ito yung kailangan kong silipin. Mukhang nandito yung sira kaya iba yung tunog ng makina ng motor ko, eh.
1: Tay, kain na po muna kayo habang mainit-init pa po itong bilo-bilo.
0: Eh, ito. Nakikita ko na. Kapag binuksan ko ito, mawawala na yung ingay ng motor ko kapag in-start ko yung makina.
1: Tay, mas masarap po itong bilo-bilo kapag mainit-init pa. Tinikman ko na rin po ito kanina. Tsaka ang dami pong nilagay ni Lola na saging. Di po ba paborito niyo yun?
0: Ano ba, Jeka? Hindi ka ba titigil sa kakasalita mo dyan? Iniingay mo. Hindi ako makapag-concentrate sa ginagawa ko rito. Nakita mo nang busy ako, di ba? Ini-store mo ba ako? Bulag ka ba? O sadyang tanga ka lang talaga?
1: Pasensya na po, Tay. Eh, sige po. Iiwan ko na lang po dito ang merienda ninyo.
0: Pwisit, kahit kailan, istorbo ka talaga sa ginagawa ko, eh.
2: Sinisigawan mo na naman ang anak mo!
0: Ewan ko ba dyan sa batang yan, napakatanga. Nakita nang busy ako sa ginagawa ko, dami-dami sinasabi.
2: Gusto lang namang maglambing ng anak mo kasi may gusto siyang sabihin sa'yo.
0: O ano naman ang gusto niya sabihin, Aber?
2: Eh, graduation niya na kasi sa susunod na linggo. Salutatorian si Jeka at gusto niya sadang ikaw ang makasama niyang umakyat sa stage para abutin ang award niya.
0: Ba't naman ako pa? Kayo naman po ang palaging kasama niya sa school, di ba? Kaya kayo na lang ang umakyat ng stage.
2: Eh, ikaw ang nire-request ng anak mo, Arvin. Ang sabi niya pa nga sa akin, ikaw ang dahilan kung bakit nag-aaral siya ng mabuti. At para sa'yo daw yung award na pinagsumikapan niyang makuha.
0: Naku, wala akong oras sa mga award-award na yan.
2: Anak naman, minsan na nga lang mag-request yung anak mo. Pagbigyan mo naman sana siya.
0: Nay, may trabaho pa ako sa araw ng graduation niya. Mas uunahin ko pa ba yun kaysa sa trabaho ko?
2: Ba, siyempre naman. Dahil mas mahalagang anak mo kaysa sa trabaho mo. Ang trabaho, kaya mong palitan niyang kahit anong oras mo gusto. Eh, pero si Jeka, nag-iisang anak mo lang yan, Arvin. At kahit kailan, hindi mo na mahahanapan ang kapalitang anak mo. Kaya sana naman, pagbigyan mo siya kahit ngayon lang.

Papadudot, nakita ko ang effort ni Jekka para mahalin ko siya bilang anak ko. Pinipilit niyang maging malapit sa akin kahit palagi akong lumalayo sa kanya. Sa murang edad, nag-aaral na siyang maglaba, magplansya dahil gusto na niya na siyang nag-aayos ng mga gamit ko. Kaya naman kapag pumapalpak siya ay hindi ko mapigilan na bulyawan o saktan siya. Kahit alam ko na para sa akin ang ginagawa niya na yon. Sa kabila ng pangungulit ni nanay na pumunta ako sa graduation ni Jekka ay hindi ako nagpunta. Hindi ako nagpakita sa kanya at pumasok na lamang ako sa trabaho ng araw na yon. Kahit sumasagi sa isipan ko ay pinilit ko na lang na mag-focus sa trabaho. Kasi hanggang sa mga oras na yon ay hindi pa rin maalis sa isipan ko ang bigat ng nararamdaman ko sa tuwing makikita ko at makakasama ko ang anak ko, Papa Dudut.

0: Dito na po pala kayo. Ang ganyan naman po nakauwi.
1: Gusto kasi ni Jeka na dito na lang mag-celebrate sa bahay. Kaya dumiretso na kami ng uwi pagkatapos ng graduation niya. Nakapagluto na nga pala ako ng pansit. Sandali na lang at maghahain na rin ako, ha? Maiwan na muna kita dito sa sala.
2: Tay! Tay! Ito po pala yung mga medal ko kanina, oh. Tapos para sa inyo po itong salutatorian medal ko.
0: Ano bang report yung kailangan kong ipasa bukas?
2: Tay, tingnan niyo po, ang dami kong medal. Nung nag-speech nga po ako kanina sa stage, binanggit ko pa po kayo eh. Sinabi ko po kung gaano ko kayo kamahal. Akala ko nga po darating kayo eh.
0: Sana po. Ah, ito, nakita ko na. Ito rin yata yung kailangan kong ipasa bukas ah.
2: Tay.
0: Tama pala nito.
2: Tatay, para sa inyo po ang mga medal na to.
3: Ano ba, Jeka? Pwede ba? Wala akong oras sa mga ganyan. Kung gusto mo magkwento, doon ka nalang magkwento sa lola mo.
2: Tay, tayo hanggang ngayon po ba? Hindi niyo pa rin ako napapatawad.
3: Ano ba yung sinasabi mo?
2: Tay, alam ko naman po eh. Ako po ang sinisisi niyo sa pagkamatay ni nanay.
3: Alam mo, pagod ako sa trabaho ha? Kaya wag mo akong dinatramahan ng ganyan.
2: Ano po bang kailangan kong gawin para patawarin niyo ako? Ginagawa ko naman po lahat ha, para mahalin niyo ako. Pero bakit ganun? Bakit parang kahit kailan hindi niyo yun nakita? At hindi niyo ako minahal bilang anak niyo?
3: Gusto mong malaman kung bakit? Ha? Gusto mo talagang marinig sa akin ng totoo? Oo! Sige! Tama ka! Hanggang ngayon, hindi ko pa rin matanggap na ikaw ang nabuhay at hindi ang nanay mo!
2: Ay! Hindi ko naman po ginustong mabuhay eh. At mas lalong hindi ko ginustong mamatay si nanay.
3: At hindi ko rin ginusto na mangyari yon. Hindi ko ginusto na mawala ang nanay mo. Pero ano magagawa ko? Wala na, nangyari na eh. Ikaw na yung nandyan. Ikaw yung nabuhay. At yun ang bagay na kahit kailan hindi ko matatanggap.
2: Kaya hindi nyo rin po ako matatanggap bilang anak nyo. At kahit anong gawin ko, hindi nyo ako magagawang mahalin.
3: Oo, kasi kahit kailan hindi na mabubuhay ang nanay mo.
2: Tay, hindi ko naman po kasalanan kung bakit namatay si nanay. Bakit kailangan na paulit-ulit yung isisi sa akin yun? Bakit kailangan na paulit-ulit niyo akong pahirapan?
3: Kasi ikaw ang pumatay sa kanya, Jeka! Ikaw ang dahilan ng pagkamatay niya! Kung hindi ka nabuo at hindi ka pinanganak ni Gloria, hindi siya mamamatay! Kaya walang ibang dapat sisihin dito kung hindi ikaw lang! Ikaw lang ang dahilan ng pagkamatay niya!
2: Sige na po! Ako na! Ako na po ang may kasalanan ng lahat! Ako na ang pumatay kay nanay! Pero sana naman po maisip nyo, anak nyo po ako ni nanay! Anak nyo po ako na walang ibang ginawa kung hindi ang mahalin kayo! Kaya lang nakakapagod na po! Nakakapagod ng ipagsiksikan ang sarili ko sa inyo! Nakakapagod ng maging anak nyo!
4: Papa Dudut, pagkatapos ng araw na yon, pinaalam sa akin ni nanay na gusto raw ni Jeka na doon muna sa tita niya tumira sa bahay ng kapatid ni Gloria. Tinawagan din ako ng hipag ko at sinabi niya na kung ayos lang daw ba sa akin. Siya na raw ang magpapaaral sa kolehiyo sa anak ko. Pumayag naman ako kasi para sa akin ay pabor yon dahil hindi ko na siya makikita pa sa bahay. Mula nga nang umalis siya ay hindi na kami nag-usap na dalawa. Ni hindi na siya nagpaalam sa akin at hinayaan ko na lamang siyang umalis sa bahay at buhay ko. Ngayon ay halos 3 taong ko na siyang hindi nakikita at nakakausap. Pero paminsan-minsan pinupuntahan ko ang social media account niya at tinitingnan ko ang mga uploaded pictures niya. Alam niyo po, sa totoo lang, nababawasan na yung bigat na nararamdaman ko sa tuwing makikita ko ang mga pictures niya. Nami-miss ko na ang nag-iisa kong anak. Papa Dudut. Kaya din po ako sumulat ay para humingi ng payo. Ano ba ang dapat kong gawin sa ngayon? Dahil sigurado ako na malaki na ang sama ng loob ni Jeka sa akin, dapat bang hayaan ko na lamang na mawala balang araw ang galit niya sa akin? O dapat na gumawa ako ng paraan para magkaayos kaming mag-ama? Hanggang dito na lamang po ang sulat ko at umaasa ako na makarinig ng payo mula sa inyo at sa ating mga kabarangay sa comment section ng inyong social media. Ang inyong forever kapuso at kabarangay, Arvin.

Maraming salamat po sa ating sender na si Arvin sa pagbabahagi ng ating kwento. Maraming salamat sa oras at tiwalang ibinigay mo sa ating programa sa Barangay Love Stories. Sa totoo lang, ang galit o sama ng loob, mga kabarangay, kapag hinayaan lang ay madalas na mas lumalalim sa halip na mawala ito. Kung hihintayin mong si Jeka ang unang lumapit, eh baka abutin na kayo ng maraming taon. Dahil malamang sa malamang eh natatakot 'yon na lumapit sa iyo at baka kasi itaboy mo, no? Bilang isang magulang, ikaw ang dapat na may mas malawak na pag-iisip, no, Arvin? At may malawak na pag-unawa. Ang paggawa ng unang hakbang ay hindi kabawasan ng iyong pagkatao, kundi patunay ng iyong tunay na pagmamahal. Pride na lang yan eh, yung nasa sa isip mo at nasa puso mo. Hindi naman kailangan na biglaan yung pag-aayos ninyo, no? Maaari kang magsimula sa isang simpleng mensahe sa social media o kaya text. Total naman eh, sinisilip mo na yung kanyang Facebook. Eh, pwede ka na mag-message sa kanya na, anak, kumusta ka na? Sabihin mo lang na sana eh nasa maayos kang kalagayan o kaya ay aminin na nakita mo na ang kanyang mga larawan at naalala mo ang iyong asawa kasi kamukha-kamukha niya, di ba? Huwag mo muna siyang pilitin na umuwi at makipagkita kagad sa'yo. Iparamdam mo lang na bukas na muli ang iyong pintuan at ikaw ay humihingi ng pagpapatawad. Kapag dumating ang pagkakataon na magkausap kayo, asahan mo na maaari maglabas siya ng sama ng loob, which is very normal. Dahil mula pagkabata hanggang ngayon, talaga namang pinaramdam mo sa kanya ang iyong galit, no? At handa ka dapat na makinig at tanggapin ang kanyang mga komento. Mga kabarangay, ang ating kwento ngayon ay isang paalala na ang pamilya ay hindi parang damit na kapag napunit ay basta na lamang nating itatapon. Minsan, dahil sa sobrang sakit ng pagkawala ng isang mahal sa buhay, ay naitataboy natin maging ang mga taong naiwan sa atin. Alam niyo yung mga damit, di ba? Kapag nasira, anong gagawin? Tatahiin. Gagawa ng paraan para masuot muli. Ganun yun. Samantala, ang sugat ng puso ni Jeka ay napakalalim. Pero ang pagmamahal ng isang ama, ang pinakamabisang gamot para dito. Humingi ka ng tulong sa iyong hipag, sa nanay mo, na maging tulay sila para sa inyong agarang pag-uusap sa mga susunod na panahon. Umungayang maging istranghero ka sa sarili mong anak. At hindi magugustuhan ni Gloria kung darating ang panahon na talagang hindi na ho kayo magkakabati pa, no? At mula sa aming programa sa Barangay Love Stories, mula sa aking puso, sa inyong papadudot, panalangin ko at hangad ko na sana'y pagtagumpayan mo ang pagsubok na ito, pagsubok na patawarin mo ang sarili mo sapagkat hindi mo matanggap ang pagkawala ni Gloria. Aminin mo, may pagkakamali ka, no, sa puntong ito ng buhay mo at huwag mong pakawalan ng pagkakataon na mawala ang nag-iisang alaala sa iyo ni Gloria, ang iyong nag-iisang anak. Maraming salamat, mga kabarangay, for joining us. Ako po ang inyong si Papa Dudut sa mga kwento ng pag-ibig, buhay at pag-asa. Dito lamang yan sa Barangay Love Story sa Barangay LS 97.1. Stronger forever, better ang summer!

lahat ng drama, tawanan, musika at iba pa. Narito lang yan. Sa lahat ng pakiramdam, mayroon kami para dyan. Saan man at kailan man, laging sumasahim papawid sa 99.5. Tatlong taong kasama sa tahanan ng bawat kalamaw at nananatiling number 1 kahit saan.

Lahat ng drama, tawanan, musika at iba pa, nandito lang yan. Sa lahat ng pakiramdam, mayroon kami dyan. Saan man, kailan man, sumasahim papawid sa 99.5. Kami ang inyong himpilan, kami ang inyong tahanan. Number 1, kahit saan!

Jesus. Subalit ang bukal ng buhay ay bumalong para sa mga kaluluwa at ang karagatan ng awa ay bumugso para sa sanlibutan. O bukal ng buhay, walang hanggang awa ng Diyos, yakapin mo ang sangkatauhan at ibuhos mong ganap ang iyong sali para sa anpa. O banal na dugo at tubig na dumaloy mula sa puso ni Jesus bilang bukal ng awa para sa aming lahat, ako ay nananalig sa iyo. O banal na dugo at tubig na dumaloy mula sa puso ni Jesus bilang bukal ng awa para sa aming lahat, ako ay nananalig sa iyo. O banal na dugo at tubig na dumaloy mula sa puso ni Jesus bilang bukal ng awa para sa aming lahat, ako ay nananalig sa iyo.

0: Show, and of course, may tulugan dito lang sa 99.5 Cool FM. Mapapakul ka dito, ayok ko!
1: Sumasahing papawid sa 99.5, kami ang inyong himpilan, kami ang inyong tahanan. Number 1, kahit saan.
2: Wow, very informational. Grabe ang update, Lods. Na-inform ako.

0: thirsty ka, huwag mo inumin ang unfiltered water na dinala mo.
1: Ayon sa research, 5 out of 10 Pinoy nananarasan ng pagkasakit dahil sa water na hindi pa pinafilter. That's why I recommend or spend mineral water. Gawa ito sa sariwang tubig mula sa bundok. Distilled, fresh, approved by Filipinos.
0: Ah, fresh. Masarap ito.
1: Hindi lang pang hiking, pati rin para sa sports chosen by sport enthusiasts.
2: Sarap. I'm Jubalyn Johnson-Smith. I recommend Ospend Mineral Water.
1: Ospend Mineral Water in every thirst. Bumili na sa mga inyong sukitindahan. From Ospend, everything you see is cheap.
0: Adam Orellar po, naisip mo na ba kung bakit karamihan sa mga kababaihan ay nakaranas ng tuyong buhok dahil sa Brand X Shampoo? Ito ay hindi mas smooth. Buti na nga I discover Ospend Shampoo. Smooth and manageable, ultra smooth and minty fresh. Made from 100% natural coconut cream. Para manipis ang buhok. Para mabango pa ang buhok, lasting from 24 hours. With regular use, mabango! Ang smooth! Basta hindi lang mabango. Mas smooth ang hair mo, mag-Ospend Shampoo na. Hindi lang mabango, bango smooth hair!
3: Ospend Shampoo. Available na in bottles. And in 15-ml sachet. Bili na sa mga suki tindahan. From Ospend. Everything you see is cheap.
0: Nagigising sa umaga sa alas 5 dapat para magiging malakas ng bata para hindi pagod mo na. Mag-Gimis o maple syrup para masustansyang pagkain na para magiging malusog at malakas na. Matamis. Maganda. Masarap. Si nanay nagluluto ng pancake at ilagay ng syrup 200 piso lang. Mabibili sa lahat ng grocery stores at sa inyong tindahan. Adam Orellar po. Kung naboboring ka sa Pancit Canton, try nyo ito. Magsarap noodle mi goreng. Para kumain ng mi goreng galing sa Indonesia. Kasama ang fried onions and seasoned oil para perfecto ito. Kain na. Sarap. Angkop bilang menu ng almusal. Kaya try nyo sarap noodle mi goreng. 15 piso lang per pack. Bili na sa mga tindahan na malapit sa iyo. Adam Orellar approved sarap noodle mi goreng. Manufactured by Awesome 4 Enterprises, your quality brand company.

Always Grocery. Mga bagong bilihin, kami ang nagdadala mula sa paggawaan. Araw-araw, may promo at sale sa bawat produkto. Tinutulungan namin ang mga tindera at negosyante sa pamamagitan ni Aling Sari. Presyo ng mga bilihin, kasya sa inyong bulsa. Ito ang grocery para sa masa. Always Grocery. Opening branches nationwide.

Always Grocery. Mga bagong bilihin, kami ang nagdadala mula sa paggawaan. Araw-araw, may promo at sale sa bawat produkto. Tinutulungan namin ang mga tindera at negosyante sa pamamagitan ni Aling Sari. Presyo ng mga bilihin, kasya sa inyong bulsa. Ito ang grocery para sa masa. Always Grocery. Opening branches nationwide.

0: Melody Mart Golden Chicken. Price starts at 85 pesos. Head to your nearest Melody Mart to try our newest delicacy.
1: Ah, pagod at nauuhaw ako. Mainit na mainit ang panahon.
2: Sa mainit na panahon, nauuhaw ka ba sa iyong mga aktibidad? Uminom ka ng Mira Drinking Water sa tubig na nagmula sa pinakamagagandang bundok? Nagbibigay ito ng nakakapreskong pakiramdam sa lalamunan. Kaya hindi ka na mauuhaw.
1: Ah, sarap. Ngayon hindi na ako nauuhaw. Adam Orelar po, I recommend Mira Drinking Water.
2: Mira Drinking Water. Fresh, cool, calm. Available of 200 ml and 1 liter bottle. Bili na sa inyong mga suking tindahan. Manufactured by Awesome 4 Enterprises, your quality brand company. With that-

Lahat ng drama, tawanan, musika at iba pa, nandito lang yan. Sa lahat ng pakiramdam, mayroon kami dyan. Dito sa 99.5, number 1, kahit saan.

malalaking balitang pumutok sa maghapon. Kinalang binantaya ng DZMM News Center at ng Radyo Patrol. Hatid ng pinagkakatiwalaan yung tagapagbalita

0: Ngayon po'y araw ng Biyernes, 29 ng buwan ng Mayo, taong 2026. Sa ating po mga headlines sa hapon, Senator Jinggoy Estrada ipinaaresto na ng Sandigan Bayan kaugnay sa mga maanomalyang flood control project. Whole departure order inilabas din. Isinusulong na online voting sa Senado, tinutulan ni Pangulong Marcos Jr. Pangulo, dismayado rin sa gulo sa mataas na kapulungan. Posibleng signs of life o senyales na may buhay pa sa ilalim ng gumuhong gusali sa Pampanga, natukoy. Patay sa trahedya, umabot na sa anim. Sa gitna naman ng matinding init, ilang customer ng Meralco sa Metro Manila nakaranas ng hanggang 3 araw na brownout. At Coco Martin magbabalik na sa prime time sa Hunyo. Kamusta po kayo, Luzon, Visayas at Mindanao? Ako po si Tony Velasquez at sa detalye ng ating mga headlines sa hapon. Mga kapamilya, inilabas na ng Sandigan Bayan 2nd Division ang arrest warrant at whole departure order para kay Senador Jinggoy Estrada sa kasong graft kaugnay sa maanomalyang flood control projects. Bukod kay Estrada, kasama rin sa mga inisyuhan nito si dating Public Works Secretary Manuel Bonoan. Nagtakda ang korte ng 70,000 pisong piyansa para sa pansamantalang paglaya ng mga akusado. Naghain naman ang kampo ni Estrada ng motion para bawiin ang arrest warrant. Sa pahayag, sinabi ni Senador Estrada na pupunta siya sa Sandigan Bayan para magpiyansa at muling itinanggi ang anyay walang basihang paratang laban sa kanya. Kahapon, sinampahan ang kasong plunder at graft si Estrada sa Sandigan Bayan kaugnay ng pagtanggap umano ng 573 million pesos na kickback mula sa flood control projects. Walang ibibigay na special treatment ang National Bureau of Investigation sa pag-aresto kay Senador Estrada sakaling dumating sa kawanihan ang kopya ng arrest warrant ng Sandigan Bayan. Sinabi ni NBI Director Melvin Matibag na may dalawang opsyon si Estrada. Kusang sumuko o hahanapin siya ng NBI para arestuhin. Dagdag ni Attorney Matibag, aarestuhin ng NBI si Estrada kahit sa loob pa mismo ng Senado dahil lokal na korte ang nag-issue ng arrest warrant. Pinayuhan din ni Attorney Matibag si Estrada na sumuko na. Sa iba pa nating balita, pinag-aaralan na ng NBI na ipasupina ang misis ni Senator Bato de la Rosa matapos ang pagpuslit ng senador sa Senado. Balita mula sa Pasay, hatid ni Radyo Patrol, Bert Dizon. Bert!
1: Tony, nakatakdang maglabas ng subpoena ang National Bureau of Investigation sa ilang individual para magbigay linaw sa nangyaring pagtakas ni Senator Ronald de la Rosa sa Senado noong May 13. Ayon kay NBI Director Attorney Melvin Matibag, kabilang sa ipapasubpoena ng NBI ang mga huling nakausap o tinawagan ng senador. Pinag-aaralan din ng NBI na ipasubpoena ang misis ni de la Rosa na si Nancy para magpaliwanag at magbigay linaw sa naging pahayag nito sa social media na ginamit umano ng kanyang mister ang insidente ng barila sa Senado na oportunidad para makatakas.
2: Kasi may statement sa yung wife that you will recall that what happened on May 13, yun yung ginamit sa opportunity ni Senator Bato to skip the arrest. But they're about to send the subpoenas to the personalities na...
1: Yan ang bahagi ng pahayag ni Attorney Melvin Matibag, Director ng National Bureau of Investigation. At yan ang balitang kumpirmado. Sigurado, ito ang Radyo Patrol. Bert Dizon, DZMF.
0: Maraming salamat, Bert Dizon. Nanindigan naman ang kapo ni Senator de la Rosa na wala silang informasyon.

0: o Camp Carigal, hatid ni Radyo Patrol Marlene Pagenos. Marlene!
1: Tony, pinag-aaralan ngayon ng DILG kung magbibigay ito ng pabuyas sa mga kapagturo o bigay ng impormasyon sa kinaroroon ng Senator Ronald De La Rosa. Tagad na ito ng patuloy ng pagtugis ng otoridad sa naturang pugating senador. Ayon kay SILG John Vicremulia, hindi po ito epektibo sa ngayon pero tinitignan na rin nila kung kinakailangan pa ang pagkapatapat ito. Sa ngayon, may mga hawak ng deed ang mga otoridad sa mga lugar na posibleng pinagkataguan ni De La Rosa. At ang patuloy ang panawagan ni Remulia sa naturang mga babatas na sumuko na sa mga otoridad.
2: Mr. Ander, gagalangin pa namin the rights of your sir. Pag huwag natin patagalin ito kasi mga pag-asign. So, pag-uti na mag-surrender ka lang.
1: Ang tinig ni DILG Secretary John Vicremulia. Yan ang balitang kumpirmado sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Arlene Padiernos, TVMM.
0: Maraming salamat, Marlene Padiernos. Dismayado si Pangulong Marcos Jr. sa nangyayaring gulo sa Senado. Kasunod ito ng pag-walkout ng minority bloc noong Martes dahil sa tangkang pagrepaso sa Senate rules na layong payagang dumalo ang mga senador sa sesyon sa pamamagitan ng video conferencing. Sa kanyang press conference sa Tokyo, iginiit ni Pangulong Marcos Jr. na nauubos ang oras ng Senado sa mga personalan at mabababaw na argumento. Itinanggi naman ng Pangulo na pinupuntirya ng pamahalaan ang Senate Majority na karamihan sa mga miyembro ay may kinakaharap na kaso at reklamo. Nauna ng kinasuhan ng plunder at graft sa Sandigan Bayan si Senador Jinggoy Estrada habang pinaplansya na rin ng ombudsman ang anilay hinug na kaso ni Senador Joel Villanueva kaugnay ng mga aligasyong pagtanggap ng kickback sa mga flood control project.
3: I look at my other fellow senators. Madalas kaming nagtitinginan ni E.S. Ralph ganyan to ba tayo? Ganyan ba tayo nung senador tayo? Meron ba tayong ganyan na ginagawa? Hindi tayo ganyan. Paano nangyari? Yung Senado, hindi na kagaya nung panahon natin. Dahil personalan na eh.
4: I was watching the former SP, another colleague of ours, Senator Frank Dillon. Sabi niya, paano nangyari dito? The Senate is now sheltering fugitives from... I don't understand how a Senate is supposed to function if that is those are the kind of things that the Senate is embroiled in. I hope they figure it out soon.
0: Pinatutsadahan naman ng Pangulo ang kanyang kapatid na Senadora Amy Marcos kaugnay ng alegasyong pinaplanong ipagpaliban ang 2028 elections. Ayon sa Pangulo, dapat piliing mabuti ng senador ang kanyang mga source dahil wala naman anyang pinag-uusapang ipagpapaliban ang 2028 elections. At dumako naman po tayo sa Sandigan Bayan kung saan nga po dumating na si Senador Jinggoy Estrada. Ang balita mula sa Quezon City, hatid ni Radyo Patrol, Kelly Cordero. Kelly?
5: Sandigan Bayan, Senator Jinggoy Estrada kasunod niyan ng paglalabas ng Sandigan Bayan 2nd Division kanina ng warrant of arrest at full departure order laban sa senador. Papasok pa lang ang senador ngayon at inaasahang maglalagak ito ng piyansa sa kaso nitong paglabag sa Anti-Graft and Graft Practices Act at lilitisan sa Sandigan Bayan 2nd Division na pinangunahan niya ni Presiding Justice Geraldine Ekong. Kanina kinumpirma ni Attorney Noel Ocria Bugaro ni Senator Jinggoy na nag-file sila ng motion para i-withdraw ang warrant of arrest dahil hindi pa natatanggap ng kampo nila ang kopya ng Ombudsman Resolution hinggil sa patong-patong na kaso isinampa kay Senator Jinggoy kahapon. Yan muna ang latest update dito. Abangan ang ipagtalya dito lang sa DZMM Teleradio. At yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Kelly Cordero, DZMM.
0: Maraming salamat, Kelly Cordero. Tutol si Pangulong Marcos Jr. sa isinusulong sa Senado na amyendahan ang patakaran nito para payagan ang remote participation ng mga senador. Balita mula sa Malacañang, hatid ni Radyo Patrol, Christian Yosores. Christian!
6: Tony, hindi sang-ayon si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa panukaran ni Senator Rodante Marcoleta na amyendahan ang Senate rules para mapayagan ang remote participation at electronic voting ng mga senador sakaling hindi makadalo ng personal sa ilalim ng makatuwirang rason. Sakapin with the media sa Japan bago

0: kanyang pag-uwi sa Pilipinas matapos ng state visit, sinabi ni Marcos na bilang dating senador, tutol siya sa naturang mungkahi. Nilinaw ni Marcos na pinayagan lamang noon ang remote participation at online voting dahil sa mga panganib na dulot ng COVID-19 pandemic, pero sa kasalukuyan ay wala na anyang katulad na si person na magbibigay katwiran para ibalik ang naturang sistema. Sinabi rin ng Pangulo na tila pabor lamang kay Sen. Ronald Bato de la Rosa ang naturang panukala para makaboto ito matapos magtago sa batas dahil sa arrest warrant ng ICC. Dagdag pa ni Pangulong Marcos, matagal lang tradisyon sa Senado na kinakailangang pisikal na manaroon ang isang senador sa plenaryo para makaboto sa mga mahalagang usapin ng Kongreso.
1: I disagree with that. It seems to only be applicable to Senator Bato para makaboto si Senator Bato dahil nagtatago siya. Now, for someone who is actually a fugitive from justice, na hinahanap ng pulis, na hinahanap ng Interpol, at may arrest warrant galing sa ICC, palagay ko, hindi siya dapat magbumoto hanggat dumating siya dun sa Senado.
0: At yan ang balitang kumpirmado. Sigurado, ito ang Radyo Patrol, Christian Yosores, DZMM.
2: Maraming salamat, Christian Yosores. Tiniyak ng Senate Minority Bloc na hindi maapektuhan ng gusot sa Senado ang napipintong impeachment trial ni Vice Presidente Sara Duterte na posibleng simulan na sa ika-anim ng Hulyo. Sa panayam ng DZMM, sinabi ni Senator Judge Sherwin Gatchalian na nakalatag na ang schedule para sa pre-trial conference kung saan tutukuyin ang mga ebidensya at testigong sasalang sa paglilitis. Sakaling may hindi mapagkasunduan at maresolba sa caucus, iginit ni Gatchalian na dapat itong pagboto ng mga senador at ipaliwanag sa publiko. Umaasa rin si Gatchalian na hindi na mauulit ang walkout ng minorya noong Martes, pero pinalutang ang posibilidad na dumulog na sa Korte Suprema kung ipipilit pa rin ang mayorya na repasuhin ang Senate rules para payagan ng mga senador na dumalo sa sesyon sa pamamagitan ng video conferencing.
3: Kung meron pang mga move to amend the rules at allow teleconference on a personal basis, hindi kami papayag dyan. I hope pag-usapan na lang at maghanap na lang ng compromise. Pag kung talagang hindi nagkakasundo sa isang bagay, pinag-uusapan muna kaysa ipipilit.
2: Muli namang itinanggi ni dating Speaker Martin Romualdez na siya umano ang utak sa budget insertion sa Kongreso. Sa pahayag, pinalagan ng legal team ng kongresista ang akusasyon ng Office of the Ombudsman na may functional control si Romualdez sa budget. At iginiit na galing sa ehekutibo ang spending proposal at saka isinasalang sa Kamara at Senado. Dagdag ng mga abogado ng dating Speaker, hindi mga kongresista ang nagpapalabas ng pondo o nagpapatupad ng proyekto dahil may sariling bersyon ng budget bill ang Senado at pinag-iisa sa Bicameral Conference Committee. Buwelta pa ng legal team ni Romualdez, hindi nakatutulong ang akusasyon sa paghahanap ng publiko ng katotohanan at nagpapalakas lang sa mga pananaw na hindi nakabase sa ebidensya. Sa iba pa nating balita, anim na ang kumpirmadong patay sa gumuhong ginagawang gusali sa Angeles City, Pampanga. Alas 9 kagabi nang makita ang isa pang bangkay, pero mag-aalauna na ng madaling araw nang makuha dahil sa nakadagan na malalaking debris. 14 pa ang nawawala habang nagpapatuloy ang search, rescue, retrieval at clearing operation sa lugar. Tiniyak din ang mga otoridad na hindi makalalabas ng bansa ang may-ari at kontraktor na ang gumuhong gusali. At kaugnay niyan, may posibleng senyales pa ng buhay sa gumuhong 9-story building sa Angeles City. Balita mula sa Pampanga, atin ni Gracie Rutao.
4: Ayon sa mga rescuer, nakarinig sila ng tunog na kahalintulad ng pagkatok sa bakal mula sa gumuhong 9 na palapag na gusali sa Angeles City nitong Biyernes ng umaga. Ayon kay Angeles City Information Officer Jose Aubrey Pelayo IV, mag-aalas 11 ng umaga nang i-report ng responders sa Incident Command Post ang naturang tunog mula sa loob ng gumuhong istruktura. Agad namang humiling ang mga otoridad ng life locator equipment para makumpirma kung may mga posibleng senyales pa ng buhay sa ilalim ng gumuhong debris. Patuloy din ang verifikasyon kung ang naturang tunog ay consistent at maaring matrace sa loob ng area. Nagpapatuloy ang search and rescue operations sa Sector 1 kung saan na-retrieve ang huling dalawa na mag-ama na kabilang sa anim na nasawing biktima. At yan ang balitang kumpirmado, sigurado para sa DZMM, Gracie Rutao.
2: Maraming salamat, Gracie Rutao. At susunod, dalawang trainee ng Philippine Army patay sa kasagsagan ng training sa Kapas Tarlac. At oil price rollback inaasahan sa susunod na linggo. Yan at ipapamahagi mga balita sa pagbabalik ng Headlines sa Hapon.

sa hapon. Headlines sa hapon. Mga balitang kumpirmado, sigurado. DZMM.

0: regular use, results may vary.
1: Araw-araw, sa paghahatid natin ng balitang kumpirmado at sigurado at sa agarang pag-aksyon sa mga nangangailangan, nakamit po ng DZNM Teleradyo ang pagiging number one cable news channel sa Metro at Mega Manila ayon sa 55 Blue, formerly Kantar Media Philippines, TV audience measurement sa buong taon ng 2025 hanggang ngayong Marso 2026. Sa inyo pong pagtitiwala, patuloy tayong nakapaghahatid ng nangungunang balita at serbisyo publiko sa bawat mamamayang Pilipino. Maraming salamat po, kapamilya. Hello, attorney!
2: Ngayon, mm-hmm, ang pag-uusapan natin kasi, mm-hmm, ay batas sa pag-aalaga ng bata. In particular,
3: oo,
2: pag-aalaga ng bata, halimbawa ng ating mga OFW.
1: Alam mo ba ang mga karapatan mo? Sa bawat issue, may batas na magpoprotekta sa iyo. Alamin ang iyong mga karapatan kasama sina Liza Aquino at Attorney Noel Del Prado. Hello, attorney! Lunes hanggang Biyernes, alam una ng hapon, sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio. DZMM, numero uno sa aksyon! Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM! Headline sa hapon!
4: Tuloy po tayo sa ating mga balita. May good news po mga kapamilya. Nagbabadya ang bawas presyo sa mga produktong petrolyo sa susunod na linggo. Batay sa tatlong araw na kalakalan sa world market, aabot sa 8 piso kada litro ang rollback sa diesel, 4 na piso sa gasolina at 10 piso sa kerosene. Sinabi sa DZMM ni Energy Department Director Rino Abad na hindi pa kasama rito ang ipinapataw na risk premium cost ng mga kumpanya na langis, habang ikinokonsensya sidera na rin sa pagkwenta ng presyo ang kanilang adjustment range. Perwisyo ang dulot sa mga customer ng Meralco sa Metro Manila at makakarating lalawigan ng ilang araw na brownout sa gitna ng matinding init. Kabilang dito ang ilang residente sa Pasay na kaninang madaling araw lang naibalik ang kuryente makalipas ang 3 araw, habang pansamantalang naibalik ang supply sa ilang lugar sa Cainta, Rizal dahil bumigay umano ang transformer bunsod ng overloading. Dismayado rin ang mga residente ng Upper Bicutan, Taguig dahil 2 gabi na silang walang kuryente, habang ilang residente sa Bacoor, Cavite, sinasabing pangatlong beses nang pumalya ang serbisyo ng Meralco sa kanilang lugar.
5: It's really unfair kasi sobrang init po talaga ng panahon ngayon. Kawawa po yung may mga seniors, mga bata, mga alaga ng aso.
6: Bakit po nagbigay ng maraming kontador dito tapos wala po kami sariling transformer? Ayusin po yung trabaho nila kasi nagbayad naman po kami.
7: Parang pa rin po sa 2 gabi na po. Pag hindi kami nakabayad, ang bilis putol. Sana naman, pag nawala ng kuryente, mabilis din balik kuryente.
4: Mga kapamilya, mga localized service interruptions ang sanhi ng brownout sa ilang lugar sa Metro Manila at mga karatig na lugar. Ayon po yan sa Meralco, na mainit pa panahon at overloading na mga pasilidad ang tinitingnan sanhi dahil sabay-sabay ginagamit ang mga high load appliances tulad ng aircon. Pero wala namang malawakang problema sa supply. May pagkakataon din adila na nag-overload ang ilang transformer at linya dahil mas mabilis umano itong uminit kaya nagkaka aberya. Tiniyak ng Meralco na nire-respondehan ang mga natatanggap na ulat kasabay ng pag-upgrade ng mga pasilidad. Nakaamba rin ang brownout sa mga lugar sa Visayas. Sa abiso ng National Grid Corporation of the Philippines, isang oras na nakataas ang red alert sa Visayas grid mamayang 6:00 hanggang 7:00 ng gabi. Habang yellow alert o manipis ang reserbang kuryente mula 3:00 ng hapon hanggang 6:00 ng gabi at 7:00 hanggang 10:00 ng gabi. Bunsod ito ng pagpalya ng 11 planta, habang 15 ang tumatakbo sa mababang kapasidad. Normal naman ang kondisyon ng Luzon at Mindanao grids. Tiniyak ng National Water Resources Board na ang tubig sa Angat Dam mula sa 174.03 kahapon. Sa kabila nito, sinabi sa DZMM ni NWRB Executive Director Sevilio David Jr. na sapat pa rin ang alokasyong 50 cubic meters per second sa pangangailangan ng mga customers sa Metro Manila. Inihikayat ang publiko na mag-rain water harvesting o mag-ipon ng tubig ulan para magamit ito sa iba pang pangangailangan at makabawas sa konsumo. KPH. Mababa naman ang chance na mag-landfall ang bagyo pero magdadala pa rin ng ulan ang trough o yung extension nito sa Eastern Visayas at Caraga. Habang ang southwesterly wind flow o paunang ihip ng habagat ang makaapekto sa kanlurang bahagi ng Visayas at Mindanao, gayon din sa Palawan. Sa iba pa nating balita, dumalog sa Korte Suprema si Attorney Ferdinand Topacio kaugnay ng pahayag ni Gabriela Partilis Representative Zara Ilago sa disbarment case laban sa kanya. Balita mula sa Korte Suprema, hatin ni Radio Patrol, Steve!
3: Tony, humiling si Topacio sa Supreme Court na patawan ng indirect contempt of court si Congresswoman Ilago. Matapos umanong lumabag sa confidentiality rule kaugnay ng pahayag sa isinampang disbarment case laban sa kanya. Sa ambig interview, sinabi ni Attorney Topacio na karapatan ni Ilago na magsampan ng disbarment case laban sa kanya kung naniniwala itong may ginagawa siya paglayon.
8: Tingin nila na basto sila, binastos din po nila ako, eh hindi po pwedeng palampasin yan.
3: Noong Marso, nagayon kay Ilago ng disbarment case laban kay Topacio sa Integrated Board of the Philippines kasunod ng umano'y sexist, misogynistic at offensive remarks ng abogado. Yan ang balitang kumpirmado. Sigurado, ito ang Radyo Patrol, Steve Raz, DZMM.
4: Maraming salamat, Steve Raz! Dumating na sa Department of Justice ang ilang kaanak na mga nawawalang sabugero kasama ang PNPCIDG para magsampa ng reklamong obstruction of justice laban sa abogado ni Atong Ang na si Attorney para hindi na dumalo sa mga pagdinig sa korte at humina ang kaso laban kay Ang na itinuturong utak sa kaso. Aabot na umano sa 25 pamilya na mga nawawalang sabugero ang nakatatanggap ng pera mula sa kampo ni Ang. Pinangakuan din umano ang ilang nabayaran pamilya na kung maabsuelto si Ang ay bibigyan pa sila ng mailalim at pumasa naman anya sa medical assessment ang dalawa bago isinabak sa training. Iniintay pa ang resulta ng pagsusuri sa nasawing trainees habang iniimbestigahan na rin kung may foul play. Pansamantala nang inalis sa pwesto ang training officer ng dalawa. 15 ang sugatan matapos tumagin

Offensive Player of the Year Victor Wembanyama ng 28 points at 10 rebounds para mailampaso ang Spurs ang Oklahoma City Thunder at maipwersa ang do or die game sa score na 118-91. Muli magtutuos ang Spurs at Thunder sa Game 7 sa Linggo, alas 8 na umaga dito sa Pilipinas. Makakaharap ng mananalo sa tapatang Spurs at Thunder ang naghihintay sa NBA Finals na New York Knicks. Magbabalik na sa Hunyo si kapamilya Primetime King Coco Martin kasama ang kanyang rest back na si Julie.

0: course, may tulugan dito lang sa 99.5 Cool FM. Mapapakul ka dito, ayoko.
1: Sumasahin papawid sa 99.5. Kami ang inyong himpilan. Kami ang inyong tahanan. Number 1, kahit saan.
2: Wow, very informational. Grabe ang update, Lods. Na-inform ako.

Always Grocery. Mga bagong bilihin, kami ang nagdadala mula sa pagawaan. Araw-araw, may promo at sale sa bawat produkto. Tinutulungan namin ang mga tindera at negosyante sa pamamagitan ni Aling Sari. Presyo ng mga bilihin, kasya sa inyong bulsa. Ito ang grocery para sa masa. Always Grocery. Opening branches nationwide.

Adam Orellar po. Kung naboboring ka sa Pancit Canton, try nyo ito. Magsarap noodle mi goreng. Para kumain ng mi goreng galing sa Indonesia, kasama ang fried onions and seasoned oil para perfecto ito. Kain na. Sarap. Angkop bilang menu ng almusal. Kaya try nyo sarap noodle mi goreng. 15 piso lang per pack. Bili na sa mga tindahan na malapit sa iyo. Adam Orellar approved sarap noodle mi goreng. Manufactured by Awesome 4 Enterprises, your quality brand company.

0: Wow.
1: Hello, good morning and good afternoon para sa inyo, mga M-Loves.
0: Konnichiwa, M-Loves!
2: At magandang hapon, M-Loves!
0: Today is a day to remember, reminisce, and rewind the precious memories of the group we have loved and cherished.
2: At tayo'y magsama-sama dito sa Cool FM, DDEX at SF Radio upang balikan ang masasayang alaala at mga panahong ating pinagsamahan kasama ang MNL48 sa nakalipas na 8 taon.
1: Ating balikan ang simula ng lahat, ang bawat kwentong ating pinagdaanan, ang bawat lungkot at saya nating naranasan at ang mga huling magkakataon na kasama natin sila.
0: Kaya naman, bigyan natin ng pugay ang bawat miyembro at tagahanga na naging bahagi ng kwento ng MNL48 sa pamamagitan ng programang ito. Upang simulan ang ating pag-uusap, kumusta kayong lahat mga MLOves? Hello, hello sa mga nanonood sa TGO and Cool FM Twitch.
1: At yep, and then sa mga tinasay mo kasi dito sa DZEX at SF Radio, kabusta po kayo din dyan sa mga nakikinig sa atin dyan na nanonood ngayon. And good afternoon sa inyong lahat.
0: Good afternoon. Pero bago muna yan, GGG, kamusta ka?
1: Eto, medyo, tawag dito, medyo happy and emotional ngayon dahil syempre, pagkasama-sama tayo ngayon dito sa napaka-special na araw na to and syempre napaka-special na show dahil

0: Ay,
1: sa last gap na lang.
0: Huwag natin natin mag-usapan dyan, ata.
1: Wala.
0: Pero ano natin ngayon? Okay lang yan. Pero...
2: Okay lang yan.
0: Eh, isingkatin muna yung mga energy natin. But, ngayon, eh, kung dahil first natin to, first, ano ko ulit dito, after a long time, since sa Cool FM, eh, ako po inagkod si BJG, kasama si Astriel, at si, si Priapol ngayon. Kami ito po ay napapakinggan sa DZX, sa Cool FM, at sa SF Radio. Ay, gusto ko humihintayin mga yung loves dito kung nandiyan pa kayo. Hinihintay ko kayo, guys. Hello! Hello po sa inyong lahat. At, una sa ganyan ang pag-usapan dito, siguro. Kailan kayo pumasok sa Emerald Community? Like, so, unahin natin siguro yun. Like, ikaw, Astriel, paano ka nagsimula dun sa Emerald 48?
2: Okay, so tatanungin nyo ako dyan. Nagsimula ako around 2022. Yes, baguhan po ako. Pero I already discovered MLO 48 since 2020s, by the way. Napakinggan ko yung ilan sa bakanta nila, pero naging full-fledged fan ako ng MLO 48 when I discovered Sarina. Sa mga may kami oshes kay Sarina, hello, mga suki, mga ano,
0: yes,
2: mga...
0: Sa mga friends natin sa Sari Store,
1: shoutout
0: po sa inyo.
1: Sari
2: Store, hello.
1: At sa mga Celestials po rin dyan, shoutout po sa inyo if nanonood at nakikinig po kayo ngayon.
0: Ayan, ako nga ba, kung pag-usapan natin, kung ako naman, kung sa'yo kami, tanda ko nagsimulaan ng M-Love. Ako ay isa sa mga pinaka-OG na M-Love since 2019, March 2019 to be exact. At naging kami Oshi ko, syempre ang aking pinaka-witest and pinaka-talented na girl na si Shefi Arzaga. And syempre ilang taon din ako sa Sakura, or she left ML48 last year lang din, February to be exact. Tapos nag-graduate siya noong 2019 and... To be exact, nung era na pinasukan ko din in ML48 abilities, around February 2019 talaga siya, around mga fortune cookie days na yun ha. Parang naalala ko sa ML48 songs na, wow, ang ganda ng cute-cute nila. Alam mo yung feeling na yun, like, sabi ko parang ano, feeling ko nahuhuk na ako dito. And, yup, and yes. Naano na talaga ako fully nung in a few months later, and parang 1 month later pala to be exact, around March, naging M-Loves na talaga ako and Shaggy Sakura's. Until now, kahit wala na si Shaggy sa ML48 ay naging solid pa rin ako sa kanya and sa buong community.
2: Ayun. Thank you very much, GGG. And Mansanas, I think magkakamustahan ka ata dito.
1: Okay, so kumusta kayo? Alam kong mabigat pa rin sa pakiramdam ang naging desisyon tungkol sa pagkawala ng ating minamahal na grupo na MNL48. Ngunit, bago po ang lahat, narito tayo upang muling balikan at sariwain ang kanilang kasaysayan. At ngayon, ating kausapin si DJ GDG upang ibahagi ang naging tagumpay at kasaysayan ng MNL48.
0: Simulan natin to, syempre, if you OGs ng mga N-Loves dyan, with 2017, from 2017 ito, with a surprising announcement na bumulabog po sa lahat ng Japanese na mga N-Loves or mga Filipino anime otakus and syempre J-pop fans from the management of AKB itself, AKB48 itself, the formation of the very first Filipina idol girl group here in the Philippines, which our beloved, the blue group of 48G, MLO48. Siyempre, ito ay nagsimula from the nationwide audition para sa mga kabataan na nais maipakita ang kanilang husay at talento sa buong kapuluan ng Pilipinas. Siyempre, mula Luzon, Visayas at Mindanao, para hanapin ang mga idols na bubuo sa ating pinakamamahal na girl group at that time. Ito ay nabuo from top 200 at naglaban-laban ng mga girls through the MLO48 of upvoting app para

0: to be a Shaggy Sakura pa rin until, you know, in the next few years, maybe. But gusto ko mag-syempre pasalamat sa walong taon na binigay niyong himig para sa aming lahat and sa aming lahat dito sa M-Love, sa Pita Fans, at sa lahat ng mga nakarinig ng inyong musika, MNF48. Lahat ng mga ala-ala sa fan ay babaunin namin, syempre. Aral, buo nga, babaunin namin aral sa lungkot at saya na ating pinagdaanan. At syempre, shoutout din sa aking mga solid na Shaggy Sakura din since 2019. At sobrang grateful ako naging party kayo, syempre, ng aking life for the next past, for the past 7 years and until accounting. And syempre, shoutout din sa aking kami-oshi na si Shaggy Orsaga. Sobrang thankful ako na nakilala kita. And syempre, at namating kita last year from the Reboot and Rise. Kahit medyo emotional ako, pero I am super, super grateful and thankful na na-meet kita. And kapag i-reach tayo ng mga love messages at isa. And thank you din na pinaramdam mo yung love and spirit mo to the, ano, that nakinip mo yung fire na yun hanggang dulo. Sa last 8 years na, sa last na 7 years na tinagal mo last year sa ML48, sobrang thankful ako dun na nabinigay mo yon. And I hope na in the future man ay sana mag-post ulit yung mga landas natin, lahat man, lahat ng N-Loves, mga members, mga staff. I hope na sana maging okay ng lahat in the future and maayos ng lahat ng mga nangyari in the next few weeks. Sana maayos tayo, sana magkaroon na ng peace of mind tayong lahat. And sana magkita tayong lahat ulit in the next hopefully magkaroon ng reunion. And mga members man or mga staff man, mga fans man, sana magsaya-saya tayo ulit tayo in the future. Hopefully sana magka-reunion. Sobrang maraming salamat MNL48 sa pagpapasaya sa amin lahat dito, MNL. Sa lahat ng buo-buo po, from the start, from 2018 hanggang sa dulo, from this year, May 2026, maraming salamat po, MNL48. And I love you all. Maraming salamat, MNL. Thank you.
1: Thank you very much. JJ, how about you, Priapol?
2: Okay, so bago ako magbigay ng mensahe, ay shoutout muna din sa mga Celestials at Memespheres na nakikinig at nanonood ngayon sa TGON Cool FM, DZEX at SF Radio Twitch channel or sa internet radio ng tatlong TGON stations. Okay, at gusto ko rin magpasalamat sa lahat ng aking nakilala sa loob ng 6 na buwan bilang MN Loves. Naging fanboy pa nga ako ng MNL48 since November 2025. At especially sa kami-oshi ko din na si former MNL48 member Miyaka. If you're watching right now, super thankful po ako na nakilala po kita at salamat din po dahil napasaya mo kami. And tsaka nung campaign talaga ng Pag-ibig Fortune Cookie din nung November 2025, may ambag din ako sa campaign na yon, and that campaign is a very unforgettable moment din sa akin. And saka sa din sa mga hindi ko makakalimutan is gumawa ako ng mga MNL48 Miyaka course, and I'm thankful na nirepost ko rin po. Pero as a loyal fan of yours, wishing you all the best po. I'm still here supporting you always, and I'm still continuing as a Celestial. Kaya, ang lahat po ng kwento natin at MN Loves ay nagsisilbi pa rin alaala at aral sa lungkot at saya ng ating pinagdaanan at MN Loves. Kaya, thank you for everything po at sayonara hanggang sa muli, MNL Cookies. Wala po, maraming salamat.
1: Thank you very much, Priapol. And ang mensahe ko naman is really short and simple but meaningful. ML48, madami kayong pinagdaanan, madami kayong pinasaya na MLOVs, at naway pagpalaan kayo ng may kapal at hopefully kung ano man ang tatapakan nyo in the future, naway maging success kayo sa inyong mga endeavors nyo. Maraming salamat for the 8 years at ML48. Yun lang yung mensahe ko. MN Loves, right now we will cue in our send-off farewell to the group that brought happiness to each and every fan for more than 8 years. We saw them shine, we witnessed their hard work, and we admired their talent. And now, it's time to say so long.
0: So long does not mean it is forever goodbye. Maybe it is simply see you again soon, or see you later, or until the day that we meet each other again. No matter what life takes them, we will continue to support them in every path that they choose. And with that, we offer this tribute to everyone who became part of MNL48 story.
2: At maraming salamat sa lahat ng nagpapakita ng kanilang suporta sa MNL48. Sa kanilang mga kami sa mga bumoto at gumastos para sa kanilang iniidolo at sa mga kumakayod upang may sakatuparan ang MNL48.
0: Muli, ako si GJG, DJ GJG niya.
1: DJ Israel.
2: At ako naman si DJ Mansanas.
0: And MNL48.
2: Maraming salamat po.
1: Salamat po.
0: Salamat po.

Adam Orellar po. Kung naboboring ka sa Pancit Canton, try nyo ito. Magsarap noodle mi goreng. Para kumain ng mi goreng galing sa Indonesia, kasama ang fried onions and seasoned oil para perfecto ito. Kain na. Sarap. Angkop bilang menu ng almusal. Kaya try nyo sarap noodle mi goreng. 15 piso lang per pack. Bili na sa mga tindahan na malapit sa iyo. Adam Orellar approved sarap noodle mi goreng. Manufactured by Awesome 4 Enterprises, your quality brand company. 3, 2,

Magandang gabi, mga kalamaw fellow gamers. Sa ngalan po ng TGN Entertainment at LTG Network Philippines, ako po ang inyong nag-iisang generic gaming VTuber na si Laro Tayo Gaming. Ito naman po ang inyong weekly show na kung saan ninyong mga kwento ay babasahin ko po dito sa ito ang Confessions. Mapakinggan po ang at papanood ito ang Confessions sa 99.5 Cool FM, Cool TV, sa Delsa Channel 11, Sunny 99.1, Manila SDR sa 89.5, Larta Gaming's YouTube, TikTok, Twitch, and Facebook, at sa mga Philip sister channels po ng istasyon na ito. And nitong nagdaan linggo, narinig po natin yung confession po ni Rizel na ika ngay hindi po, quote-unquote, hindi po makarecover sa kanyang boyfriend dahil yun, naging biglaan na lang nawala yung spark sa kanilang dalawa. Literal na nothing. Literal na nothing na biglang poof. Nawala na talaga siya sa kanyang buhay after all. Well, I think inaalala lang talaga ni Rizel yung memories and not gonna lie, I hope na makarecover si Rizel sa nangyaring breakup na yun dahil that will be like hitting like a train dahil ang hirap makarecover on a relationship na ganun na lang bigla na lang mawawala ng parang bula yung relationship mo and then hindi mo alam kung bakit, hindi mo alam kung ano yung dahilan, hindi mo alam kung ano yung kung bakit ganun yung patutunguhan ng relationship na yon. That will be like hitting you like a truck. And that will be like a really, really bad situation. Auto lang. Well, again, Rizel, maraming salamat sa inyong heartfelt confession. And, ay, nako, sobrang sakit talaga yung nangyari sa'yo, Rizel. Kapag ako yung nandoon sa lugar na yon, hindi ka talaga makaka-recover as in. That will hit you like a truck. Actually, that will hit you like a freaking truck. I am not kidding. Anyways, mapapakinggan nyo po ang kwento po ni Rizel sa BOD ng ating programa. Nakita naman po yung TikTok natin. TikTok post natin ng full episodes ng IAC. Also, we are also having a redirection of the podcast dahil nag-iba po ako ng provider. Anyways, itong Confessions is still available as a podcast service. So, hanapin nyo lang pong itong Confessions on Spotify, Apple Podcasts, any podcast providers, makikita nyo po ako doon. No, o nga pala, dahil 2-hour special tayo ngayon. 2-hour special tayo. Hanggang alas 10 po tayo ngayon. Pinagbigyan po tayo ng ating butihing station manager na si Cairo na ipagpatuloy ang programang ito on 2 hours. Last Wednesday, naging number 67 po tayo sa Good Pod, sa top monthly na indie podcast sa kategoryang Society and Culture. Kaya po sa lahat po ng mga nakikinig ng itong Confessions, I'm really glad na hanggang ngayon ay, di ba, tao dito, patuloy pa rin kayo nakikinig at sumusubaybay. And salamat po sa patuloy po na pagtitiwala po dito sa itong Confessions. Again, paalala ko lang po na pwede po ka rin pa yung mag-submit ng sa ating confessions form, punta lang po kayo sa ltg.network/confessions o magpadala ng sulat sa or email by email sa confessions@ltg.network. Also, ang hashtag po natin ngayong gabi, sana pakalat to sa social media, no? Ang hashtag po natin ngayong gabi dahil 2-hour special po tayo ngayong gabi ay hashtag ito ay ibang ako.
Yan po ang hashtag natin ngayong gabi. Hashtag ito ay ibang ako. Pakalat nyo po sa social media. I will be glad. Sabi daw po ni Tita Chups, ayan, congratulations daw po sa IAC. I really, really appreciate it. Ito, sabi daw, ito ang kumpisalang bayan na. Iba na yan. Anyways, basahin muna natin yung mga nasa comment section ngayong gabi. Thank you so much for the heart, me. Sabi daw ni Pav Korea sa Ishete. Ba't may sa Ishete talaga? Ba't may sa Ishete na nakikita ko sa atin? Anyways. Anyways, tuloy na po ba tayo sa ating confession ngayon gabi? Currently, etong confession na to, chinek ko kung ilang page. Alam nyo kung ilang page? Yan, magpasalamat daw, sabi daw ni Mido. Ayan. Ayun, no? Dahil sa hashtag daw, magpasalamat daw, sabi kay Mido. Ayan, na hindi ako. Ayan. Ayan, no? Dahil daw sa hashtag, ayan, magpasalamat daw tayo kay Mido. Ayan. Anyways, tayo yung magtuloy sa ating confession ngayong gabi. Ayan. At eto na nga. This episode will be a testament of mas mahaba, mas maganda. We are on a 2-hour episode at ito pong kwento ay tungkol sa isa ko pong kaibigan dito sa streaming space. At not gonna lie, hindi ko po talaga ine-expect na magbahagi ng kanyang kwento dito sa itong confessions. At nako, sinugsigurado nandito siya ngayon, nasa control room. Tinitignan yung stream natin ngayon. Kitang-kita ko nga siya actually dito sa control room. Anyways, tayo na po magsimula sa ating itong confessions na pinamagatang The Other Me.

Naranasan mo na bang hindi maintindihan ng karamihan mula pa noong bata ka? Nahihirapang magsalita at makipag-communicate habang ang iba ay napakadaling gawin ito. Ginusto mo lang naman na magkaroon ng kaibigan, pero bakit pandidiri at kawalan ng interes ang isinukli nila sa'yo? Kapag ginawa mo na ang lahat para makapag-acknowledge ka sa pamamagitan ng inyong mga talento, anong mangyayari sa puso mo kapag puro panghuhusga at kritisismo na lang ang natatanggap mo sa harap ng maraming tao? Susuko ka na lang ba at pipiliing mag-isa sa isang tahimik na sulok habang nanonood ng anime? Pero sa kalungkutang iyon, posible nga bang madiskubre mo ang isang bersyon ng inyong sarili na naghihintay na makawala sa loob ng isang online na mundo? Mas matuturing mo bang talagang pamilya ang mga hindi mo kilalang tao mula sa isang laro kaysa sa mga taong nakakasama mo sa personal araw-araw? Posible bang magkaroon ng perfectong buhay bilang isang sikat na streamer online habang palihim kang nalulunod sa bigat at pressure ng inyong pag-aaral at totoong buhay? Kapag ang mga trauma ng nakaraan at ang sakit ng pagkabigo ay nagmetra sa iyo sa sukdulan para saktan ng sarili mo, sino ang magmamakaawa sa iyo na tumigil at magpapaalala na kailanman ay hindi ka naging pabigat? Makatulong ba ang pagtuklas sa tunay mong boses upang kayanin mo lahat ng sakit? At sa huli, ang paghahanap ba sa lugar kung saan ka tunay na nabibilang at tuturuan kang magpatawad, maghilom, at higit sa lahat, mahalin ang iyong sarili? Mga kalamang fellow gamers, ito po ang confession ng isa sa aking mga kaibigan sa pag-i-stream na si Yuki Nekawai. Dear LTG, ikakwento ko lang po sa inyo ang tungkol sa story ng The Other Me. Kung paano siya naging magkaibang character. 4 years old to 12 years old, elementary school sa probinsya. Simula nung bata pa ako, tinatawag na akong delayed speech dahil 7 taong gulang na ako nagsimulang magsalita. Nahihirapan talaga ako sa pakikipag-communicate. Gusto ko po sana magkaroon ng mga kaibigan pagsimula ng elementary. Pero walang interesado. Nang sinubukan ko silang kausapin, ang mga mukha nila ay puro puno ng disgust at walang katorya-torya. Nangyari to sa loob ng 2 taon. Nung grade 1 to 5, tinapos ko po yung aking common levels para maituro ko sa mga kaibigan ko. Sakaling kung kakailanganin nila ng tulong sa math problems at iba pa. Pero sa huli, kahit naging maayos ang lahat, hindi pa rin ganun kaganda ang pag-uusap namin kapag hindi na academics ang topic. Sa edad na 7, nahilig na po ako mag-drawing ng mga Disney princesses. Lalo na si Elsa mula sa Frozen at magpiano. Goal ko po naman na ma-acknowledge sa klase. Pero sa huli, hindi ito nangyari.
Pinintasan nila lahat ng ginawa ko. Tinawag nilang shit ang drawing ko. At hinuhusgahan ako nung graduation speech namin sa harap ng libo-libong estudyante. Nung 12 years old ako at grade 6, dito na nagsimulang maging weird ang mga bagay-bagay. Unang beses na nagkaroon ako ng crush sa isang tao. At may isa ring classmate na may crush sa akin. Sobrang nagkagulo, promise. Pero yung classmate ko ay nag-confess sa akin. At syempre, nireject ko siya dahil wala naman ang feeling sa kanya. May nakita lang akong gusto. Sakto pa nun na huling araw namin sa school bago ang final graduation. Pagkalis ng mga classmates namin sa classroom, kami na lang yung dalawang natira. Alam ko sobrang cringe at parang it's just a scene on an anime na kung saan nagko-confess ka sa isa't isa at kung ano-ano pa. Pero sa parte ko, hindi na ako nagulat o nag-expect. Dahil simula na nung nag-anime ako, hindi ko na alam. Alam ko na mare-reject din ako. At okay lang yon. Sa wakas, graduation day na po mula nung grade 6. Mula sa sinasabi ko sa sarili ko, dahil sa mga naranasan ko, nagdesisyon akong maging tahimik na tao. Magsasalita lang kung magtatanong. At pagnanood ng anime o paglalaro ng games ang gagawin ko kapag free time ko sa school. Unang araw na ng junior high school life ko. Grade 7 noong 2013. Wala expectations. Pinanindigan ko lang lahat ng desisyon ko. Nakaupo sa sulok ng pader. Nakikinig ng anime music. Nanonood ng mga shoujo anime tulad ng Oregairo, Horimiya, Yuka, Secret Base, My Little Monster, at iba pang 2010 animes na bago para sa akin. Naging payapa ang junior high hanggang sa may mangyaring odd. Nag-aaway yung dalawa kong classmates. Akala ko lang nung una, nag-argumento lang sila tungkol sa kung ano yung topic. Parang boy stop o kung ano man. Dahil wala akong pake sa nangyari, pumunta ako sa banyo ng mga babae at naririnig ko yung mga girly classmates ko na pinagchichismisan ako. Nang makita nila akong naka-earphones dahil naikinig ako ng mga AOT or Attack on Titan soundtracks, nilapitan po ako ng grupo ng mga magkakaibigan at tinanggal yung earphones ko. Akala ko susuntukin o babulin nila ako. Pero sinabi lang nila na patigilin ko daw yung dalawang lalaki. Tanong ko bakit? Sinabi nila na yung dalawa ay may crush sa akin dahil sa math intelligence ko. At sobrang nakakagulat ito para sa akin. Deep inside, dahil hindi ko pa ito nararanasan sa buong buhay ko. Ang karugtong ng kwento ng aking kaibigan na si Yuki Nekawai sa pagbabalik ng ito, ang Confessions.

Sinabi ko na lang, meh. Problema nila yon kung bakit sila nagkakagusto sa akin. At nagreklamo sila na may bitter personality daw ako sa isa kong tunay na loner sa klase. Hinayaan ko lang sila. At kung mag-confess man sila, automatic reject na yung mga dalawang yun. Totoo naman, sinusubukan kong maging emotionless na tao dahil bakit ko sila kakausapin kung hindi namang konektado ang vibe ko sa kanila? Sa vibe nila, puro Katniel, ML, K-pop, at K-drama series na hindi ko naman alam. Sobrang layo, di ba? Nung grade 8 ako noong 2014, mayroong school-wide art poster contest. Dahil dalawang tao sa klase namin ang magaling mag-drawing, nag-e-expect ako na male classmate ko yung sasali. Pero bigla na lang, itinuro ako sa isang maingay na babaeng classmate para sumali na wala akong consent. At pumayag naman yung iba. Kaya napag-desisyonan na ako ang sasali sa poster-making competition. Lumipas ang araw para sa competition. Para sa akin, masaya siya. Pero at the same time, nakaka-pressure. Nang i-announce ko yung result, nagulat at naging masaya ako sa loob ko dahil nakakuha ko ng second place. Pag akyat ko sa stage, mayroong fast me na nagsasabing, ito na yung pagkakataon ko para ma-acknowledge ng mga classmates ko at ipapakita ko ang pasasalamat ko sa kanila at magiging malaya na mula sa egotism na ito. Pero pagdating ko sa stage, napansin ko na hindi pumapalakpak ang karamihan sa mga classmates ko. At yung iba ay, yan, nakatingin lang sa mga phones nila. Parang ilang dosena lang ang pumapalakpak sa akin. Kasama na yung mga teachers ko. Naramdaman ko yung galit at matinding depression sa loob ko. Pag-uwi ko, hindi napansin lang na mga magulang ko ang madilim kong expression at nagtanong lang tungkol sa academics at art contest. Sinabi ko na lang na nakakuha ko ng second place at okay naman dun sa kanila. At least, ginawa ko ito para sa fun. Nothing serious. Ngumiti ako ng bahagya at nag-good night na. Sinara ko ang pinto at nilock ito. Napansin ng mga magulang ko na may mental problems pa rin ako at ayun, nag-alala sila. Siguro napansin nila ang nararamdaman ko nung elementary at nararamdaman ko pa rin hanggang ngayon. Habang nakahiga sa kama, nakatitig lang ako sa kisamit, iniisip ko na lang sa sarili ko na ano ba yung kulang sa akin? Hindi pa talaga ako interesting para sa grupo? Hindi ba ako worth it maging kaibigan? Sobrang tumama sa akin yung mga tanong na yon dahil curious ako. At hindi ko pa nararamdaman ang ganito kadikit na sakit. Dahil parang maiiyak na lang ako. Naghanap ako ng distraction at nag-install ng laro na interesting para sa akin. At iyon ang Honkai Impact 3rd. Isang Japanese game na gawa ng Hoyoverse kung saan
lalabanan mo ang mga monsters

at kailangang maglaro kasama ng mga strangers o multiplayer at may sarili rin community para sa para magkaroon ng kaibigan. Bago mag-grade 9, madalas ako maglaro ng Honkai Impact Third ng mag-isa na naging comfort zone ko basically. Pero bigla na lang nang marinig ko yung voice line ni Raiden May, parang mayroon din sa isa sa klase ko, ang classmate kong si Jaren na naglalaro din ng Honkai Impact Third nang hindi inaasahan. Si Jaren ay isang matalinong babae at sobrang extraordinary ang masasabi ko lang sa kanya ay isa siyang ambivert. Dahil magkatabi kami, napansin niya ang layo ng tingin ko habang nakatitig sa phone ko habang naka-AFK sa Honkai Impact Third. Akala niya nahihiya akong humingi ng tulong sa pag-farm ng material sa laro. Kaya nalapitan niya ako. Inayang maglaro at nagpretend din na kailangan niya ring mag-farm. Ito ang kwento kung paano naging magkaibigan

ako. Dahil nakikita ko na mas nagkakasundo sina Jaren, Ansha, at Haram kaysa sa akin. Kapag K-pop na ang topic nila, hindi kasi ako makarelate dahil wala talaga akong alam doon. At hindi ko talaga type yung stan ng K-pop. Nakikinig lang ako sa mga yapping nila na may fake smile habang sa nabor na lang ako at hinayaan ko na lang sila ng patient. Pagkalipas ng 4 na buwan ng November 2019, in-ignore ko na lang sila. Siguro dahil sa pagseselos o egotism, kaya sinabi na lang ng isip ko na pumalik na lang sa pagiging loner. At wag na lang silang kausapin. Para mas mag-suffer pa. Kaya nag-focus na lang ako sa paglalaro ng Honkai Impact 3rd na mag-isa. Walang multiplayer. Mga kalamaw, sa oras po na 8:36, itutuloy po natin ang kwento ni Yuki Nekawai, ng aking kaibigan na si Yuki Nekawai, sa pagbabalik ng itong Confessions.

Eh, pwede pa so yung naman kay Kuya Rendrick pag ano pasok ka mo siya. Sige, sige. Kasi sabi niya sa akin kanina, pasok siya pag ulang. Eh, wala na kagad si Roberto.

0: LTG, wala kang mic.
1: Siguro. Okay. Siguro, dahil sa pagseselos o egotism, kaya sinasabi ng isip ko na bumalik na lang sa pagiging loner at wag na silang kausapin pa para mas mag-suffer pa. Kaya nag-focus na lang ako sa paglalaro ng Honkai Impact 3 nang walang isa, walang multiplayer. Solo grinding lang, tapos mayroong interesting na grupo ng friends online mula sa global community na kung saan, ayun, nagro-roleplay sila. Ang mga characters na nakilala ko na si Dark Apocalypse or Dark, Padoro Padoro or Pado, Aryan Aquila or Aquila, Kitty or Balls, Nameless Danger Stranger, Nameless Danger Stranger or Diaz, Siren Neko or Neko, at Phoenix Hodshiko or Echo. Para sa akin, funny at interesting silang kausap. Kaya, nang walang pag-aalinlangan, sumali ako bigla. Nag-type ako ng, ha? Huh? Ipinakilala ko ni Dark sa mga friends niya at nag-a-act sila bilang isang online family sa Honkai Impact 3rd. Pagkatapos ng introduction ng mga lima kabayo, naging parte na ako ng online family. Pero nagsisinungaling ako na tungkol sa tunay kong gender. Dahil sabi ng mama ko,

Huwag magtiwala o makipag-usap sa mga strangers online. Baka mapasama ka. At yun din ang inisip ko. Pero ginawa ko pa ring trial ang bond na ito sa online world. Para malaman ba kung tama o mali yung mama ko. Kailangan ko ba itong malaman sa pamamagitan ng sarili kong obserbasyon? Noong December 4, birthday ko na, at noong nag-15 na ako, dahil walang nakakaalam ng birthday ko, dahil ako yung pinakatahimik sa klase, nakahinga na ako ng maluwag. Para naman sa Starfall Family Discord server, oras na para i-reveal ko ang tunay kong gender sa kanila. Matagal bago nakuha yung tiwala nila. Naging maayos naman yung lahat. Nag-reveal ako ng gender sa Discord VC or chat. Nagulat silang lahat. At yung isang babaeng player na nakalibutan ko ang pangalan ay pinuri ako. Sabi niya, cute daw ako at cute ang boses ko. Pero nakakapatay Malaysia daw ang tone ko. Mabait silang lahat pero medyo sussy baka. Medyo sussy baka. Para sa totoo lang, mabait silang tao at sobrang caring nila sa akin. Sigurong may mga taong mababait at meron ding masasama. Depende na lang kung ano talaga. Noong 2020 nang i-announce sa school na magiging online class na para sa susunod na semester, lahat ng classmates ko ay nag-iyakan at nag-emotional dahil hindi nila makikita yung isa't isa face to face. Samantalang ako yung walang reaction. Dahil sobrang busy ko sa pakikipag-bond kay Akela at sa iba pang Starfall family members. Hanggang sa ang ibang boundaries ko ay parang hindi na okay. Simula pagkabata, nagpapatakbo sila ng rice mill, nagbebenta ng iba't ibang uri ng bigas, at nakikipag-collaborate sa ibang mga farmers para sa pagpapatuyo ng binhi at pag-test na kung maganda ba ang bigas. Dahil sa pandemic, naapektuhan ang rice mill ng pamilya namin. Nasunog ang workplace namin dahil sa sumabog na dryer machine. Dahil walang nagbantay. At dahil sa problema sa income, nag-aaway na ang papa at mama ko nang higit sa isang taon. Kaya nagdesisyon ng papa ko na iretiro na lang at hindi na magtatrabaho sa rice mill. Dinala niya ang office desktop computer niya sa master bedroom. At dahil sa problemang iyon, hindi na nakapag-chat sa online friends ko ng mga 4 to 5 weeks. Sinabi ko naman yung dahilan ko. Mabuti naman at naging considerate sila. Ito ang buhay ng junior high other me. Lagi siyang naka-isolate sa sulok ng armchair, nakikinig ng music, at nanonood ng anime. Hindi ko talaga vibe ang kanila. Pinepressure akong gawin ito at gayan, hindi na na-acknowledge. At may sariling mundo. Sobrang sakit sa damdamin na utusan na parang puppet na hindi nakakahindi or dahil walang consent ko.

At dahil pandemic yon, ang dahilan na nagpabaksak ng negosyo ng pamilya ko. 17 years old to 21 years old. Senior high to college. Pagkatapos ng matagal na pandemic mula 2019 hanggang 2021, marami nangyari tungkol sa negosyos at sa mga online friends ko. Kami ng mama ko ay unti-unting nakaka-recover sa rice mill business. Kahit na may panahong nagpapanik ang mga customers. Yun, bumibili ng denorado at cherry blossom rice na nagpasaya sa akin, sa amin. Sa kabilang banda, ang Starfall Family RP ay unti-unti na rin nawawala dahil karamihan sa amin ay inactive at nalulungkot sa pagkawala ng isang kaibigan. At dahil doon, nawasak na yung buds na meron sa amin since 2019. Kaya umalis na lang ako ng tahibik. Pero may ibang members pa rin ng Starfall family na nag-aalala sa akin. At yun ay walang iba kundi si Akila. Habang tumatagal ang connection namin, mas marami kaming time na pinagsasamahan. Habang naglalaro ako ng Honkai Impact Third, mas marami ako nakikilalang bagong tao kahit introvert ako. Sobrang perfect ng buhay ko sa online world. Madami akong nagiging kaibigan. Ang motto ko nga noon before mag grade 11,

At iba pang real life vlogs ng Other Me. Masaya siya nung una, pero at the same time, hindi siya parte ng passion ko. Tatlong taon din ako sa YouTube nung senior high life ko. Nung 2023, first year freshman na ako. Tumigil na ako sa paggagawa ng YouTube contents dahil sa mga reality life academics. Mabigat din siya minsan, nararamdaman ko. Bago kami mag-onsite class, na-assign kami na magkaroon ng group chat session. Nahihiya ako at hindi ko alam kung kanino hihingi ng tulong dahil ilang taon din na rin akong hindi nakikipag-usap sa mga tao simula nung tumahimik ako at mga emosyon ko. Nakahanap ako ng interesting na tao na nagngangalang Andrea Su. Tinanong ko siya tungkol sa pag-a-add sa akin sa sections dahil pareho kami ng course nun. Pagkatapos maayos, nag-chat kami tungkol sa sarili namin din. Guess what? Na-share ko na yung content creator na ako at beginner VTuber sa YouTube. Si Andrea or Rhea ay sobrang bait na tao at interesting dahil marami kaming common stuff. Parang magkapatid na yung touring ko sa kanya. Dahil sa kanya, marami ako nakilala sa university, maging on-site or online tulad nila Raph, Niel, Ate Danny, Aaron, Kaisen, at iba pa mula sa university Discord server. Noong 2024, second year college na ako. 19 years old. Sobrang saya makipag-hangout kala Raph and Rhea. Lalo na kapag kumakain. LOL. Dahil alam ni Raph na VTuber ako sa YouTube, God dang it, nakalimutan ko pala tanggalin ng connections ko sa Discord at YouTube. Nagsuggest siya na mag-stream ako sa Twitch dahil pwede akong

At ipinagtuloy ko ang pag-stream habang buhay. Kaya ko rin i-balance ang academics at streaming. Kaya salamat sa academic schedule ko. Noong 2024, nakalabas na rin ako na mag-isa dahil unang beses sa Metro Manila. Bakit? Siyempre, dahil gusto kong umattend ng concert ni Ado, ang Japanese otaite or singer. Hinahangaan ko siya simula nung grade 11 ako. Nang malaman ko ang personal life niya, mas lalo ko siya naintindihan dahil nakaka-relate ako sa pagiging walang kaibigan. Kaya nga ang debut song niyang Usewa ang lagi kong pinapakinggan. Kung hindi nyo alam ang Japanese translation ng Usewa, ay manahimik ka. Kaya ang ginawa ko, hindi ko sinabi sa mga magulang. Sobrang sarap ng pagkain ko sa SM Wall of Asia pero sobrang mahal.

tinulungan ako sa career ko. Kaya sobrang pasasalamat ako na kasama ko sila. 2025 to 2026. Third year college na ako ngayon. 20 to 21 years old. Unang beses kong gumamit ng TikTok. Alam ko, matagal na ang TikTok ng pandemic. Nahuli lang ako. Kailangan lamang mag-post na parang YouTube short. At ang pinaka-interesting niya para sa akin ay ang gifting system sa TikTok live streaming. Dahil tuwing may nag-gift, makatanggap ka ng pera sa CashG o PayPal. Kaya nagsisimula ako mag-stream sa TikTok dahil at na-reach ko ang $70. Hindi lang streamer, naging aspiring depressing voice actor at naging voice impressionist din ako bilang content creator sa TikTok dahil karamihan sa videos ko ay solo at do it emo or depressing roleplay scripts tulad ng quote-unquote useless smile. Ibubuhos ang scripts ko sa tunay kong emosyon at inilabas ang tunay na ako. Yung mga scripts na, ayan, ay base sa tunay na kwento ng buhay ko. Sobrang depressing niya. Diba? Kung papanoorin ko lang yung video, puno ito ng fashion at na-reach ko yung 500 followers nung mga panahon na yun. At nakilala ko ang mga TikTok VTubers or PNGTuber friends tulad nila Kaso BT, Lartai Gaming, Gujang, Zap ng walang paalam. O handang iwan kami ng pamilya ko dahil gusto niyang makasama ang girlfriend niya at mamuhay mag-isa kasama ito. Ako na lang yung natira sa condominium namin. Sobrang payapa pero nakakalungkot din na magkasama kami sa condo simula 2024. Tapos toko sa pamamagitan ng paglilinis at pagiging responsable habang namumuhay na mag-isa. Lumipas ang mga masasayang panahon bilang isang successful na VTuber streamer hanggang sa dumating ang final sa academics. Nagkaroon ako ng unalivable thought dahil bumagsak ako sa major subject sa exam ko. Sa kabila ng lahat ng efforts ko, bumagsak pa rin ako. Kahit ganun pa ako mag-practice, bumagsak pa rin ako sa unang term ko. Sinubukan kong tapusin na ang aking buhay. Nang dalawang beses. Sa pamamagitan ng pagsakit sa sarili ko. Sinuntok ko yung sarili ko hanggang sa magkaroon ng pasa at binabalot ko yung sarili ko ng kumot para hindi makahinga. Tragic, di ba? Hindi itong unang beses. Nangyari na ito nung junior high school. Nung pumanaw na si Lolo. Nung nabully ako. Nung na-offend ako. At nasaktan ako. Gusto kong saktan yung sarili ko ng higit pa sa hanggang sa mawalan ng malay. Pero hindi pa rin ito matutuloy. Nakiusap si Akila ng maraming beses na itigil ko na yung pagsasakit sa sarili ko dahil sobra siyang nag-aalala
At sinabi niya

na hindi ako nag-iisa at hindi ako pabigat. At huwag kong sisisihin ang sarili ko. Hindi ko talaga alam kung bakit ganito yung nararamdaman ko. Sobrang complicated kahit masaya naman ako sa streaming. Pero at the same time, nararamdaman ko yung bigat ng pressure sa academics. Lahat simula ng third year ay sobrang complicated talaga. Noong January to February 2026, nagdesisyon na po akong mag-hiatus at mag-focus sa pamilya ko at sa mental health recovery ko. Suggestion yun ni Akila. Habang naka-hiatus, pinapatuloy ko ang paggawa ng voice acting content. Paggawa ng mga masterpiece scripts ko na may kaugnayan sa nangyari ng mga unalliable thoughts ko. POB, you have an emo girlfriend, quote unquote. Noong Valentine's Day, at voice impressions ni Yamada at Akane mula sa Yamada Koisuru level 999, Miyamura mula sa Horimiya, Mikasa Ackerman, Levi Ackerman, at Eren Yeager mula sa Shingeki no Kyojin or Attack on Titan, Toka Kirishima, Ken Kaneki at Toru mula sa Tokyo Ghoul, at Rukia mula sa Bleach. Sobrang nakakatulong ito para sa akin. Para makayanan ko ang mga bagay-bagay para sa mental health recovery ko. Hindi ko na nga matandaan kung paano ako naging voice actor. Sinasabi ng lahat na malalim at emo ang boses ko. Ang iba, kala nila, lalaki ako. Para sa mga audience naman iyon, pero hindi para sa sarili ko. Dahil iyon ang panahon na lahat sa community ko, kahit yung mga kilala ko sa university, ay sobrang bait nila sa akin. At dun ko na-realize na mahal ko sila. Mahal ko sila kaya ayaw kong sukuan ang hobby na ito. Bilang isang dense na tao, nagkaroon ako ng relief. At naramdaman kong okay na ako. Lahat ng academic problems ko ay naayos at hindi na ako kinabahan dahil confident ako na hindi ako mawawalan sa department. Si Mama lang ang hindi nagtiwala, LOL. Pero nakapag-enroll pa rin ako para sa second semester. Noong March 2026, bumalik na ako sa Metro Manila para sa isang on-site classes para sa third year, second term. Bumalik na ako sa pag-i-stream sa TikTok at Twitch at bumalik din sa paggawa ng art commission. At ang iba pang bagay sa school, naging normal na. At nakapasa ako sa prelims exam sa tatlong subjects kahit irregular student ako. Hanggang ngayon, ito ay ang kasalukuyan na sinasabi ko. Marami akong natututunang life lessons habang isinusulat ko ang confession o diary na ito tungkol sa buhay ko. Kung pwede lang na sana ako yung mag-time travel sa nakaraan, sasabihan ko siya ng maraming beses kahit matigas ng ulo niya na magiging okay din ang lahat. Maging iyong sarili ka lang at labanan mo yung mga bullies.
ang pagkakaroon ng kaibigan ay matagal na talaga. Maging patient ka lang. At magtiwala sa mga taong nag-aalala sa'yo, maging sa real life or online world. Kahit anuman ang problema mo, hindi ka nag-iisa. Lagi silang nandyan para makinig sa'yo. At higit sa lahat, patatawarin mo sila ng madali. Kahit yung mga nagpahirap sa'yo, o kahit ang sarili mo, matuto kang mahalin ang sarili mo. Ako po, si Yuki Nekawai, isang VTuber, PNGtuber, streamer sa TikTok at Twitch. At ito po ang aking confession. Mga kalamaw, ngayon po ay kakausapin po natin ang isa sa ating guest ngayong gabi. Walang iba kundi ang siyempre ang letter sender po natin ngayong gabi ay na si Yukine. Yukine, thank you so much for having you on itong confessions. Ang bigat, not kalalay, ang bigat. Nung binabasa ko yung ano, yung binabasa ko talaga ang bigat niya. As in. Ah.

Makakapasa ka. Huwag ka mag-alala. Makakapasa ka, ha? Makakapasa ka. Wag mo wala yung... Wag mo mawala sa ano. Wag mo yan yung sarili mo, ha? Yokele. Eh. Wag mo i-down yung sarili mo, ha? Okay.

Yun nga eh, ano? eto lang, eto lang. First of all, dahil ako'y nagtataka din eh. Bakit ka napasulat sa aking, ano, sa itong confessions? Kasi sa lahat ng ganitong format, na ganitong letter sender format, na sobrang dami, why me?

Man in the Mirror nga. Man in the Mirror. Yeah. Oh, oh, iba na yan, iba na yan. Okay. Okay, not gonna lie. Even me. Kasi ganyan din, ganyan din yung situation ko actually. Kaya hindi ano tao dito. Hindi lang ikaw yung nakakaranas ng ganong sitwasyon. Na totoo lang. Hindi lang ikaw yung nakakaranas. Hindi lang ikaw yung nakakaranas ng ganyan sitwasyon. Pati rin ako eh, actually. Kasi ibang iba yung ikangay pagiging isang introverted sa pagiging isang ambivert o pagiging isang extroverted. Lalo-lalo na kasi yung story mo is all of it is focuses on coping mechanism. At ang hirap kasi ng coping mechanisms na yun kasi it can be a habit. It can be a habit and it can be a ano, it can be not a habit, it can be a routine, ika nga. So, ang tanong ko sa iyo, Yukin, do you have like anything to counter your coping mechanisms, to counter them, or talagang idediretso mo lang talaga yung coping mechanisms na yun?

Yeah.

Mahirap, mahirap, mahirap yung maging kaibigan, maging kaklase, tapos biglang dederecho sa ano, dila dederecho sa pagiging isang VTuber friend. Ang hirap din actually.

Yeah, it is definitely a secret. Lalo na ako sa mga ano, pero may isang ano din, may isang friend ko na alam, may isang friend ko na alam actually na kaklase ko. Yun lang, isa lang talaga as in. Ewan ko kung alam nila pero probably not. So, eto. I'm really really glad na na-meet kita actually in TikTok talaga. Sa mga hindi po nakakaalam or sa mga hindi po nakakaalam kasi na-meet ko po si Yukine sa stream ni Kazu, stream ni Kazuha, and the rest is history. So lahat ng mga ano na yan, like makantahan, kasi dumadaan din ako, kumakanta din ako sa stream ni Yukin eh. Lahat ng mga raids, naalala ko pa yung mga raids mo sa akin. Sa mga di nakakaalam, chat. Yung mga raids kasi sa Purple Up, may ano yan eh, may tawag dito, meron niyang parang FBI open up every time na may magre-raid. Kaya talagang yung ibang viewers na hindi di talaga ano, like nagulat sila. bakit may parang may raid na ganun. It is unique on me. It is unique on me na kapag may magre-raid o kaya kapag may mga channel points and stuff. Ayun. May mangyayari talaga. And hanggang ngayon kasi like we are still struggling at ano. Ikaw kasi may 10 viewers ka eh. Lugi ako. Eh ako tatlo lang yata. Tatlo, apat, lima. Ang hirap mag-grow. Ang hirap talaga mag-grow sa VTubing community. Pero anyways, sana magkaroon tayo ng ano, no? Magkaroon tayo ng ikang ay discoverability. sana. So, ito pa isang question ko, ano, Yukine. Ano yung masasabi mo sa mga bullies in person or in real life or in IRL streams or in any single term na like yung mga mean comments na gustong iyurak yung pagkatao mo? Also may isa pa sa mga past bullies ngayon, what would you say about them now?

Yeah. Yeah, mahirap maging adult.

Yeah, I know. At saka ano, at saka ang tapang man talaga, you are tough as hell. Ano, you kid talaga. Nakayanan mo yung mga ganyang ano, yung mga ganyang ika ngay hurdles sa pagkatao mo. Anyways, sa mga ano, sa mga nandito sa chat ngayon, you can also send in your questions, lalo-lalo na sa ano, lalo-lalo na sa mga nasa stream. I will be ano, yan. May ads pala dito. Okay. So, chat, sa mga nandito sa chat natin ngayon, you can also drop it hanggang alas 10 po tayo dito magngangalngalan na dito. Anyways, again, i-ano niyo po yung mga questions ninyo sa chat para mailagay ko po sa inyo, para mailagay ko po sa ano, sa ating letter sender ngayon na si Yukine. If you want to have some questions about her, drop it in the comments or drop it in the chat right now. Anyways, balik tayo dun sa question natin ngayon. Sa mga old friends mo na nawala, ika nga, or old Discord friends mo na nawala, ano masasabi mo sa kanila na lalong lalo before na nakita kita sa TikTok na meron ka ring isang server na sinalihan din yata? Like, lalo before nakita sa TikTok na sinalihan din eh. Like, nakalimutan ko kung anong server yon. Pero may nakita. Ay, oh, hindi. Ano nga pala, yung Honkai Impacted. Yung mga friends mo. Oo. Yung mga Starfall family members mo. Ano? Hmm.

parang hindi naman yata ang nangyari. Dahil, not gonna lie, it is much stronger than before. Diba? Kasi not gonna lie, malapit na akong ano, nagpipigil lang talaga ako, kaya nakikita na nagsastutter. Like, nagpipigil ako ng ilika talaga. Ato lang. At saka ano, at saka, eto, may naisip ako. Being na isang VTuber ka, dahil, not gonna lie, napakadaming drama ngayon, when it comes to VTubing, ano yung may advice mo sa mga future VTubers na ganito yung nagiging kalalagyan nila na merong nagkakaroon ng drama, like how would you address that na yung sa mga bagong VTubers ngayon, what would you ever suggest

Yeah. Tama ka dun, yung kinik. Kasi, not gonna lie, ang hirap magkaroon ng advice sa, ano, sa literal na stranger na talaga. Tsaka, ang hirap magkaroon ng, ano, ng, ang hirap din magkaroon ng, ano, ng, mga kapitan or community mo, ika nga. Kasi, not gonna lie, kung, ano, kung alaman niyo yung mga streams ko, Matic, ano, like, I am not, like, promoting it. I'm not doing, like, any promotion and stuff. Like, ang mindset ko, ano, Yukine, kung hindi mo lang alam, ang pinaka-best na mindset ko is, treat all of your viewers with respect. And ano, wag silang i-exploit sa kahit anong kuwari. Oy, ano, mag-ano nga dyan, mag-ano, dito, mag-drop ka nga ng ganito, ganyan. Ayokong ganon. I am not doing that. Like, I'm also, ang hirap din kasi, kaya, ang sinasabi ko kasi, like, ang hirap magkaroon ng organic na community. Like yung organic na viewers, ika nga. Sobrang hirap kasi yung parang nararanasan ko is, of course, sabi nga, oh nga pala, buti may naisip akong tanong na yan. Lalo-lalo na sa mga introverted people, how would you start streaming and then kuwari introverted ka at ano, hindi mo alam kung paano makipag connect or makipag-communicate sa mga ibang tao. Kasi yun, kasi ako din, kailangan ko din actually.

0: At saka
1: as long as entertaining ganun.
0: At saka you want to entertain kahit na ani ang mindset kasi nila is ano mas malala yung mas mindset nila mas malala. They want to stream this to earn money and ano like madaling kumita dito. No. Maling mali.
1: Yeah.
0: Eh dapat kapag ano mali dapat kapag ganun yung mindset ninyo dapat 10 years na ako dito. Mo almost 10 years na ako nagsi-stream. Eh dapat ano umasenso na ako, 'di ba? No. hindi po ganyan, hindi po madaling mag-stream at ano at number one, dahil ano you have work, you have school, you have every other personal errands.
1: You have your own boundaries.
0: Except kung talagang ano ang trabaho mo ay streaming, sige, I will be glad to oblige, ika nga. Pero kapag talagang sobrang hirap na ibang-iba yung streaming, ika nga na naranasan mo, ay hindi, mahirap pa rin. Mahirap talaga, as in. Sobrang hirap mag-stream. Ano masasabi ko talaga.
1: Yeah.
0: Anyways, hanggang ngayon, natutulala pa rin ako dahil, not gonna lie, alam mo dahil, ano, like, sinabi ko nga sa mga, ano, sa mga DJs dito sa TGON, ang, ano, 8 pages. 8 pages po ang sinulat po ni Yukine for ito ang confessions. Kaya po tayo nagkaroon
1: by heart.
0: Kaya po tayo nagkaroon ng 2-hour special dahil po dito. At
1: you're welcome.
0: At saka ano, at saka not gonna lie, thank you. Thank you sa pagbahagi mo talaga. Kasi nakaka-relate, hindi lang ako, hindi lang ikaw. Ang dami nakaka-relate ngayon dahil unang-una introvert, ambivert. Ang dami talagang nakaka-relate dahil ibang-iba yung environment mo. Kung talagang ikay mag-isa, talagang ikay mag-isa, ikay talagang ika ngay merong ganitong problema sa ano sa pagiging friendly sa pagiging ano kasi ito pa isa ano yung masasabi mo Yukine sa mga ganong nananamantala na friendly pero ano pala friendly yung tao tapos isa sa butahe ka lang or na may sinasamantalahan ka sa ano kahinaan mo ibilang isang kuwari introverted ka for example tapos friendly ka sa friendly ka sa mga kaibigan mga klase mo tapos ikaw lang yung parang ginagawang panggatong or parang pang ano parang pang pangfront ika nga katulad na nangyari kay ano kay Tris, if I'm not mistaken. Yeah, katulad na nangyari kay Tris nung episode 2. Ano yung masasabi mo?
1: Well, ako kasi observant kasi ako eh bago umaksyon eh.
0: Yeah.
1: Kaya I think simple answer for me is to observe other people before you do something else. Yeah. It's like think before you act.
0: Yeah, think before you click. Ngayon dapat na think before you click dahil ika ngay alam mo yung think Yukine Yung think is I forgot the acronym. Yon. Is it true? Is it helpful? Is it inspiring? Is it necessary? Or is it kind? Hindi lang po ito sa

0: ナッツ。
1: よけね、Thank you。
0: そのグリーンは上質なナッツを惜しみなく。いざ解禁。いざグリーンティー。
1: 乾杯だけだめ。
0: クリスキーサンダーザグリーンティー。マチャ。
2: As a multi-talent, kailangan kong gawin ang ginagawa ko buong araw. Hanggang sa bahay, sobrang napapagod na ako. Pero buti na lang, meron pa rin ang sarap noodle ni Gory. Ang chewy ng noodle, nilagyan rin ang seasoning oil at fried onions para mas masarap.
1: Grabe. Grabe, grabe talaga.
2: Sarap? Sarap noodle ni Goring, pasayahin ang araw mo.
3: V-Care 들어보셨나요?
4: V라인을 위해 내가 바꾼 건 딱 하나 Twice a day, 니아르
5: 想来一份专属于我的甜蜜组合吗? 这是为我特调的新鲜美味哦
6: 立美心动冰沙, 现做就是新鲜
5: 快 7-Eleven, 和我一起享用吧
7: Pagkagising sa umaga, umangon at kumain ng sapat. Katas ang kailangan para lumusog ang katawan, pero may solusyon dyan. Ito

At nagbabalik po tayo sa itong confessions. Ang ganda ng special episode natin ngayong Friday. Dahil ika ngay ano nakausap ko si Yukine and na-meet ko na talaga siya. Like mantika na kaming mag-meet dahil sa mga nasa vibe ngayon. Sinabi sa akin na pupunta daw sila ng Intra. Punta daw sila ng Mega Mall. Eh hindi ako pwede ng Mega Mall dahil yun nga. Meron nga tayong vibe. Kaya ayun, hindi ako nakakasama sa ano nila Yukine. Eh. Pero I hope na yung storya ni Yukine talaga. I hope na makameet ko siya anytime soon. And I hope na yung storya ni Yukine, it will be resonating to everyone. Kasi ang hirap niya basahin. Kasabi ko nga lang sa commercial break, as much as possible yung mga storya ko talaga just copy paste and that's it. Kung meron mang ano, may konti lang revision, ganun. Ang hirap ng story ni Yukine talaga, as in. And hindi ko inaasahan na ganun pala ka lalim, na ganun pala ka lalim pinagdadaanan. Kasi aaminin ko, we have that time na ganyan din kalalim yung ika ngay pinagdadaanan ko before. And ang hirap lang talaga. I'm not kidding, mahirap siyang i-fall up. And eto na nga, it's already 9:54 PM at tayo po ay magkakaroon po tayo ng announcement ngayong gabi. Dali lang, patayin ko muna yung music. Ang ating announcement po natin ngayong gabi is simula po sa June. Sadly, hindi June 1, no? Dahil sobrang busy ko po niyan mga araw na yan. Simula po sa June, may iba na po ang time slot ng itong confessions. Magiging 10 PM na po siya every Monday. And yes, magiging 10 PM time slot na po siya every Monday. And mas pinaaga na po yung ating airing natin. Dahil it will be on a Monday rather than on a Friday. So, madami tayong confession na ma-receive. Dahil, syempre, at saka hindi rin kasi ako, ano to dito, magiging, ano rin, yung storyline kasi, medyo nagiging hurdle din kasi namin yan. Dahil, syempre, after na itong confession storyline. So, that will be a really, ika ngay, really good down decision na talagang yung ito confessions natin will be airing on 10 PM rather than every single Friday, dahil yun nga, conflict of schedule. Well, tayo na mag-extra. Ayun na, kasabi daw ni Mido. Ayan, yan. Sabi daw ni Mido. Ah, thank you. Angkor ng story.

min yan from production to script writing. So, again, manood po kayo ng The Storyline with me, Dr. Tachibana, on 4:15, Cool FM, every Saturday. Pero, ano, wala tayo ngayong Sabado. Next week pa. kaya gusto ko magpahinga. El, well, it's already 11:57. Again, iyan po ang ating kwento ng aking streamer friend na si Yukine. Para sa gabing ito po, nabukas pa rin po ang ating confessions form para sa inyong mga kwento. Bisitahin lang bang po ang ltg.network/confessions o mag-email lang po sa confessions@ltg.network. Again, pa mas mahaba, mas maganda, okay? So, also, sa mga postscript, ika nga, sa mga gustong makipag-discussion pa rin after na matapos ng ating programa, lalo-lalo na sa podcast, ang ating hashtag ngayon ay hashtag ito ang ibang ako. Ayan. So, sa ngalan po ng TGON Entertainment at LTG Network Philippines, maraming salamat po sa ating pagtutok sa 2-hour special ng itong confessions. Ako pa rin po ang inyong generic gaming VTuber DJ na si Lortai Gaming na nagpapaalalang ang inyong kwento ay sumasalamin sa bawat buhay mo. Maraming salamat at magandang gabi sa ating lahat. Ito ang confessions. Mga kwento mo, babasahin ko.

0: 5.5, tatlong taong kasama sa tahanan ng bawat galamaw, nananatiling number 1 kahit saan.
1: Anong sex?

0: Oh, wait lang.
1: Sex.
0: Ay, mali.
2: Sige, magligo ako. Alas 4 ng madaling araw. Vote on cam. Ay, on cam. On... Ay, on cam.
0: Ito ah.
2: On.
3: Hoy. Hoy. Tulugan. Kasama. Master Gio.
4: Luzon, Visayas, Mindanao, dalawang oras na po ang ating Michael Ogani. May 2026, this is the number one

0: or nakikinig.
1: Mga nakikinig.
2: You know what, sabihin ko na, woman is the nicest of the world.
3: Ah, kaya nga.
1: Diyos me, yung marima. So ito na, woman is the nigger of the world. Yun.
0: Oh!
2: Oh!
1: Mga nakikinig, no. Hindi ko, I don't mean it in a discriminatory way.
0: Walang disrespect doon, sinabi lang yun eh. Sinabi lang yung sinabi doon.
1: Pero yun yung title eh.
0: Mikom!
3: Ako, yan na nga, Mikom.
0: Tumakaw si Mikom. Huwag niyo lang kausapin si Mikom.
2: Ah, nag-message ako rin. Okay. Since in-explain naman ni J4 na hindi naman niya minimin sa discrimination and inano lang yung time. Oh, okay. Peace na po.
0: Sinabi ni Misawa na hindi niya sinadyang ano, hindi yan sinadyang.
1: Di naman discriminate.
0: Walang agree the doing of our new civilization right here at Algea.
2: What is it? Nalalag ka.
4: Yay! I'm gay!
0: Today is the day that we will build Aljana. We'll build a civilization in here.
2: Wow, okay, sure.
0: Dito na tayo siguro at least for the time.
1: It must be
5: guys.
0: We'll build like guys. Houses and bridges and look, kasi maganda tong lugar oh. Amen.
2: Magbibuild like, tayo ng Camellia Homes dito, Chares.
3: Oh yes.
0: Huwag naman Camellia Homes. Huwag naman Camellia. Huwag naman
1: Camellia Homes. Gio, practice communism. Practice communism pag...
5: Ayun
3: nga. No. Well, ang dami kong nakikita na ano.
1: Okay. Sa Minecraft. Yo. Sa Minecraft din. Ang Minecraft talaga. Nakita ko rin sa Instagram ata. Ang Minecraft ay pwedeng pang-experiment. At sa socialism ganun, para i-proof na magaano naman talaga siya din.
3: Hold on. I have a question.
2: Muntok daw tayo rito sa...
3: Bakit ka bosses mo yung nasa MSA Gatas?
5: Ang dami kong nakikita na...
1: Yung MSA Gatas po ito ngayon.
2: Yung ano, Adam Orellar?
3: Yung vocals doon. Adam Malera.
2: Pag MSA Gatas,
3: yung ganun.
2: Oh, si Adam Orellar nga.
5: NPA post sa Twitter.
1: What? NPA na naman.
5: Hindi, yung mga supporta lang ng ano.
1: Nang?
5: Sinusuportahan yung ano, NPA. Hindi yung NPA mismo. Kaso grabe, yung dami sa Twitter.
1: Meanwhile yung Twitter, far right.
2: Far right ang Twitter.
1: May right wing.
2: Yung Instagram.
1: Right wing yung ano. Right wing ang Twitter. Right wing din yung Instagram, mostly.
5: Hindi kasi, ano, Gio, yes. Di ba nasa Winqualia? Kaya tingnan mo yung rant ko sa ano sa Filipino language thread. Grabe, ang daming...
0: Ano nagra-rant mo doon sa Winqualia?
5: Yung ano yung sa Filipino lang... Nasa Filipino language thread yun eh. Yung ano, mga nagko-communista sa ano sa Twitter.
0: Wait lang, hanapin ko lang. Puntahan ko muna yung
5: Winqualia. Mga nagpo-post ng ano, poster.
0: I just realized...
1: Meanwhile yung Twitter
0: pang right. I just realized, doon parang ako sa server ng WWF.
5: Hindi yun. Iba na yun. Kurakot yun.
0: Ayan, nakita ko na.
5: Yan no. Grabe.
2: Ano siya nung oras na?
0: Sabi mo, oras ko, Lord.
2: Ang oras. DZEX, 10:26 PM na ng gabi.
5: Ping ina, ang daming komunista sa Twitter. Oh,
2: ano oras pala tayo magka-commercial break?
1: 10:45.
2: 10:45.
4: I'm gay.
2: Okay.
4: I'm gay.
1: Hindi mo kayo binabayaran. Hindi kayo binabayaran. Papanood
2: kami ni, ano, ni boss.
1: Hindi kayo binabayaran ng sponsor. Okay, commercial. Hindi kayo binabayaran.
0: Ask Neil, so ito yung plano natin tonight. Kita yung ba stream? No. Hindi na, no?
5: No. We cannot see.
0: Nag-iba yung stream kasi na-crush yung Minecraft.
5: Naging dirt?
0: Yeah, naging dirt eh. So, ayusin natin.
5: Wow, old Minecraft. Let's lord.
0: Yes, old Minecraft.

0: We're LARPing right now. We're brizzing the LARP.
1: Ito ha, pero ang plano natin dito, gagawa tayo ng mga bahay, Astriel. Like, gagawa tayo ng mga bahay dito, tapos ito yung ating magiging bridge natin pa sa kabila. Gagawa tayo ng mga small town, mga parang pang-relax na lugar. Alam mo yung gano'n na feeling. Pampa-relax.
2: What if gawin ko itong ano, mansion yung space na to?
1: Dito? Pwede naman
2: sa loob. Dito sa mismong pinakaloob ng ano, pasok ka rito. Ayan. Oh, laki oh. Laki ng space.
1: Oh, ang laki. Paano binutasan to? Uy!
2: Uy! Iba na yon, boss! Boss!
1: Ay,
2: iba na yon.
3: Anong butas yan? Anong butas yan, ha?
1: Laki nga, malaking butas niya to. Malaking butas niya.
2: Iba na yan. Oh, malaki nga.
3: Sige, yung bon.
1: Fudge me, fudge. Holy touch.
0: Ito so, muli yung fudge education unless kinantahan yung ano hanggang kailan by orange and lemon.
1: Tingnan yung texture.
2: Ano yun?
4: ISIS?
1: Tingnan mo. Trust.
2: May creeper dito. May creeper dito. Sakto.
4: Ay na.
2: Ay wala.
4: That's insane.
0: Gay.
2: Gay.
0: Ang mataka.
2: Mataka.
1: Yeah, that's basically the ito yung talagang skin namin. Yan na talaga yun. Wala tayong magawa.
2: Gay. Di pala ako makain.
4: Yung pala yung creeper ang puto, okay. Literal na. Ayun na yung buto, yung bone. Okay. Yan yung buto. Yung buto.
2: Ayan yung buto. Ayan yung buto. Ay, sino pinatay mo? Ah, pala ko ano.
4: O, pasok mo na yung buto, oh.
2: Uy, may emerald dito.
4: Pasok mo yung buto na. Dali, sa butas.
2: GG's.
4: Pasok mo na yung buto. Pasok mo na yung buto.
2: Yes, I have one emerald. I'm already age. Ah, joke lang.
1: Yay! Yay! Anyways, guys, let's just build something right now. Ano?
2: Build na ako ng mansion dito.
1: Yay! Mansion dito. Eko J4, gawa ka ng bahay dito J4. Gawa ka ng mga simple na bahay dyan. Yay! Yung bahay sa Pornhub, pwede ba yun?
4: Ha! Casting couch lang yan.
1: Pwede lang yun
4: casting,
1: eh.
4: Casting couch lang bahay dyan.
1: Ay, alam mo na yun. Ganun talaga yung nangyayari.
2: Ba't
0: ito eh? Pupunta na ako doon.
1: How about the common?
0: Ay.
2: Wait, hold on. Gio. Gio. Gio.
4: Gio. Gio.
2: 1, 2, 3.
1: Yes.
4: Request na gawin nyo sa Minecraft. Gawin nyo yung ano, yung Auschwitz. Auschwitz concentration camp.
2: Mabanyo ako dito sa server na
4: ito ah. Mabanyo? Wala.
1: Banable offense yun. Bawal daw offensive sa show. Pero kanina yun. Nakita kong picture dun sa server. Nang nakatagay doon. Yung alam mo yung structure ni Jeffrey Epstein.
4: Ay yung ano yung sa Little Saint Ships.
1: Sabi ko, inisip ko, pwede palang ganun.
4: Going back to sa may Auschwitz na Minecraft. Alam niyo yung, sa ano, yung meme? Sa, ano, sa YouTube ata. You built Auschwitz? Alam niyo yung meme na yun?
1: In fucking Minecraft.
4: You built Auschwitz?
1: In Minecraft. You know, I think nandito yung clip eh. Nandun pa rin sa YouTube yun. Nandun yun sa YouTube eh.
0: Minecraft won't add inches to your

0: results. So hopefully maintindihan kasi kasi tayong announcement. Pero mga kaibigan, sa punto pong ito, tayo po ay nakalipas ng 43 minutes na po tayo sa programang May Tulugan. At dahil dito, gusto ko lang sabihin sa inyo na maraming salamat sa pagtutok dito. Kasi alam nyo naman, 2 hours marathon. Pero, you know, being 2 hours, I am ready to tell you all na may mangyayari. And I will be announcing something later sa programang May Tulugan. I hope na maintindihan ninyo bakit ito yung nangyayari. So mga kaibigan, ang oras po natin ay 10:44 PM Philippine Standard Time. Mga kaibigan, tuloy-tuloy pa rin ang saya at katuwaan dito lang sa nag-iisa nating May Tulugan with the Master
1: Gisingan. Ay,
2: May Tulugan, May Tulugan Kata Matis.
3: Kalau mau makan apa? Kalau mau makan apa? Kalau mau makan apa?

0: V케어 들어보셨나요?
1: V라인을 위해 내가 바꾼 건 딱 하나.

0: Diyos ko, ewan ko sa'yo yun, hindi kanina pa yan.
1: Ay, patawa na si Gab! Patawa si Gab! Oh, banta mo na! Oh, na! Boy, teleport! Tanggapin mo ako! Ninja blackout! Ninja blackout!
2: Oh, na! Ninja blackout!
1: Tanggapin mo si Pito! Sige na, sige na, sige na, Gab!
3: Ay, pa TBA dyan. Ah, dito pala sa paa.
0: Kanina pa kayo dyan.
3: Ay,
1: wow! Nasa pinis nila, nasa pinis nila na si Gab.
2: Oh my God.
1: Flash people. Hoy, nagtatago ka na naman, Gabrit and Saldo. Ano ba yan? Ninja kami.
2: Ninja kami, Gab. I swear, I'm not NBI, I am
3: TPA, I'm black, I'm black. Patipi, ano yung ask question ko yung ano? Tama ko sa coverage yun.
2: I'm in love!
3: Gio, Amatis, Patipi.
1: Alay na yun!
4: Aray, pupig!
1: Pupig na yun, sa kagatan ng Sultanado.
0: Saka na kanina po yan.
4: Hindi ko!
3: Guys, waterproof yung camera namin.
1: Mga kaibigan, tatapos ka din ang coverage ko natin dahil magbabalik po ang may tulugan.
0: Kanina pa yan. Diyos ko.
2: Grabe.
0: Tama. Ito si Yap. Nagpapapuli.
5: Introducing

0: Ang sisig na hinahanap-hanap mo ay nasa sisig ng ina mo na. For just 70 pesos, may legit na kapambangan na sisig ka na with soft drinks and sabaw. Dito lang yan sa sisig ng ina mo.
1: May way, 我只瞄准这颗心。 7-Eleven 星级飨宴， 和我一起特制的星级美味， 意大利面又香又辣， 好过瘾哦！ 哇，一个， 是我最爱的台韩味， 这不只是甜品， 但是精品， 最极致的美味， 就在星级飨宴， 快来7-Eleven， 和我一起享用吧！
2: 有你open， 生活有我open。
3: Pagkagising sa umaamon at kumain ng sapat, katasang kailangan para lumusog ang katawan, pero may solusyon.

0: Program.
1: Before we continue to our program, and actually we are going to dedicate this entire block to announcing something that has been in my mind for the past few days and months. So before we continue, I would like to say that thank you to everyone that have sticked around in this program. Salamat sa inyo pag sa pagkinig sa ating program. And I would like to say something that is very, very unfortunate because nakikisaya po tayo, pero gusto ko lang sanang sabihin na this might be something that has never, this has been something na naiisip ko kanina pa. I mean, not kanina pa, but rather, months in the beginning. I've talked with Yo about it, and he agreed that if I leave, I won't be using TOPCs of this station and so on. But I would like to say that starting tonight, it has come to unfortunately announce. Kasi tatlo kami mag-aalis. Tatlo. Blue Wave, Gab, and I will be leaving Cool FM effective tonight after the program Michael Logan. It is a decision that we made collectively, effectively tonight, in unison. It is quite a very, very saddening news. But me leaving, and so does Blue and Gab, leaving this was a decision purely based on what's happening on our lives and based on what's going on. You know, sometimes I really think that I should have done this on the Gio and Blue show, but the situation has led to what is known to be this. And I would like to give it up to Blue Wave to do his speech before I'll do mine later. I mean, unahin ko si Blue Wave, then si Gab, then ako yung last. Let's start with Blue Wave first.
2: Okay, hinahanda ko muna yung sisulat kong speech. Okay. Teka, isusun ko muna po yung preview. Oh my god, I know this is a hard decision, but yeah, times change. But ang araw ngayon ay May 29, 2026. Anyway, supposedly sa GW show ko siya sasabihin, pero ayun nga, ayun nga, announced din din, pero kaya sasabihin ko na ito. Ang araw ngayon ay May 29, 2026. So, simulan na sa araw nito, ako, The Way 5, ay magpapalamu na sa TGON Radio. Epektibo pagkatapos ng program. Ibig sabihin na po, yung last week po na GN Blue Show, yun na po yung last episode. Supposedly, mag-host pa ako ng GN Blue Show alone, pero I decided na sumama na rin. So, yun nga po yung last episode, last week. So, ang aking tanging hiling sa management ay to respect my decision. Basically, the reason for me was, in my side, was more on personal side then. More on personal side. Pero yes, I just hope na the management will just respect my decision then for this very sudden matter. So, January 11, 2025, nung magsimula ang Sabado in La Noche with Blue, nabigyan ako ng oportunidad upang magkaroon ng confidence sa public speaking sa pamamagitan ng pag-broadcast. Sa dinadami-dami ng mga araw na tayo nagkasama, nagkaroon din ako ng mga magagandang alaala, mga natutunan sa buhay, kalaman sa kung ano mga dapat at hindi dapat gawin sa pagsasalita sa publiko or broadcasting. at kakayahan ko na rin po na magbigay ng impormasyon sa abot na aking makakaya. Nagpapasalamat ako kina Gio sa pagbibigay ng oportunidad sa akin na maging isang DJ ng Cool FM. Nagpapasalamat din ako kay Yo sa pagkukok at pagtanggap sa akin bilang isang DJ ng Cool FM at sa pag-offer din sa akin ng membership ng aking family network sa TGON. Like, 2024 pa yan until 25. I know, and I really valued those years na naging member ng TGON, ang aking family network na SBC. It basically brought me to spotlight. So we're thankful din sa mga years na nasa TGON kami. Kahit currently we're independent, we're still thankful din. Nagpapasalamat din ako kay Midori Tachibana sa mga payo at pagkabay sa akin upang husayin aking pagsasita sa live broadcast. Especially sa Cool News. Okay, sa pinaka-latest na naging edition ko sa Cool News. Madami siyang sinasuggest sa akin about how should I deliver the news, monitor something like that. But now I'm very thankful to Midori Tachibana for helping me to improve my way of speaking. At maraming ding salamat sa mga kalamaw na aking mga kaibigan, aking naging mga kaibigan, sila Mamon, MSA, Tito, Meps, si GJG, si TCP, si AJ, si Cairo, pati na rin si Terebi, pati na rin si Andon, si sino pa. Basta lahat ng mga kalamaw na naging kaibigan ko, maraming salamat. At I know that I felt that this that felt at home. Pero sa ngayon, hanggang dito muna aking journey bilang isang broadcaster. So, pero hindi pa huli ang lahat. Saan man akong dalhin ng tadhana, magpapatuloy ang aking serbisyo bilang isang broadcaster. Maraming salamat, kalamaw. Hanggang soon muli. And for the last time, I'm saying this for the last time, my last confession as a cool DJ, I love you, Mika. Bye bye. Prashai. Prashai na Vicky.
1: Simulan natin ang statement po ni Gabriel Paul Ansaldo sa pakanyang pag-aalis dito lang sa DZX bilang host.
0: Magandang gabi, Kalamaw, Bayan. I-shorten ko na lang po kasi ayaw ko na lang din gawing mahaba ito sa statement ko. Pero yes, narinig nyo na kasali na rin ako sa paglisan sa Cool FM sa DZX. And unang gusto ko lang talaga magpasalamat sa management ng Cool FM, sa owner, si Mr. Yo, si Dax Grayson, si TCP, and the rest of you all. Hindi ko lang masyado magbanggit. Thank you for accepting me as a guest host at the beginning. Kasi kayo na nag-invite sa akin na hindi pa kulitan sa inyo at nakikisala na rin ako sa flow. And because of that, marami na ako nakilala, marami ako moments na kasama kayo. And marami talaga moments na hindi ko talaga makakalimutan sa isip ko at sa puso. At dahil doon, nakahanap rin ako ng mga bagong kaibigan. Pagkatiwalaan ko, mga kaibigang nakakausap ko. At isa pa, dahil sa Cool FM, katulad kay Blue Wave, medyo nagiging confident ako sa pag-usap sa inyo. Kasi noon kasi, mahihayin talaga ako. di ako lagi nag-uusap sa iba. Parang hindi ka nga may stage fright, isa nga. Pero talagang na-influence talaga ako sa inyo. Dahil doon, nawawala yung stage fright ko kapag kausap ko. Talagang malaking pasasalamat ko dahil sa inyo. At lastly, gusto ko lang din pasalamat kay Mr. Dax Grayson. Ginawa akong co-host sa Burateros pero hindi man lang nag-last. So, really is unfortunate na naging ganito. Still appreciate and enjoy being one of the hosts for Burateros. So, mga kalamaw, thank you po sa inyong walang sawang suporta sa amin po. Sa panonood po ng mga programa nila, sa pakikipagtambay sa amin. So, yun lamang po. Muli ako po si Gabriel Ansaldo. Nasasabing, maraming salamat, mga kalamaw. At sa uling pagkakataon, magandang gabi at tulog na, baby.
1: Thank you, Gab. Tonight marks a end of an era that has started since 2023. I started joining Cool FM when Cool FM was in its infancy. Kasama ko nga si MSA kung tuisipin nyo. Kasama ko bilang co-host ng May Sex Ako, kung iisipin nyo ito. May Sex Ako, yan yung pangalan ng name. I started My Tulugan when MSA left the station, perhaps as the last remaining resort for Cool FM. Many careers have started My Tulugan, and especially Tumamon, Tumamon, Tusen, to Aspir, and quite a lot of others, even TCP. Kasi without Tango, Tumamon, wala yung nangyayari, diba? Everyone, kung nandito ka man sa server na yon, sumama na po kayo sa akin, sabay kayo sa akin, mag-ano dito, hali kayo dito, sama kayo sa akin. Dahil umakyat ako sa aking bagong lugto ng ating pagkasama. Let's go, because something I gave everyone quite a lot of platform in this program, My Tulugan. Lahat tayo. Lahat tayo na yon ay nagkaisa, dahil alam ko magugulat kayo kung i-announce ko man siya sa text or hindi man. Gusto ko lang sana yung sabihin live ito para meron tayong closure sa video.

0: Ambing parang nagpipindot, nagpipindot ng ano.
1: Lumaki ang inyong
2: puso.
3: Discard.
4: Thank you.
3: Aray.

tonight, gusto ko lang sana sabihin na nagpapasalamat ako sa walang sa tagal nating magkasama. Pero gusto ko lang sana may pa last song tayo. Medyo umabot tayo sa 25 na yun yung ating user. Paki sa mga ano dito, sa mga uninitiated, pwede po kayong makinig sa Cool FM doon. Ay makinig sa May Tulugan sa 96.7. Kung gusto niyo lipat muna kayo doon para bigyan natin ng ating bigyan natin ng space konti para maka-join yung ating groovy. So, kaibigan. Mga kaibigan. Yung kanta na narinig nyo kanina, Wasaranggola by Ben and Ben. So tonight, as a final song to remember My Tulugan, tayo po tonight ay magpa-play ng Saranggola. Let's listen to Saranggola.

0: 2024 theme song ng May Tulugan. Kasi wala pong matutulog pagkatapos ng araw na ito. Hanggang sa muli, ako naman si DJ Gio. 3 years on Cool FM. Kalamaw forever. Paalam, tulog na baby. See you all. Sa susunod ng abang. Salamat sa inyo lahat. Salamat talaga. TOC sana.
1: TOC! Pakakawa mo na TOC!
0: Gawin mo yung kakakawa din tayo. TOC! Ba't ka na mag-chupa, Johnny?
2: Wala na kasi pre, last episode ngayon ng MP, natutulog na ng TOC.
0: Natutulog na
3: yung TOC. Gising na.
4: May tulugan.
3: Ay, gisingan! Ay.
4: Sige, wala yung guys, I will take the time and the opportunity para i-announce ang papalit sa time slot na ito. Ang papalit sa Friday slot ng May Tulugan ay drum roll. Si Lef ang papalit sa May Tulugan. Palakpakan!
0: Wow.
4: Amazing.
0: Niyo na lang. Mga kaibigan, May Tulugan!
4: May Tulugan!

0: 1.5, tatlong taong kasama sa tahanan ng bawat galamaw, nananatiling number 1 kahit saan.
1: Sex. Anong sex?